There's a man that lives next door in my neighborhood.

mona thaka ka nghengwana mme ha o sebetsa sale mo insisting bele o hutla o mamelwa ke di buhodi tse ding tsa di radio tse ding go bana ga be re batla ho nka malepa ngwana mme ga be re batla ho nka malebela go ba ba amba ba sebetsi mo le rona di radio tse fapaneng mme ska ba ikhantsetsa bona ba etsa mosebetsi wa bona le wena o etsa wa hao ke ga o ditse ha mane o go re reng ke tshentse ke mamela sale mo ya sena o na le se o ka se kotulang o motho a tla ba le moeng kana ko eno pele moeng ya no no mathang ona mona moya mo o bona le moya o mathang ona mona moya o di sila moya o mobi ntse o ho hai mo kwai ah mo kwai is nothing mo kwai ya se le thomana ibi ja ke mo gati mfane no no no re sele sa ntwe le ngwana le wena mo ke fosang tell me o tsaka fo re nya ka mona jo tsa yona mona o fositse empa ba ho hatile hantle ngwana mme teng mucho or no o tsama hantle o tsama hantle bele mona ke ntwe re tletseng re le batho ba baso e bile se re le batho ba baso fela re le basotho a ke ba tu bua ka mehlobo e meng ke bua ka nna wa le mosotho ke bua la basotho ba ba Mm-hmm.

Ya. Ke mona twa pina he ngwana mme o seng. Ya, ke mona twa pina. O mme bana ke bana ba wesela bana. Yo. Ya, bana ba impile ngwana mme pina le mono ba ga joko ya hawe bo bebe. Ai, ai. Bana ke botsa ona ma wesela Martin le kutlo. Ba ma mezing ha ka joale motsotso. Eh? Ai. Jo. Ah, ya tsepa le natifetse hle. Ke ya tsepa le natifetse. Ke ya tsepa le natifetse bo mme ba wesele, ba ba ntse ba ma mezi. Ka ona motsotso. Mm. Ka nnete o monate o le ka o ditsenae ngwana mme e le o sengwe se nga sontaga nna ebitso la ka ke tumelo morena o go thuse kaofela.

0: morena, ri thuse kaofela.
1: Ya ine le are morena ri thuse kaofela. Mesuso ile mashimo mabedi a metsi moraro ka morao re na bokae ya bagago. Ke gutle ke nke jalo motho a bitswang Michael McDonald o sa malwala le setlhopha sa Foreplay. My love is living.

kabana haile mofuto na mmeno go ka nka mo mamela handle wa ke motho mong mo nga pala ba bedi ka ga kulo ka mone bolo mametse ntho tse ka ntse na batho mo dimo a tshona ai ai ai ai eh ai ai knocking on the heaven's door.

Just feeling like walking. Just feel like knocking. On the heaven's door. Uri mamela ndlo ngona mme. Tlautlo lwa na tsama ka ka mo sa tsebentimo. Tlautlo ka tsama ka ka mo sa tsebentimo. A o mametse mofuto ona mmino ka nnete. O ba le mmino ke sejo sa moya. Mmino ke sejo sa moya. Ha o mametse o tla utlwa le wena o ya. Ke mametse mmino mona batho ba modimo mona. Tla utlwa o mona ke mametse mmino mona wa ka nnete. Ba tsa ntho ke ipotsang e gona. Go na le ntho e sa le gana mona o tlwa maobane ke e botsa gona o e tsalang. Ke e botsa gona o e tsalang mona.

참으려. 아군 주신님 주소 원하벨 회사람. 뭐 조문 아우 가가가 만점에 비자마 가고 이게 전 투유기 받아. 우리 이제게 내가 어두워 뭐 반이 up until today. 야 하나 why I don't know. 간 it why I don't know. 음? 하기지 원하고 사람은 어떻게 있으면 but anyway 이렇게 Regulate, I don't want to Hana always on Dinny, but how easy. Go a year to a lion, and it was on Tumna down. Little was on Tumna down. Good people, but why so about so tall? Chabasai so, Chabasaran so. Gigger, you hear the government like a na, I kids are my lady Facebook. I came out to the Facebook. God's life, a pipe. Hagi badly Facebook. Matona ba ne ba tsena ba tsa Facebook tsena ka gopolo a hore. Batho ba tla sebedisa ka tsela ene pa itseng, but ba le bolo ka tsela eo beng ba yona ba yentseng. E sebetsa lang ka di matsatsing ana mogawana. Ha ke tsebe gona e tsala go gona ma Afrika kapa go gona Basotho fela kapa. Kintu yetsa halang all over. Lefatshe ka ofela. Ha re tsebe. Fela o latela dipuo tse buang mona di Facebook mona. Ai kona. Batho ba sana hlompho. Batho ba sana hlompho. Ho hang. Ho hang. Hlompho ke ntho ba e lahlileng. Ha ke se bona ho baneng. Ntho e nngwe le nngwe e batlang ho e bua. E ka ba e mpe kapa e ntle. O tla e bua. Empa ke dumela ho motho a e buang. A na le botho. A ka ngola a bua. A ka ngola a tlatsetsa, a ka tla ngola a hana. Se ba ngotla ba se badile mo ona le hona hore a re e ka pa e a hana comment a se ntwe ngwe ka pa e e ka yetsang not hore bi o tla go hakana e se hore bi o tla go hakana ka pa o bua dipuo tse bohla ka hanong la hao ha o ngola mo ha o ngola o tshwanela ho tso bua go bana mo le zo fitile mono e ka ba ke mo le tsa o se monnati o ya ho motho ya ne ka nqane ha se ntho e e lokileng ka nnete ha ke na Facebook ba tike ya ke ya bona ke ya bala ke ya bontsha mo ke bontsha ntini not a batla ke ya bontsha mo ke bontsha ntini hela bona mona ntho ke yena mona bona go ba le mona ke ntla no bala pele ke shebe bona ho gona ke di nnete ka pa se nnete ha ke tsebe empa he se ke ipiletsa ho lona batho ba sebedisang di Facebook lona batho ba sebedisang Facebook ha e kere ka nnete ha le peisa hodima moqoqo wa ne tla o fumana ka mono a ko be ndi le khalemo ha e ba ha e se mohlala hore motho eno o ngwetse ntho e seng hantle on Facebook ha re mogaleming hantle ha re duleng fatshe re mogaleme gore na ha yo gona mona fela re na le difounu tse na le Facebook ha re kgaleme motho a jwalo hantle e seng ka dipuo tse e seng monate ha e ba o buile hampe se ka lekang go tla mo phaisa o seo a se buileng se kenela le ka go tlatla bua seo le yena a se buileng kapa ya ba le phame le ka godimo go yena go seo yena a se buileng Mimfazi. Can't it mean fazi? Kidn't say Kisheva Sheva and Momona Mawani Mona. You're not in my Facebook winner. Motumum bonsai on our bone.

ha wa le bona o le tjamisi ka nne ta modimo ha wa le bona o le tjamisi e se ka butlenta se ka nna ba palla basadi basadi ba na mona how to pitiki ke yena ka mona e be tie mona pisimo e be ka bo swa swintse re re nna le le fatsela ka ga tla ema kae kae e mo tla ema kae kae e mo tla ema kae kae ga be re ema mo re re ge sa ge na difisa fela gore ba thabe le bona ba utlwa monati go ba utlwa gore supportense ba e fumane go gona ga le bontate hona le moedi basadi ba na le moedi a o le monna o ba o feleditse mosadi a hona le moedi hona le mo fellang teng hona le mo sa fetileng ka teng o tlo ithute basadi hona le moedi mo fellang teng bjale ba itse tlo kwano ba ba o bisitse ba gotle o go tlotla go ba bontsha bofebe mme ka nnete modimo o ka nna ne go kopa ntho e le nngwe bolo ka o ile wa ngola Facebook mo etsa apology ngwana mme kopa tshwarelo go basadi bana kopa tshwarelo go basadi bana ka lentswe leng le o le buileng maobane aba ke maobane aba ke ntwa maobane ke tsena ke yane empa ka ke bo ntse tsoma maobane nna ne ke re o kope tshwarelo ba sadi bana ntate a go kope tshwarelo ba sadi bana o tla bo sa etsa hampe o tla bo sa etsa hampe go ka kopa tshwarelo go ba sadi bana ka ntwe eno e wi wi le maobane ya go ba se mosa o bua le ntwe e bohloko e ke a go mosadi wa ga mosadi e monli e mong e mulli e mong ya ile mpitiki ke se fere wen hey hey ka hey o tlo motho e o re o mo sadie mo le mo ya ile mpitiki ke se fere ba sadie bana kwa tlo ena ba sadie bana ba e kwa dile mo ba ke le ka dikadi ke bala ka dibala ka dibala ka dibala ka dibala ke batla ho utlwa tsena tse bo se tse ha di feeling tsena o ne ke batla ho bona mela e tsene ya e ha di feeling ha ho ho rena ba re mbona ba arabela motho eno mme ba ite ba arabela ka tsela e ba arabela ka yona ntate ke a o kopa ngwana mme tswa basadi tswa ntshwantsa basadi e batla ho tlontlolla e ba sadi ha e ke batho ba monate o tla ba bona ntse ba tsheya mona ba le monate mona o ska ba mo kwatisa ka pa mo etsa ntho e bohloko bele wena o ntse ba bangata bohloko go bona o buile ka bona ka ofela wa o di nwazi ma ti ha ka tsiya nna ntho e ke e ratileng kapa e ke sa kang ka e rata e seng e ke ratileng e ke sa kang ka e rata ke ya gore ka nako e nngwe jale ga se ba araba ba se ba araba motho wa batho ga tsebe letho

0: ba sa di ntshwareleng go utlwile dipheto mme ba tla kgaoana le wena ka tshogang bale ga o tse o thotse tjena o tseba ntho ena e a trenta ntate e matha gotlhe mona marangrang mo ba bua basadi bana ntse ba re fela ya sile motho ya re telela motho mo tliseng kwano o tseya basadi bana mone mo ba dutseng teng ga ntse ba utlwa ntho ena ngwana mme ba ntse ba re ba ntse ba bua ba o rera ba o rera pitiki ntate mosadi ga e le mosadi ao mo feletse ore mosadi yaka ke nneelo ko o sia mona ke tlatla ko o lata ke tlatla ko o lata mme ka nako a tšhaile kgutlwa o molate mamedi dumela hallo
1: ndadi motho ena gana mosebetsi
0: eo wapidi e yona ntsa goa ka batho
1: eantoaka basadi
0: e
1: gana mosebetsi
0: gana mosebetsi mole ko ga e tsebang ndadi a e tsewa ke monna motho eo
1: gana mosebetsi ile ka sena mosebetsi o na le stress
0: o
1: ole ka ga o tshobe ba tla tla ba re mate a ka fetile ene e le botlileng pela gage ekena o tsebang gore mate a kafe
0: bole o reng bale ke mona matlhapa ga a sa tla go yena a sa tla go yeno ya pela gae ya sa buang taba tsena
1: akere late mokwadisana fela motho aka obitsaka mosadi mo waka batho o selewa mofofe
0: gantle gantle ntate waka gantle ntate waka Mamedi dumela.
2: E papa.
0: Ita.
2: So, ke mme ke se.
0: E o ke mme ke se.
2: Pela ka mona, tona le ntumwe le ya tsa ha mona ke gola e tla re mo tla a go kopana ke la ke go kopanyela batho ba. Ona le monna e mong ya tswa pata ba 13,000 ke ba sa di ba sa di ba le 13 ba. Mona ona ntsa a bua ka tsara go tsona taba tse ka ntse no bua ka thepa na bo mme ba na ha tsona le motho ke ba ha bua ka ga mo
0: go nna na wi
2: ya le ha ke yona ma porosa fa a fitla so pota pota bo no la iswa ba sa di mo na la se ga ba tlisisa go ka a ga ne tsona le mona na ntsa bua ka tika thepa na bona he he wa ngwa ngi wa ngwa
0: go
2: nna ke ba la ba se ba go pa mo ga mo ba a cha go ga dinge mo nae manyeng yana ana ba le 13 ba sa di ba ke tla go kopanya le bona ba sa di ba no ka bo ba bang ba bona Hanzi ba hanzi ba mosua lwalo hai ha ke di ba di le mathata ke bona mapole tsa tsa ke bona patamba
0: o na le mosadi monneo
2: ke ite mo ke tsatsing hanzi bona ona le mosadi hanzi ba wa itse ba ndo ndo bua ka ke tsena ya tsa ofinya ne mkoa go hona tlaka mme ba no a se bile ba ba tsa ke tsile ya bana ya ba tsa ba le go tlisa street ka ne ke amudi me ba ka ba tsola mo robo mme ba no thoba ba patare 17,000 motho ka mong bana ba mo 17,000
0: ako fela go ako go gona o le yena o le itsila fatsaka ka nka a swila fallo ka ka ke dipuo tsa tsantsa di bua
2: ka nne tiketsa go panya le bona ona ke na ka mona ha se le di party di ama e patlo e pata go mme ba bo se go mme ba pitiki jena ba ba ba ke ma go kere ke tla go panya le bona ha go finyane ke ka ke go tsena go le go panya le bona go tla go bang ka puo e ke ga ha go go ya ka tama la ne mo na ba tlhantse go ya tala tsena o bua ka nthuse go kopana le bimba bana ke ke la go so ba record la ke ba go fedi jara tsene
0: bona nna we one o he o he
2: ma hana ba fa di ba se di no ba go sala yena mo ga tsaba ka ya di mere tsimbo ba le yena mo ga tamini ba le ba da tlo ka di nyo monna yo ke aba ba bulela ga tshodi di bo me aba tswa yena di tsama yena ga tshodi go tshile tshile tsana le anna ba se di ka motho
0: bona nna we
2: o di ga ya bo go sa e di ga mo re ga tsontsa tsho tsho go le ba mo a ye la ba mo tsaka ba mahama yo ntla ba mahama go ka go mo yo ana ba sa di ba se di no ga ba di ba se di he ba di ba mo le pa 13000
0: ha tsho tla luka bshega she ke tata go ke ta u yetsa ke tla ka mo
2: sha go nda ke tla go pa le bo
0: sho
2: sha go nda
0: a go utse la ba le ha ke gola la le mona ba e patetse ntse ba tsho ba ga mona ma teng o mark ke ba sa di ba tsho ba ga mona ma teng teng o mark o tlile a ke ba tlosa e feta pe ntwe no rena go ba sa di ka tsela no ba buang ka yona so ndate ke re ba nna ha ga le jena o fela ga bon dadi ga tsana tsiya puetsentsi ba lo skatu zu di bua ka basadi ka nnete ke a u bitsa ska ba tlo tsu bua puetsentsi ba lo ka basadi basadi ba kotsi e le mba ba pidi ba kotsi go ba di etsa ba le bang ha ona le monna le a one ya ke nanga mo a ona le monna le a mo ya ke nanga mo ba etsa tsenu tsa bona ba le bang e le basadi fela le hona ba re ha ke tsebe ba re mosadi ya ke nanga pitiking ha se mosadi e mo le mo ya ke nanga mo a ba ga se mosadi e mo le mo ya ke nanga mo ha ke tsebe ona ba se fa yang o bona hore e no wa a ka gona o ke ene e no a ke nga ke ene ha ke tsebe ntho tsa pitiki fela ba ga ba shebana ha se mo le mo ya ke nanga mo bele wena ina hanela wena ha u tshwanele basadi bana ba lo suwa ui ba lo suwa hey ba gile ga ba moetse e monga dimonga ma kalanchi basadi ba ba ne ba sa hlomela ka tsela yo ba tloetse ngo hlomela ka yona ha se ba e ya ba lwetsa mesebetsi ya bona ya pitiki ba ndi ka sa hlomela hono ho thata hono ngwane mme ne re le basadi fela ke sa halefa go re ha re etsa ntho eno rona ka mono ba le tlokotsebe ke sena se ke bona hore na ntse re etsa mme o le bona ke salweno ona e bone bene na hana so ka neta modimo so go patswagelo bo mme ke go patswagelo me mo na mpotse mo na ka gao motho a modimo a go njwetse mo o so tshoge o ntse ba o ntlaetse bo ga o ntlaetse je ha o so ka tsa ba sali ba pitiki ba ntshaga ba ga ke kene ka mo o ke ba mpuelela a go jona aga kwa kwa aga ngwaneso o se le dinga tsamaya nga ba ka tsamaya ka tlo se ba ke seno ho hanya ba ha ke keno lo kena pitiki mmono ho latela go na ke tsiba go na ba tlo wetsang ke tlo ba ke sa wetse letho nne ke sa wetsa letho aga ka nna modimo nga tsamaya ho bana nga ga ja uelela mmono di kena ho nna di janna se di kala di janna aga nna nga tsamaya kwele wa utlwa go mosadi e mongwe a o tseba ngwana monna o so kene ka mono kapa o ntse o bua dipuo tse o ntse o di bua ka bona a o tseba aga ka modimo go a tsamaya oa ke a ba dula le o dula o a tsamaya o sa tla utlwa ka boba gona go etsa e tseng e seng yena a bone ka matlho aya gaolo a o tseba oga a legang ke re na a re ka nneta modimo ko bjetsa le godimo
3: Mamma, did you
4: mean?
2: ya ka

go ke bona bo fuwe ke mamang. Mo Samaria mo lemo. A re tlo dule mona ntate mholo. Tlo dule mona. Mariana o tla qeta ho ntse dule mona. Yena mo Samaria yenu. Ga tla me o rendela mo lebohe. Ga tla me o rendela mo lebohe. O ba ni jwale. Ha ke re yena ka mo o ntse fepa hape le yena. Haga mutuisi mbondate. Bomme matuna ndate bubondate matuna. Maparamente aisu. Ah, bondate. Ah, bondate, di bonne. Kise mona ha ke tlotla ke lwantsana mona. Fela ntwena re shebe. Ine hle zindate mhulu. Re shebe. No tienes sans. Hosani ki hosani. Dove sche hosani. Motusi. Motusi. Basotho bana ba ka thuko bana. Bao e seng letho. Bute ke kwa le pele ne ke bua taba ena hantle. Bute ke bua taba ena hantle. Bomme matona le bontate matona. Bomme ba paramente le bontate. Bomme ba paramente. Ka nnete mona. Ka mona tle ke a jwetsa. Mona ke a jwetsa. Mona ke a jwetsa. Se ke la thusa batho. Ho ba ne re na mang motho ene ke mang. Se kenda thusa batho ka gore na enwa ke mang. Ha re ga sebetsa mbalo. E ke ba bana pala. Ke le bjetsa nnete. Ha le ga sebetsa ka gore le tla thusa batho motho yo na ke mang. Le tla ifusa. Ha e ba re bana ba thagile ngwe bana ba basotho. Le qeba la mwanenwa. Bo tlhagatla me go dutlwa. Le tseba la motho yenwa bohle ga tlame go rutlwe. Ge kene tentsa hae. O gona ho sane. Ha ise ka ba wena, ha ise ka ba ngwanelo, ha ise ka ba mme wa, ha ise ka ba ntato wa hao. O sa sebetse. Bola a hla hetswe ke ntwetjena. Ha na ho yobi wa ngwena. O tla bo lebeletse go di thuso ka pa batho ba o thuse ba hlanga thoko. Mme le le le lwa ngata.

0: ga ana bana mo ne o kare bana nne ba ka nna ba mo apolela ga re mo thusetle. How sabo sabo ntutu in mutu. But how tasty is a gamelumo? How could it be? About the world was it? Kiss it over Sutuan and Gao. An alone at the chalet. But how mana my volga was this? This and I got out from one chalet in a fellow in two. How na lay them with a more? Tabans by there one by one. Ufano says to the moon. Ke se bopo se ba sotho ba leng ga so. O ja motho ba tla o ja ba tla ukuma. Ba tla ukuma ba o qeta jwaga. Ya ga o wa se ba mona ofuma no ga e bo lenye o ha sa le o pela ka mo lenye o ha sa le o mo lenye o ha sa le o mo lenye o ha sa le o mo. Ba o qetile. Ke tla ka tsho ka ta o tswana tsena ga. Ba thana o thusa tsana ba dutse comfort zone. Mama me didume.
1: Now that I am not going to be able to do that.
0: Ke tla le ka matsapa bona na ke ipona tsa wa ngwana mo.
1: Ba ke tla le ya.
0: Tangi ndati.
1: Wo ha wona le.
0: Yeah. Ba sotho. Ke go tsa ha o tsa ba tsa mo sotho. Ke re ba o furalla. Ba so motho a tshwa re. Nchanga na ishile mazetse ya baleya. Ha ona le chalete mona o tla ba bona batla mo. Ba wa paga. O se wile o ka mogena. Ja chalete na ho le bona. Ha ba dumela bona ba iqetile. Ba tla be ba tswa ka dikhona. Ba ntse ba gona gata. Ona gata ke ne le money maker. Ke tsela ba se tlo ba leng ka yona. Hey! Hey! Cuando hay cosas que no puedes entender. Kukuta ke khathala matla se kukuta. Kukuta ke khathala matla. Go bona se gatla pele ke kopana le taba tse tsena. Ke le ka ba mema nenne. Nenne ke le ka ba mema. Ha ona lo re fodena ka ene se ka ba ela the whole day. Ene ntse itirela ile tswa ke batho tshumitsa ka batho ba ntse ba mfela. Ha ile bana ba buhulung bana ha hona le ale moya ile ngahlamo u bani bontate le bomme hela bontate le bomme matuna bontate matuna maparamente hela quando to no tienes ha ke se kanne ta mo ke lebetsa ke se ha ke sei se fapa ha ba le tlangutlwa bohloko a tshitabeleng ngutlwa bohloko ka phoso le tlabeleng ngutlwa bohloko ka phoso kaminang ke ke di yo mo motho a hla mona go pa thuso le tla me go di utlwa gona ke thuso le ka motho isang kana ka patshe mamedi dumela
2: mo holana wa
0: ntate wa ka
2: nna ke ha ke a go tsaka ke la mapagane ne di first thousand ke ga fa tsa go ba di ka tso
0: Eh. Ntate ke bua metlhaena ga o sobele ya le mong le fono ya ka ga iso le fela re moko a itlo kwane ga e sele ntate a le mong fela ga ke itse ke a montsha mo ke itse ke a montsha tabeng tsena matona a lesotho mo amakae maparamente a lesotho mo amakae ntatwaka ntatwaka wa tseba ga o sena letho o sena letho letho letho wa tsa motho a kare he wa tsa kobetse ke na le 5 rand wa tsa 5 rand o bona ka o file ke ditse lesome dieta o gola size
2: 8
0: bodigong o gola o apara size
2: 30
0: o bolelele o ga ke ammotsa bolelele nna ebe aka tseba banna le o tseba banna che ke tla mmotsa o itse o dula naledi mono ka pela sepetlele moo ee ya ntate thank you that.
2: Hi.
0: I don't know the way. Can you tell me the more? I don't know the way I want to tell the woman. Ah, whoa. Como es triste la ciudad. Un mo. Come on, mon amour. Qui a choisi? Où qu'en est le soir? Où qu'en est le soir? Ke eno tsatsing ena walla ga le gore o llela fela gore o mo thuse ke kopa o nthuse ga ke na diphatlho ke tšheletswe ke ntlo nthuse nna ka nnete tsa resto just a mere 20 rand tsa phetho e golo ko jetsa nnete 20 ranta e ka etsa phetho e golo monna mole bo ntate matona le bomme matona maparamente a gaiso ke itse go lona ga ke le lwantshe ga e ba ke bua ka bogale ke bua ka bogale goreng ga ke bue ka tse yone banana ke tana ke bua ka yone no ke ikopeleditse lona ke kopa ga ke tswa mona fone ena ke utlwelela ke a kopa ke utlwe fone ena elela la o ke keng wa ipola yona o mang fela ka bona o ageagetse mona boela ga tseba o a thusa mona mo leyane mane ge tla kgotsofala gobaneng ke ka bua ka lebitso la gago o sa ge ke bua ka lona moyeng ae nke ka bua ka lebitso la gago mo o ne teng ke o jetsa nnete ga ke na go bua ka lebitso la gago ge e diwang ke re ntateng eo mmemang eo o nthusitse ka one le two ga ke na go tshwebalo ntle le tumelo ya gago nke ka tshwebalo Ay. Ke a le tshaba maparamente a haiso ana ha lesotho. Ke a le tshaba matona a mmuso wa motlotli. Ke a le tshaba. Mundo vacío. Ebile ke a le hlompha.
2: Vacío de amor. De madrugada.
0: Ha eba nthwena ke bophelo. Ha eba bophelo bo tjena. Re ijetse wa kaofela re a bo amoela. Re bo amoeleng kaofela bona gore ke bophelo bo tjena. Re tlameha go phela tjena. Mamedi dumela.
1: Re tle mokwa, ipiranta ngwaneso.
0: Re tle ntate wa ka le kae?

0: Alo?
1: Alo? Alo?
0: Ntate Moholo?
1: Ntate.
0: A ko njwetse mona o motho a mokhutshwanyane kapa a bohareng kapa a molelele?
1: A bohareng.
0: O bohareng fela.
1: Ya ntate.
0: O. Maobane o robetse o jeleng?
1: Maobane ke robetse ke jele papa le mogolo.
0: Papa le mogolo. Go sentse o bona e ka go tlwaetsa la ba.
1: Ke di ka bona ke phama mo ya na ke ka tsa wa.
0: Ke na le nomoro tsena tsa hundred mo ke tla nne go hloela utlwa. Ke santsane ke etsa thapedi ka hohle mahlako ka o fela. Ee, go ga bona na o thusa ba. Tangi ntate Moholo.
1: Ya ntate.
0: Shu. Ay, ay.
2: Los lugares si no estás no son lo mismo.
0: Ay. Ngetsetse no mogonya mohala ya 56166880. Nge re re meme he ngwana mmelo wena ka pa o ndetsetse 2121. 9956 ke re no ke motho a tsebang not to fight. Yeah, I can talk, I cannot fight, I can be harsh kana go ikhlokang go be harsh, but I'm not ana tsena ha ke mono go hamba tswa dibaka ha ke mono le skibela go ka hampena na go jale ha le fela ka paki a lwana. No, I'm not. Dumela.
1: Le
0: fatse la ga.
1: Nta tsong tsala wa la kwa ha kwa.
0: Ah, o ma se humona.
1: O ka e mo ba se.
0: Ka mo ga kliniking e na ledi.
1: O ntse, mola mo ke tsoba.
0: Ka mo ga kliniki ya na ledi.
1: Ka le jona mo mo tsida ka wena na ha nne ntso.
0: No. Ke la kliniki.
1: O ka mo ga kliniki.
0: Ka mo ga kliniki ka mo.
1: Na ledi.
0: Ee ntate.
1: Oh.
0: Ee ya lefatshe la ka.
1: Ga ye ile ka kua ga se mo hapela ha hae
0: mme. Ee ke pela hae fela ha hae ha mme piso hodi monyana.
1: Oh.
0: Ee ha o tla ka masego o feta mme ha mme piso o tla kliniki mo. Ha o di kliniki mo no kopana ntate mo hoto.
1: Oh. Ga ile go tsaya mo tsaya ka nna sa tla.
0: Thank you lefatshe la ka.
1: Ke ka feta feta ha o tlile na le baka ke mo ka bona ke se ya mo la ntse.
0: Thank you lefatshe la ka.
1: Alala.
0: Ai. Ke se bona tele bo mme ha ke lwane. Fela re bua dintho tse tsa halang. Se o reng ha re di sheba re le batho. Wa tswa o tsana ka feta ngwane le mo ala pile. O ntse o na le bogone ba go ka mofa. Ya ba o jetsa go ha ke mone. Ntate wa ka. Ntate wa ka.
1: O go ene ka tla fa mo go tsaka tsa go tsinya mo go ka bona go le ke na go le tena pele.
0: A itse bang?
1: Ke tlo tsinya mo fifi bona go na go na go na.
0: O tlo go tsinya mo fifi.
1: O ye ke ga tsela.
0: Le fa tsela ka. Da te tla ka tshe. A go tse ke mo jetse. Ke ke lwantsa tsaka tse ke reng ke tsa go qetela se ke di aparela bofutsana motho ye no tsika tshelete ka mo mame di dumela
3: o tswa ke tswa ha bo ntse
0: ba go lusha kwa na o zwang

0: ke le siya lena version. Till we meet again, bute ke ke nke na o qeta go tloga lona re. Go tloga o qetela bona. Mamedi dumela. Hello?
1: Ndatwa
0: ka.
1: E
0: ka mo ga ntwe ka ga 3 minutes fela 20 tsetse. Ke a zwana tsena mo ga 3 minutes ka mo. Tanyi that. Ne ngwana mme. Ka na go ene pa itse. Santatse ba ntwe tsa hae mona. Eh, di brain again nga ngwa blind dira, ke nga ngwa blind. Fa se ba John. Ya ya fustane ya fustane bro ka mona e ka be re tshwetse na ge no ge la ba o mfundisi e bo mfundisi ntse ba tlamela go le bona ba kene batho mona go bona e ba be ringa se ya bona bona bana se re le dindangwana o se tlwetse tsandla tsa ditemana tsa ntse re biga tani ena we Pasu ke la tswa ke ya le boa ka ne re sebetse mo re sebetse nteng he ke ya mohela ntate John ka kwano ya to tla ba lwena bye bye.

0: forward to your sheath.
1: Now we shall. PCFM.
2: Hoseng re sa tlhompha le poko ho wena.
1: Yes, Lord.
2: Rabusa feeling morena wa ganya.
1: Hallelujah.
2: Hoseng o lokile. Hoseng o ya halalela.
1: Yes, Lord.
2: O motle hoseng. Ha yo ya bana lo wena.
1: Jehovah.
2: Da toro na ya lokile ya tsepa halang. Ya sa sitwing ke letho re nkopa ka lebitso la Jesu go modimo ka ya lokileng tena rona mogena wa ka ya lokileng ya tshepahalang ntato wa ka ya lokileng ya motle ke rapela ka lebitso la Jesu.

0: Yes.
1: Hey,

Ako re ntle lo senyana ako mo mamedi wa PCFM lenaneong le le ratang haholo lenaneo la alitareng ya tumelo. Nke ke atamele dipelo ka boikokobetso, ke atamele dipelo ka lerato. Maobane a neng a buleile ya ba ba tloa mo mabitla a kwaleile. Ba siya beng ba bona, ba siya bana ba bo bona, ba siya baratuwa ba bona. Ngwaneso, ho laetswe hore motho a shwe hang. It's appointed. Ho laetswe hore motho a shwe hang. Intanoba kahlolo. Hallelujah. Ho laetswe hore motho a shwe hang. Intanoba kahlolo. Hola utsi ko hola itswe ke le tjena hola utsi hore ke shwe lwana ya ntsa nkutlwa hola itswe ko ke taile nthena is appointed ko hola utsi ka pa hola itswe hore motho a shwe ha se u bane ka nnete ya tsamaile u bane a ana sa deserve u phila una deserve u phila but re phila tlasa tsamaiso ya bo profeta ya patalatso e entsweng hore motho e ka gona ashwe hang intanoba kahlulo. Hallelujah. Hletsidise hang bohle ba neng ba boloka bana ba bo bona maobane baratuwa ba bona batswadi ba bona le lokwa la bolona hle baratuwa ba ka hona le ba tlang ba tlo boloka hape bekenyetlang. Nobody knows. E ka nna betla be le nna ka petla be le wena. Fela lapeng leno, lapeng leso, lelokong leso, lokong leso, o na le a bolokwang. Pepi, PCFM, e re ho lona bohle, modimo ntse a le taolong.

ke kholoditswe ke eng gore ke susumeleditswe ke eng ke ntweng ke ntseng gore ebe ko utlwa ke kgathatseya gore ka letsatsi le leng ebe ke ye meqhoeng le nna ke a bua gore ke tseba nnete ga se bane ke re ke tlalefile ke tseba nnete gobane go na le nako yeo ke neng ke le pateng tse chesang e ba ke bona nnete ga e fitlha e mpholosa ke bona nnete ga e fitlha e mfodisa ke bona nnete ga a fitlha a mphagamisa ke bona nnete ga a mphidisa Come on, Nate. Get the man at the patalatory. Jesus Christ, he is God. He is God, the Alpha Kikalo. Hey! Impanana Kimoni, Jehovah Rafa. Come on, Jesus Naka. Utatiba Nate. Nate Tau Pulosa. Have a wakula. He is Jehovah Rafa. Ke Jesu ngaka ha ba mo hloki e ba ona le tlhoko he is Jehovah Jaira hey ke Jehovah munehi ke modimo ya fanang ha o hloka Jehovah o teng a ka ufa o teng wa fana Jesu wa fana modimo wa fana hallelujah Hey, how na taba na o hloka eng? Ha o hloka mosebetsi a fana ka mosebetsi. Mosebetsi o hohle mona. Ibile mosebetsi o fuwa ke Jesu, ha o applyele. Hey, hona le menyako e butsweng sebakeng sa mosebetsi. Hona le menyako e butswe. E butswe. E butswe menyako ya mosebetsi. Hey! Ke mo ke Jesu. Ke a le nteng. Ke a leng teng. Rato laka, ho seng maletsa tsila ka jeno. Ke tlile mona ho tla phatlalatsa nnete. Ya hore ntho engwe le engwe le engwe e hlokang, ntho engwe le engwe e ke e hlokang, ntho engwe le engwe re e hlokang, e teng. E teng ho ke Jesu. Jesu ke ntho engwe le engwe e hlokang. Ha o hloka transport, Jesu ke transport. Halleluya. Ntate Matsau, morena kgotsa mpolokelo wena. Ratio baka Jesu ke Jesu. He is the truth. O tla tseba nnete. Ha o batla ho pholoha, ho lokoloha dinthong tse o leng ho tsona. Tseba nnete hore nnete ke yena. Ha o pholose ke injection. Ha o pholose ke moriana. Ha o pholose ke metsi. Ha o pholose ke eng kapa eng. O pholosa le ho lokollwa ke Jesu fela. Boemong bona bono bo leng ho bona. O bona nna ke kgale o batlana le lenyalo. Ha o se o le fumane. Jesu o tshwere lenyalo. Kgale o batlana le ngwana. Ha o fumane ngwana. Jesu ke ngwana. Ke ngwana. Ke yena ngwana. Ke yena ya fanang ka bana. Nobody else. Mm-mm. Ke mona tla patala tsa nnete. Hey! Jesu. Jesu. Ke mona tla patala tsa nnete. And nothing else. Hey! Hona le mosadi. Hona le mosadi. Ya neng a tswele lelapa la monna e mong. Khomo a letsetsa ngwana a gare hi a gare o etsetsa lapala ntate moholo emong le nkgono emong ngwana ha teta o ba fa ngwana a gare ba mo hlabisa thutu ka mongwane ha le le felleng a gare a ba kolla ngwana lapila nyorwe le le mele khomarela mahalapa ya ba wa hopula hore ka pa hotla Jesu hey Jesu Atla. Ile modimo. Hallelujah. Atla. Modimo ya bonang. Mosadi ena ho nosina motho a mmonang. E ka nna ba ke bua le ena tjena ha hona motho ya o bonang. Wa kula, gala o kula. Wa hloka, gala o hloka. Hey, ha hona motho ya o bonang. Hallelujah. A gara o la hloka. Ngwana ona lapile a le na thote. A sna mangwe a khabetse a tlaletswe ke naga. A sa tsebe na o tshwarang o tlwelela ngwana lapile ka mona ntse a bokolola. Hei! Ata e le roi.
a hlaha bo hlokeng bo ba hao Elroy atha Elroy modimo wa bona wa bona modimo Hallelujah ke modimo o bonang ke modimo o bonang o go hlonno ithope ke tlobulela mehala ka pele ka jeno metsotso e mashoma mabedi a metso supileng re habile hora ya bosupa ha kere ke modimo ata Elroy ke mona tla phatlalatsa nnete e seng ho hong ke na le lebaka le ntseng gore be ke mona ka jeno modimo no mphumane tseleng ya tahleho tsa lefatshe di ntaile ke fedile kutlo empa mohau wa hae o sa nka tshobotsi le nna wa mphitlhela ka letsatsi le leng ke se ke le mophologi ngwana wa Sione ka lebaka la Jesu ke lebaka leo ke leng mona ka lona ga ke tsebe na ebe mono mo o leng teng o mono ka lebaka lefeng e mongwe le mongwe mo a leng teng ka lebaka la leo a leng ka lona mono ke modimo ngwaneso o ya kerekeng ka lebaka ke lebaka go na le lebaka le etsang gore ebe o ya kerekeng ke lebaka halleluja alpha and omega qalo le qetello ke lebitso la modimo halleluja mosadi eno mmitsa Elroy modimo ya bonang ke taba e ke e tlisitseng se a le moyeng mona ka jeno wena ke tsebe na o tla mmona e le mang fela ke yona nnete le tla tseba nnete mme nnete e tla lepholosa nnete e tla o lokolola hai ke modimo ga a tshwane le batho ya tlhokang kgotso ke mona go jwetsa nnete kgotso e teng ke modimo Jehova Shalom ke kgotso halleluja hei Jesu ena o gaufi le gotla watla o na le mesebetsi o na le bana o na le kgotso o na le phunyeletso o na le ntho ngwe le nngwe motho a e tlhokang o na le pholo ga e ba ke mona ka jeno kgolo go Jesu o na le pholo kapa Jesu ke pholo ga e ba ke nna yoo ya mo ke a tisa ke a tlhapanya ke bua e le ka nnete gore Jesu ke pholo le wena a ka o fodisa ga re kule mmele fela re kula le meya re kula le moya mona ba bangwe re kula gobane ntho di re latlhegetse re sitwa go di accessa gape re sitwa go ba le tsona gape di re latlhegetse re a kula moyeng re latlhegetswe ke balekane re sitwa go ba accessa because they are gone but they are not gone forever because modimo o fane ka moya o galalelang gore moya o galalelang e tloba moemedi moya o galalelang o tlokola segeo ei modimo o fane ka Jesu gore a tlokola segeo o fane ka moya o galalang a tlokola segeo gobane modimo ke qalo ebile ke qetelelo ke mona ka lebaka mona mo ke dutseng teng ke dutse ka lebaka gobane ke mmone Jesu ke mmone a gona motho a ka bema ka pela ka mona ntswe tsa gore kubere ka nketsetsa letho nna jono le gale ga ke kubetse mane nne ke re ke a kubetsa meleko eng ga ke foka ijolo bebele beke fetile yare ya tsang o tla tsone pelo etsa o tla ya tsang o be tsone pelo etsa mpi ga o kubetsa patsiba ka jeno lena gore mokubetso o le mokubetso ke Jesu pesa leme ya 121 iri ya ahantlo e sa ahwe ke yena yeo o ahela lefela ya fadimehang gore ya lebelang go sa lebele modirana Jesu yeo o fadimehela lefela ke mona tla phatlhalatsa nnete gore yena ee ke modimo wa Iseraele ga se mokubetso ga se mofoko ke Jesu ke molebedi wa Iseraele ga apanye ga o tsele ga robale o dutse le ena ei ga ke re bua nn
nnete ka jeno ke mona o tla bua nnete gore ke seo ke leng sona o seo leng sona re seo re leng sona ka lebaka la jesu go nyaka batswalwa moramaria pholosa ditšhaba nkabe ke lesiko ka bo lesiko ka bore lesiko o aka bašwa nkabe ke šwile nkabe ke se teng ola šwa re tle ke šwe nqenya ya sebe nqenya nama ke jesu ke jesu ke mona tla phatalatsa nnete ke na le lebaka la gore be ke mona go na le lebaka la gore be wa phela ebe lebaka leo le ntseng gore o be wa phela o le patese eng na ebe ke lebaka le o ka emang phuaneng le o ka emang qhoeng wa phatlalatsa gore ke mone ke mone kajenle o bona ke nne ke di utlwe ke ne ke di bone dintho empa ntho e ke e buang wena kajeno kore ke mone ga ke re ke mona gobane ke re ke nna fela mmoneng le wena o ka mmona wa tseba ko o jetse nnete ga o ka tla PCFM mo gona jalo wanka leeto a tla mona PCFM gona jalo o tla bona na lebaka le ntseng gore be ke mona ke lefeng hei ke mona ka lebaka ke mona ka lebaka ke tlo o phatlalaletsa gore jesu kreste ke jehova rafa le wena o ka mmitsa ntho mmatlang o tshwere mosebetsi bakeng sa wena a sena mosebetsi o tshwere ngwana sebakeng sa wena a senang ngwana tabena ga ebo o re o tlhoka o e godisa a ko phetle buka ya Luka kgaolo ya pele fela o phetle kgaolo ya pele o sa a etela maria maria a sa tsebeng monna maria a ntseng a beleditswe a sonyalo a sa kopane le monna modimo o fa maria ngwana e re matlho nga modimo ga ona motho a senang ngwana no o mmana jwang modimo o phela o ka reng ka yena o batlang go jesu jesu o tshwere ntho e nngwe le e nngwe ga ke bue ka he ga ke bue ka ntho tsena tseo re di tshepiswang ke bua ka jesu I'm talking of Jesus the Christ the Alpha and the Omega ke jesu ke monga bophelo halleluja a fa Maria ngwana a fa Elizabeth ngwana a fa Anna ngwana Jesu oh modimo wa rona a ipona hatsa ho agare a le lefelleng a le gore a le na hatute a le mong a gare itse ha utlwa lentswe lena e runtseng fela ana sa selebel hey agare a ba re el roi modimo wa bona kopela ka letsatsi le motho o ke Petrosi lena o kila re fela modimo ha o e ka tshobotse le nna ke mona ka jeno tla o jwetsa gore modimo ha o e ka tshobotse ke na le lebaka le etsang gore be ke mona mme baji ga o ka mmotsa gore na ebe mme baji gobaneng sonta se seng le se seng o senya airtime ya gago o letsa o tla o jwetsa gore ke na le lebaka ntate nkesi ga o ka mmotsa ntate gobaneng o ntse o leetsa letsatsi le nele lela sontag o tla o jwetsa gore ke na le lebaka ke mmone mme setshwantsho lena o ka mmotsa gore na mme what is your real interest thaselelo ya gao keang keng gore ebe ka letsatsi le le le leng o tshwere fono sontag wa letsa o tla o jwetsa ke na le lebaka le nketsang gore ke nke fono ka sontag ebe ke a letsa ke bua ka ena ntate potledi ga o ka mmotsa potledi gobaneng o nka fono letsatsi le lelele la sontaga e be oa letsa o letsa sealemoyeng o tla o jwetsa ke na le lebaka e ke na le lebaka there is a reason why go na le lebaka le nketsang gore e be ke nka gato wa tseba ke o jwetse ke utlwe ka kare ke fane ka ntho ene ke e tletse mo ke na le lebaka there's a reason why I am here today ga o ka tla mona PCFM ka nako nngwe o tlatla o bonana gobaneng ke ntho e nsusumeditseng gore be ke mona o ka ba le bopaki le wena ka letsatsi le leng gore ke ne ke tsebe nnete ke ne ke tlorile ke ne ke le diphateng ke ne ke kula ke ne ke batla molekane ke sa mo fumane empa ka letsatsi le leng ka utlwa gore nnete e teng

0: eo ke tlameang e tsiba gore ke tsebe o lopoloa ke re menyako ya mesebetsi ha Jesu e butswe o wena gore o atamele moratwe wa ka letsatsing la ka jeno go na le lebaka la gore be wa phela o ka kgetha le wena na o mmitsa mang kapa a bolela na o mo tseba jwang Jehova Tsikenu haleluya go loka ga rone ke tokafalo ke o loka is Tsikenu Tsikenu is our righteousness ga o batla go loka ga o batla go loka ga o batla go soufatswa ga o batla go tlhwekiswa ga o batla go tlhatsiwa le o tshwarela dibe is Jehova Tsikenu he is around o teng ke modimo o teng He's everything that you need in life. Ke sotla se o stroka mbophelo. Ke bua nnete. Ha hona modimo o tshwana le modimo wa rona. Ha uo. Ha hona modimo o tshwana le modimo o mrapelang eo ke mrapelang. Ha yo ha hona modimo a jwalo. Modimo wa rona. O modimo wa rona. Re thuse re tse ka holoka hore. Re se ke ba le nako e re tla itlwang re swabela go bitsa modimo wa rona gobane o yena ga re na modimo o montle le wena ga o tlhoka go loka ke modimo Jehova Tsikenu Jehova Rafa ke modimo wa fodisang ke dutse mona gobane ke re ke Jehova Rafa mo mo teng be o dutse o le mang o re ke mang ngwaneso o na le lebaka ona le lebaka o tswile tse o buletse PCFM tse o na le lebaka today kapaka jeno o lokela o tseba nnete mme nnete tla o lokolla nnete tla o lokolla ha re lokollo ke diaparo ha ke lokollo bana ke le moruti ha o lokollo bana le moputeo re lokollo ke nnete e re lokollwa ke nnete nnete eo e ntse e le teng le ka jeno nnete ena e ne lokolle Saule a kena Damaseka a ile hlasela ya molokolla he knew the truth o la tseba nnete o la tseba nnete Saule ha kena Damaseka Magdalena, Maria Magdalena, Bibele iri ine ile sotswa, ine ile sehlola. Ona na le matimona a supile, Maria Magdalena. Eh, a kopana le Jesu. Kati Jesu wa bona. Ata Elroy. Elroy. Modimo ya bonang. Wa tsa ontsa ho bona. O bana ya kirekeng hona jole nna ke ka pile ho bohloko hona le ntho e sale e o sita beke ka ofela o tlo fela ra ka bona kireke wa kena ka rame a ho ya kireke o tlatla o imulule it is very true o tlotla o imuluile o a bona Jesu o a bona Jesu Elroy tate ginete ginete a ka ka bulela mehala mona ra bulela mehala mona ra re ke bo mang ba boneng modimo ha ba le patent tse tshisang ke bo mang ba boneng modimo ha ba re qeteng dintsing tsa lebitla ke bo mang mehala ena nka sitolo e tshwara ke bo mang ba boneng modimo ha maemo ana ba qoteditse ba hlokile mosebetsi ka dilemo lemo ya ba qetello modimo a ikhaisa a ba fa mosebetsi hey ho wena ke bua nnete hona jele tsena hona le matona hona le bakgethwa hona le makanselara batho bana ba fuwe diposition tseno gobane ba kgethile mmuso mmuso ke re lefatofatong fela dihalagaleng go hirwa kakarete mosebetsi o teng hela mosebetsi o teng o teng mosebetsi mmusong o o kgethileng e be owa modimong Hey, kina lele baka. na le lebaka ke mora wa modimo ke na le lebaka 5878311 ke ngwana wa hao ke ngwana wa hao Jesu eya o ipatla le fela motho a ka huang a re ke ngwana wa hao pitso la ka ka jeno o le ngole le skela tloha bukeng ya hao hobane ke rata nnete ke batla nnete ke tlo tseba nnete ha ke tseba jeso ke tseba nnete ha o tseba jeso dintho tse ding o di bella ka thoko Ke Jesu ke manga bophelo. Hallelujah. Ke go be moyeng khotso. Dinkies.
1: Mela. Morutuaka. Jehova mdimo ya mataote.
0: Ke a nanela tlhonolofatso ntateng ke esi
1: dumelele ntate ke tsamaya leeto lena le bo mphato ba ka tsena tsa moifo tse kgabane ka gore kere ke a dumela.
0: Yes.
1: Ore ha ke batla nnete. Ke tla tseba nnete, me nnete e tla ntokola.
0: Halleluya.
1: Ke be ke utlwisise hore nnete eo re ikanang ka yona ha e a lata.
0: Ha tabaki
1: batho ba bangata ba ukwisisa hore
0: ei
1: ha o tle o tla tseba nnete mme nnete e tla o lokolla gobaneng jwale nnete e a faetswa mahuga ha eba o lebelletse hore paese seo senkileng o nno ka tsela gago ya bophelo o tla etsa gore modimo a utlwe monko wa paese sa gago e le go nkgang ka monate
0: jo
1: o latedi
0: ntate wa
1: morena Nebukadnesare ana are batho ba rapele modimo ona wa gae empa ya bashadraka betsego le meshaka ba re tshe rona re a tseba yo dumelang go yena wa tsela
0: ntate waka
1: a halefa gagolo gobane e ne e le ona mokgwa oo a lokelang go bona gore seo banna bana ba bararo ba ikanang ka sona ke nnete a halefa gagolo a ba akgela ka gare go sebopisa mollo
0: ntatenkese
1: yaba ga sheba a bona go na le batho ba bane ka gare go sebopisela se ke sanka o fitise
0: halleluja
1: me a elellwa gore o na le e mong wa banna ka gare go batsa kajee ntate John Mokela moprofeta Johanne o re go nna ee ke tla lengolla ka gobane le tseba ka leng teng e sa le taloo

0: yena a ratile kereke mme a itlela lefu ka lebaka la yona. Jesu Kristi o ratile kereke e le nna le wena a ba itlela lefu ka lebaka la rona.
1: Ntatengisi.
0: Ka lebaka le. Ha o batla ho tseba nnete. O tseba hore nnete.
1: Ntatengisi.
0: Lefatshe. Ntatengisi. Le dubakane. Le ntse le ipitsa ka nnete le sa e tsebe.
1: Ntatengisi.
0: Ha le batla ho tseba nnete. Le tsebe nnete.
1: Hallelujah.
0: Niti ha itweta hore. Re bola ye ba padi ba ru. Re seke fetse bana ba ru. Niti e teng. Ere ke ona tsela. Niti le bofitso. Ha ona ya ka tlang ho ntate. Ha se ka yena morema.
1: Hallelujah.
0: Ore wa ya o dire di betsaka.
1: Hey.
0: O sina mola tunya. Wa re tella o phela hao.
1: Jo.
0: Ya re ba tsipu. Ya ro.
1: Need.
0: Kalba galena. Ya o leboa. Morutu wa ka. Ka hore le mosa. Ore re tla tsaba nnete le nnete e tla re lopa.
1: Ntatengisi.
0: O na le Antichrist.
1: Ah!
0: Ebile banna ba babedi ba neng ba thagisitswe le Morena Jesu. Gona mono yaba se seng sa disenyi sa re itopolle Morena o tlo o tsebang gore lokolo. Empa ba setseng gona sere ntate o tle o nkgopola.
1: Halleluja, halleluja.
0: Ga o kena paradiseng ya gago.
1: Hei!
0: Re a ikokobetsa Jehova Mosaele. Wena Alpha le Omega, wena Jehova ni. Jehova Al Shaddai.
1: Halleluja.
0: Ore.
1: Hallelujah.
0: Re a tseba Jesu o re. Ka ona re se le tsere ra go le lula.
1: Me di mo arune re le bua.
0: Thoko le thoriso. Isa ho ra mo. Wena ya re hati tsile.
1: Jesus.
0: Wa re ya le bophelo bo sa.
1: Yes Lord.
0: Wena go nna mo. Wena.
1: Oh, Jehovah.
0: Or if
1: the
0: whole day,
1: Jesus. Jesus.
0: Ye tolena le atle. O tsebe hore ha ile mona o ile wa pata ba haeno maoba. Ke se Kristi ke na motsi. Se ba nne hore le tolena le atle. Ha o khutse bo hloko. Yore ibe. Molekano wa hao ha re. Se banta e ore ke nnete ore go tlo halefisa bana ba ha.
1: Yes Lord.
0: O ba go tsepe ka bonne le ga tlo la bo. O se tso ba di bona go e. Ba bona tsene.
1: Hallelujah.
0: Leto lena le a tsene. Ka lebaka lena se ba go ba Jesu Kristi.

0: ka lebaka la dijo tsa rona.
1: Yes, Lord.
0: Ke ka lebaka lena re bonang sepapanong ya sa ka lerato leo a re ratileng ka lona mabitsong a mabaka la ntate le la morale la moya o rata.
1: Amen. Terengisi.
0: Ntate Mose.
1: O na le lebaka la gore na o baneng o tswile ka nako ena o founa.
0: Halleluja.
1: Mme motho a ka o botsana lebaka leo ke lefeng. Ntate ke se ke ya o rata utlwa.
0: Ke ya o rata ntate.
1: Bolokwa ke Jehova ntate wa ka.
0: Amen.
1: Halleluja.

0: Yes.
1: Hallelujah. Hallelujah. Kube mo yeng khotso. Me wak.
2: Tate mo ritlo ka ntumela ke ntume di seng.
1: Khotso me.
2: Ke khone iphe. Ke ka go belenda te ka tlase go tlolo ya hao.
1: Hallelujah.
2: Ke di me di se ka le bitlo le holo, le bitse le bolokile mo phelo baka.
1: Mm.
2: Ile le bitse la morena. Le mo pholisi wa rona ile morena Jesu Kriste. Ka wena ntate ntumela. Ke medise moifo wa ena tshebeletso. Ke di medise morati motshetsi, momamedi le mothahaselli wa ena tshebeletso a letareng ya tumelo.
1: Halleluya.
2: Ke hoseng, ntate John.
1: Ya mabatši.
2: Ke hoseng, mohlanka wa Modimo.
1: Halleluya.
2: Ha moya o halalelang. A o tshutumetsa. Ho ba le dikamano hoseng hona le molaetsa. Wena o le Johanne ho tswa Evangelion ya Johanne.
1: Halleluya.
2: Amen.
1: Heaven.
2: Jele, ebe o bile o nkgolotsa ha o re. Hey! Ke na le lebaka.
1: Mema bach.
2: Wa bona itse ha hore. Momamedi e ka re ha o batla ho bona le bakalaka. O ka tsama re phisiye sa mona. Wa tla bona. Ha o ka mpona fela o khotse ba le bakhe.
1: Yes.
2: O tsile ka utla ke tshisa le ka gama o.
1: Lena.
2: E ba ke a hopola hore o hopola hore. Ha se mo mabedi mo le mo le na le le na ya ka tse hang ho tla a to bona koi ho ba di gen e ka ka je ka
1: mo le ke tshe sa ka tla sa ka ontu
2: ho ba ke a ke go tsare ya mo mo di ha ka tsana na mo tshelo ntsa ho ne le mo tsha ka itshwara ka nka mo
1: di ya
2: Hey man. Sekaetsa dintho tse ke le ke mo tsale hala. Ke se ko se tshwenye ka ke o ka ha se tsamana le tsha khanna o khannelo jalo tse ba o khanna.
1: Ichu.
2: Tsale o ka mo tsena. Go yena tsa mabutle jalo o ka dile ka pele mo tso tsama o exelena we sa pele nyana ka pele mo kamona. Ke tshwere tsa o nkeng tseng yana o seng.
1: Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli.
2: Mbalahauli. Mbalahauli.
1: Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli.
2: Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli.
1: Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli. Mbalahauli.

0: μου και ο mosebetsi wa gago e le go itshela ka dikgapha, mosebetsi wa gago e le go kosa moya o galalelang, mosebetsi wa gago e le go kosa Modimo, mosebetsi wa gago e le go atlhola batho ba bangwe, mosebetsi wa gago e le go bala batho, empa ka ga lebaka la gobane o tseba
1: nnete
0: ketumelele ndate ke gotle go wena ke file mo bamedi setshwantsho go se le go yena o gona o etsang ka ditaba tse empa ga nnete e salang ka thuso ya moya o galelang mo o re baleletseng ka ditate mo o re baleletseng tate efangeding ya Johanne kgaolo ya borobedi temana masome a mararo a metse mmedi le tla tseba nnete mme nnete e tla le le kore tate jone le momamedi temana e tlang pele go eno e leng temana ya 31 gona mo o re baleletseng teng morena jeso o sare e ka re ga le tiisetsa lentswe laka le tla ba barutiwa ba ka bannete re bua ka gore katseno ga le tseba nnete nnete e tla le lokolola tsale ke bua ka temana e tlang pele go moo moo morena jeso because mona go ntse go bua morena jeso kao fela jale o re e ka re ga le tseba nnete e ka re ga le tiisetsa lentsweng laka o kadiwa pele a tsho jalo e ka re ga le tiisetsa lentsweng laka le tla ba barutiwa ba ka bannete e be o sa bua ka gore ga le tseba nnete nnete e tla le lokolola e le gore go seng go nantate jone ka thuso ya moya o galalelang re fumana nnete ya gore nnete ga se taba fela ya information ke ne ka morena jeso go utlwela ka ena go utlwa gantse o bua ka ena dipale di nalane ka ena empa nnete eo go buang ka yona e re lokololang go seng gona ke gore re be le dikamano le ena e seng fela go utlwa ha ho ntse go bolelwa ka ena
1: yes
0: e leng gore ditaba tsena di mpha gore ya pele ge tlhoka gore gore re tsebe nnete ge tle re tsebe go lokologa ge tle re tsebe go phologa ntate jone ya pele re lokela go tla go morena jeso gobane le morena jeso ka boyena ke nnete
1: ke nnete mme
0: mme jalo ka ha tsho John 14:6 a re ke nna tsela le nnete le bophelo taba ena e tisa taba ena ya gore re lokela go tla go morena jeso gobane ke ena nnete mme ga re tsena nnete nnete e tla re lopolola e leng gore gantlentle re lokela go tsebana le morena jeso re lokela go ba le dikamano le ena gobane nnete ke ena ga rena le nnete ga re ba le dikamano

0: lena ke se dikamano selempa dikamano tsa nnete tse e tlileng tswale re tseba gore morena jeso a tsebe gore nnete eo e leng yena e be oa re lokolola tswala go latela temala e re badileng e tlampele go yena ntate sono e re fa gore gape ga re se re tlile go yena jesus ga re se re tlile go yena jale re na le dikamano ntate sono gore re tle re lokologetle re lokela go tise tsa lentsweng la gae
1: jesusbatla
0: setshwantsho sa mojadi ke sa lokela go tiisetsa lentsweng la morena jesu mamalaka a mangata a gore ka dinako tse fapaneng dibakeng tse fapaneng ra enka ra e dumela empa ya ba sera se a fitlha ka nako e nngwe se a re komela sa re latlhisa yona tswale ya ba re sitswa go tisa re tswile nneteng yeo e le morena jesu re tswile lentsweng la gae
1: halleluja halleluja
0: ga re tisetsa le lentsweng la gae ae nna le wena re na le dikamano le ena empa potso ya ka ke gore na a na re tiseditse lentsweng la gae na kapa go na le nako eo e leng ga disefo tsa bophelo di fitlha didire tsukuta ire re batla tharolo didira ke tse fapane le lentsweng tsa rona na a na re salutse lentsweng la jesu na Jesus, my Lord, hallelujah. Jesus, that's a reality ke gore gona jalo tsena ke eng motlhala ke nkile fono ke tsewa ke na le mala a mmathisang ke hepile ka maleng but that is the reality ke nnete taba
1: eno
0: empa nnete ke gore ge fonisitswe ka matiketso gae ka maeaoreneeso ke fonisitse
1: ke yona nnete
0: That's that reality, kapa reality versus truth. E le gore re lokela go tsela nnete. Ee, ka jalo e ka nna ya ba ke bua le momamedi ye go sena dijo ka tlong. Taba yeo ke reality. Empa nnete ke gore morena jeso ga a rabela satane ka letsatsi le leng o re oa go nna satane go ngodile go tshwe motho a keke a phela. Ka bohobe fela
1: ai bo
0: pale ka dipole no se son le ntshela modimo motho a ka phela taba ya o kendisi
1: hey
0: empa reality ke hore ha hona se jwa
1: reality
0: ntse sona ke tlo ke manga nkutlwa ho se ha ke tlo ke manga nkutlwa ho se e hore ntate jo ke le ka hore ho hena le mo mamedi le nna ho seng bona ha re hoka ni ke pholosang
1: yes
0: ke lo ke la hudula
1: yo
0: ntate mo ya hala ni lo ke la hudula ni tsena la morena je so re ne ke la la mo muro ke mo na ba dine se fela a re ka me ke le ngolo le monati ye go le tsena na ke ntate ka me sa ha ke le bala
1: ya
0: haleluya ka ya nyaruwa
1: haleluya
0: ke le hore le ntshele na la mudimo le o Jacobo ka ntate le le nya se ga bua mantsi ha reng buka ena ya molao e se ka ya tloha molomo wa hao Be so la morena Jesu
1: re re. Haleluya.
0: E le hore re nna ha ho re ne tshe tlose. Ke lo ke la ho ba ba balang ka lentswe. Ka lentswe la nne ke lentswe la Modimo. E seng ho bala fela ntate jo ne le mmaredi. Re re re lo ke la ho ithuta. Ho hola le papalo pa ke ntsa ho bala le ho ithuta. Ka ke jo ne re lo ke la ho tsitlala ho ithuta. Neng tsela modimo re lokela go tsitlala go ithuta le tseo e le morena jaiso re lokela go ba le boitsebelo ntate jone ba gore na morena jaiso ke mang
1: ei
0: go patsa

0: ngiyakulalelana. Ngiyakukhala ngithiri ufule
1: Jesu. Yeso.
0: Ngikathe zonzelukela hoyi. Amudiwa sarizivile sithi thiseu. Kanye tere lokela ho di sonetha. Hayi basiphiri. Sabudiwa wa awuzivile la sona. Kikhe hore sampa mauleng tatao.
1: Yes.
0: Eta se untshale kya kenyo. Hayi basiphiri sa umudiwa moyo hala na ufansona. Ke hore tlohela. Eh re bieni se batlo. Empa ha o ka re botsa hore na diri ke seditsene. Khona ba ba ntate.
1: Ke
0: bo pa ke ba go ba di hlola kana go eng.
1: Me ba ji.
0: Ke te te te son ha di a re tsitsa.
1: Jesus, Jesus.
0: Ha se go re tsitsa ta
1: ma. Ah, moyo wa nnete re a leboa.
0: A je.
1: Moyo wa nnete re a leboa.
0: Ke bua nnete pela motho.
1: Ah, mo di ma bo ko mo re a leboa.
0: Mona re bua nnete. E le moyo o halalela.
1: Ai
0: ai. Ke tla ba go rena ka mora mona le o tlhisa ba ka di tlhalefe.
1: Me ba ji.
0: Ke bua nnete pela modimo o phela. Ha ke bua ka sehlola ka hore bile di hlola.
1: Yes.
0: Ha e ba ke le mosadi, ke tseba banna ba fetang a le mong. Ha ke batla ba hore na mabaka ke a feng.
1: Ee. Ee.
0: Bua ka nna.
1: Ha.
0: Ke ka holi ntsela modimo go seng le ge. Ha re tseba nnete. Nnete e tla re pholosa. Go sa tsotelele gore na re ilega jetse gore re phela le mafu a sa peng. Tate Lerone, sheba gore na ke tsebile boemo bo ka ba HIV neng. 27 years back. Ke ntse ke eme le ka jeng.
1: O na le lebaka.
0: O na le
1: lebaka.
0: Matiketso a hae for the future. Go na le batho ba ireng ga ba ntsheba ntate Zone. Ke ba bona bopaki ba bomodimo ba modimo.
1: Go jwala.
0: Ke le ka buisana le yena sephiri.
1: Ei!
0: Ke re ntate ha o ka ntshwella ka phahama mo.
1: Lebaka le teng. Lebaka le teng.
0: Sarele tsa go tlhotlhisa mmuso wa hao.
1: Mone.
0: Sa go hudisa mmuso wa hao.
1: Mone ma. Mone.
0: Ke le ba.
1: Mone. Wa motsiba. Wa
0: mutsiba a tsaile go
1: se ba nnete
0: a shabai
1: o moni yes
0: go tsaile manye le ke le di tswa hai
1: a wa mutsiba
0: moni ke moni
1: baka
0: ke moni
1: le tsa mo boemo wa mutsiba regardless whatever
0: eh hola di
1: moni
0: eh se tsora ya
1: Hey,
0: son ka di tsipang ka jeng. Ka le makala ho bana ke modimo. What second chance? Ya ba hore motho ha le ho Christ. Ya ba ina ke nnete ntate tsone. Ya hore motho ha le ho Christ.
1: Ke mopu e mo tsha hle batho.
0: Ke mopu e mo tsha.
1: Hey!
0: Bona ntsa khale di fitile.
1: So,
0: ke so she din tsha fe.
1: Hey!
0: Ke ka ho ke phamisa mo go lo bahai. Ha o tsona le tsatsa o ya o tsama ka di bo tsa maobane. Ke futhe ngwana etso. Ke tsama ile ka tsona. Na di a ngxela. Ke dingile ke di lahletse toti. Empa wena ha o di hloka dingke di ka ka so o nke le tsaka le tsaba bang. Ka ha mo nko wa tsona o sale mona tshe ho wena. Empa ke re ho wena. Motho ha le ho Kreste. Ke mo fwa emotsha. Bona re tsagale di tsitile.

0: Yes.
1: Ya sa kholeng hore ke bopaki ke nnete nna ke re ho yena

Pakise Moleko. Eh, ke hopola wena ka pinena. Pinena ke hopola wena. Intsela ke pika wa mkutlo ngwaneso. Khotso ngwaneso. Bana ka mpakena tsatsi. Dumela. Dumela hle gatolaka. Ei. Ach. Ei. Data Moleko. Wa tsaba go tswetse ke lakatsa go bona ka letsatsi le leng. Kwena nan ratisi pineina. Ao, wa tsamo di mo haibi na go bona le ena ka go bona le ho di mulaya ya le bona la ha o finyana mona o sa tsiba nnete. He knows the truth. And the truth has set him free. 5878318 PCFM. Aletarinya tumelo. Hallelujah.

0: gobane seo re lokelang go se tsebage le bana ba ntate modimo ke gore fela modimo o re ratile mme ntate modimo o ntse a tswela pele go re rata ka basanka gore ba nne ba re fe lentse la modimo mme rona re etse ka lona o tla fumana ka nako nngwe ke be ke tshee o utlwa go thwe um motho ya nweleng jala ka nako eno ya bonweleng go thwe o bina sefela e be ke re ko gobane fela go tloga tshimologong ga modimo o ne o mo bopa o ne o mo etsa ka setshwantsho sa ona um modimo go thwe ile a re tlhogonolofatsa jale gore tlhogonolofatsa ga gae gane a qeta gore bopa ko gobane o ne a re tshetse moya wa gae gobane re na le moya wa modimo ka gare go rona and moya ono wa modimo le nakong eo o ntseng o etsa tsa gago tse e ratwang ko wena ona le ona o a itseka gobane o teng nnete ya modimo e teng ka gare go wena lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe ka nnete ya gore ge a leboa letsatsi la ka jeno gobane seo re lokelang go se tseba le seo re lokelang go ikaga ka sona ke nnete ya modimo mme re tle re tsebe gore ge tle re phele mme re a leboa gobane o seng gona e ge na le lebaka
1: re na le lebaka mme batipanyane
0: ka nnete re a lebogantate
1: lebaka le
0: teng Jesu Kriste ga leboakwe
1: o na le lebaka la gona o founne o baneng
0: Alleluia.
1: Ha ka ha o botsa o na le lebaka.
0: Alleluia.
1: Ene motho o tweng ke Jeremia o re ka ha ke na le lebaka e re ke re ke tla thola ha ke na re letho ka lebitso lena ebe o sona le ntho nngwe e tsamayang e theowang le masapo a ka e tshesang jolo ka mollo e ntshesa ka tsela eo ke sitswang le o e mamelela mme matipanyane ga o ka tseba na boemo ba bophelo ka nako nngwe botlhoki bo ka o etsa jwang fela motho le a ntse a tlhoka ya nang le lebaka ga thole go lokile tlhe ba leseagelegelo lo fetseng ke o rata wa utlwa ke o rata gagolo modimo wa
0: bone
1: ke tla thola ke reng ka nnete ke tla tholela ke na le lebaka le ntseng o be ke dutse mo natsatsing le nang ko letlhonolo la ka kore santsane ke tseba o dula ga ke na taba le gore na go tsamaya go bona go bua go etsang ke santsane ke tseba o dula ke santsane ke tseba o dula ga ke re bebele e re ya dutseng sephiring o lokile mmetsamayo ya kerekeng sa mo kamedi ya phaameng
0: wa
1: phomola gore na o lapile wa phomola ga fela o dutse sephiring wa phomola mme batipanyane ke a go rata wa utlwa Jehova a bokwe ngwanaka amen amen e gona o lapile mo etse lebaka se ka tloa go yena e sa Jesu lebaka kopa o beye moyeng kgotso dumela mme waka ka mo gaule kae mem ne ke go phapamise lentswe ya nyaneng rato laka eya mme waka e gona jele ke a utlwa o na le lebaka
2: kamehla ke sekile ke na le ntho e ntsosang le ga ke sa batle o tsoa ke sentse ke tseba gore ke nako ya
1: lenaneokolodie
2: ke lengolo la letsatsi la ka jenoeng letlatse ba nnete mme nnete e tla le pholosantse fela a reng letlatse ba nnete ka letsatsi le leng tate moruti aba banna ba bajuda ba tharisa morena jesu ga le lapile a tempele le gagoa ka leka legare lefifi le o kamela lefatshe aba banna ba tseba nnete
1: ba tseba nnete
2: ntate moruti tsobo ga ntsa ka

0: twaka
1: me o boletse nnete me ke ka hona re tla o kopela ba o thabelang gore ntate modimo a re bolokele wena a matlafatse lelapa la gago a o tlatse ka maatla ka mehla gobane ga o a gana thomo o itsetsamaya mmokela ulo ba bolelela efangedi ga ba dumela o ba kolobetse ka lebitso la ntate le la morale la moya o
0: aalelua
1: ga ona ya tla kwala ditsebe tse mmokela a di bolelelang ga ona ya tla thibela se mmokela a se bolelang gobane mmokela o tumong o romilwe bona godimo o itse mmokela ga maoto a le siko go wena ga ona tlola o bolela se nna ke le modimo modimo o ne o bontsha gore o teng yena e le modimo o ne o bontsha gore o teng e le modimo mme ga o ka bangala wa re no modimo ga ke o tsebe gobane ga oa diko empa o ntse yene o ntse o paka bogolo ba gae o ntse o re e bogolo ba
0: Ntate
1: mmokela modimo a o boloke a o sireletse ka mehla o tlatse ka mehla re bolokele PPFM le mookamedi basebetsi ba teng ka nnete a ba boloke a le tlatse ka maatla gobane le lona le re tlatsa ka maatla ke ka lona re tla utlwa seo moya o se bolelang mme re tla phama re tsamaye le rona re lo bolela seo re o se utlwileng
0: ngwaneso
1: jeofa ikotise ka mehla bophelong ba ba molatelang
0: Tete Philippe.
1: Ntate mmokela.
0: Ke a o rata utlwa.
1: Ke a leboha ntate mmokela ntate modimo a matlafatsela ga tola ka le wena o ba. Ke yena ya tsebang ke yena ya le kwa pantseng ke yena re ne ntse re sa utlwe le ntse sa utlwe le ntse la gago. Ke fa modimo o keteletsa ntse o go ke utlwa le ntse la gago. Ke modimo o keteletsa ntse o go ke o rata ke se o bone fatlhao sa gago.
0: Halleluya. Amen. Boloka ke Jehova ntate wa ka. Amen. Madodan, madodan. Madodan. Madodan. Kenta te Philippi. Unta te wait. Kya ti wanta lakam rayona. Hey, PCFM alitarenya tumelo. Tate jwana mwikela. Koso. Tumelo mwanisu.
2: Ho zon ta dopa hantle.
0: Ka mo ha o le ka eme.
2: Tseng.
0: Ee, yemo niso.
2: Ke di meri sa wa me le bontate ba tshaba ho tsana le ba hlankana le bana ba banyenyana.
0: Haleluya, haleluya.
2: Ga ke mo tsela. Ke kholoditse ke taba ha o re. Ya batlang nnete atle a tso mpona.
0: Ao ba tsho.
2: Ke bopaki ka bonna.
0: Ao me makananelo.
2: Ntate mmokela.
0: Mesimodi.
2: Ga ke ganyetse taba ena. Le nna ke gata mantsweng a gago ke re ke bopaki ka
0: bonna. Aha. Aha.
2: Hai ba, ke ile ka bona mme wa ka ema godimo a wheelchair.
0: Hai bo.
2: Ka thapelo ke bopaki ka nna. Ha ba ke ne ka phunyoga lefu ke se ke saenetse gore bophelo ba ka bo
0: femogobane
2: ke mona ke ntse ke phela ke na le 20 years ke le bopaki
0: halleluja
2: bomme le bontate batšha barwetsana le bahlankana go na le maemo ao le leng bana ba modimo o tla utlwa ka kare go fedile ka wena
0: ee ya tlengwaneso
2: Pisa o mamelle o pitse modimo wa gago. O tlo bona go o bopaki ka wena.
0: Ha!
2: O tlo khona go pholosa ba bang o tlo lokolle ba bang.
0: Ee.
2: Ke tla ka botho. Ha ke sheba hona le dipikitlano tse teng le fatshe la Afrika Borwa ka o fela Lesotho na ha yohle ha fela ipitse ka Afrika.
0: Ee, ya hlemme.
2: Kona le siki e amen le fatshe lena la Afrika e bitswang HIV TB.
0: Eh.
2: Ha o ka tsola wa thatisa wa sheba. Kona le ntho tla ithuta yona hore ba thusi boholo ke dipaki.
0: Okay.
2: Ke ka bona se tshaba se phumile.

0: Okay.
1: Tlhobo paki ka rona.
0: Hallelujah.
1: Ao
0: batho.
1: Ke thole ke shebe mohlangana Elisha.
0: Yes.
1: Ba dilimo tse o ne sa le mohlangana. Ha ke thola ke sheba ke bona e ka bana ba tshowela ba ya ba lebile no ka Jordan le Elia. Baraba ba profita ba la ba mobotsa ba go o ya ka ena o sa kopola go Elia ha sa futlana.
0: Eh.
1: Ha ka ba banatsa. Ha ka ba mamela le go ya bona. O la ya pele go bana na ba tla bo fakitsa Elisha.
0: Hallelujah.
1: O setse o fumane botsatsi. Ha o sheba go na jwale mesebetsi ya Elisha o fumana go lokolla setšhaba sa gago. Kubani o labatla bopaki? Kubani o labatla nnete?
0: Jo.
1: Elisha, Elia o la motsa gana. O batla enna. Taba o go buena, ha o ka mphaka go lo ya me ya emedi fela. Ha ga ba go e batla ka ofela. Sengwenyana seo o nang le sona.
0: Eh.
1: Ha nga ka se tswara. Le nna nka lokolla tshaba sa Jesu.
0: Hallelujah.
1: O na batla bopaki.
0: Need.
1: O la tlalwa ke noka a fumana go ha ke na mo ke tshilang teng a phamisa sokotwana seno sa kubo
0: e ya man ya yo
1: I foka o ka mo di ngwele ya le wa tla lelela putleya ka go khona go tshila
0: ei
1: ana wena bo paki ba ha bo hokae
0: a foke kubo
1: o bo paki ba e How to love Shaba Elia Nagonyani and Singa Sevilla Mudima Pamisa Bopati Buena, Ula Famosa Diari, Ukale Rulena Lotu Samana How. What's the go ahead from a house to a visa Motulaila Alamo?
0: Joe!
1: Wille Azamaya, Hudlari Elisha Aona Lito, Lady Wanam Petu Agalona. Elisha Ola Toa Tabay Azamaya. I am on an island thing, are in Sien Liana Karan Quena. Ula Lega Masapa Oshe. Nikele Len in the Musetor, Chapoya Valen can take your Romana to wait.
0: Can it?
1: Ula Potapotan to Arapela Mudimua High. Make a fool about anyone. Ronaldo Sipa Jim, who recaes a sena so Elisha's insane.
0: Hey!
1: Mosadi de brale ngolola mosadi ena na dilala ka sasofadi khona ke le ba study ba ba le le ba study ba ba khumamedi ge gena le mabaka
0: le baka le di
1: ke ke jenga sa maya ga ya dikgekeng gena le mabaka
0: hey
1: ke tlame ho flapa di khotsa rona rena le mabaka
0: eh
1: empa mosadi de brale la sia le haela ha ya lo dilala sefate nga sebeletsa modimo wa hae nalo mabaka ha re ke re sebeletse modimo wa rona ile ka nnete le tiyo ha re ke re molekeng ho bana ho itse so se se le dikopa mo Jesu Kriste ka le bitso la ka le tla ditsimana
0: ke me makanelo se mudi

mamedi waka o dubeile ka PC ka mona ha ile ka jeno o go re ke re dilate mo ga o kwana ke re re rutla says lande msukwana hey re dilata mo ga o kwana dilata mo ga o kwana bana ke ke tshware ke ga o ka ape mratwe waka ka ape e khutla hape le standard.

0: Ubuya moyinkhoso.
1: Mulene tata.
0: Sawubona mhlekazi.
1: Uphila njani mntakwethu?
0: Hawu ngiciniwe baba wena.
1: Hayi thixo senze yakho sahle tata.
0: Siyabonga.
1: Iya sendibulisa nabaphulaphuli bonke hlabamani le-PCFM.
0: Hallelujah.
1: Ndibulisa nomethizi lo sithandazelayo avulayo. Umsebenzi wakathixo.
0: Hallelujah.
1: Tetuthi koma kamwenze kakuhle hlangwane sambusise. Amen, Sandra Tejuno.
0: Yebo, tata.
1: Hayi, ndimamela namhlanje uthenda ngenyaniso. Inyaniso.
0: Inyaniso, tata.
1: Inyaniso. Akekho into efana nayo apha emhlabeni. Kuba uJesu uyazitoloka uthi ndim akekho umntu oza kuya kuThixo ngaphandle kum.
0: Yebo.
1: Yena uyazitoloka ukuthi na abantu baza kuya kuThixo ngobani. Kuba yena ngobu yena bakhe uzapha emhlabeni ukuthi azokhulula abantu. Ngathi njono. iBhayibhile malithetha lithi omnye nomnye onethemba kuye uyazilungisa.
0: Kunjalo.
1: Omnye nomnye apha emhlabeni ophilayo onothemba kuThixo uyazilungisa njengokuba naye alungile. Yona into yokuqala ebantu bafanele ukuthi bayiyazi apha emhlabeni ukuthi omnye nomnye umntu uyazilungisa kaza kuThixo kuba uThixo ulungile buyena bakhe.
0: Yebo, yebo.
1: Njengokuba wanikela ngendodana yakhe ukuthi omnye nomnye ovumayo kuye azabe nempilo yengapheliyo kuba siyazi apha impilo yasefaniseleni iyaphela ngexesha layo. Kodwa iyaba khona impilo yengapheliyo apha emhlabeni ezulwini yomntu oyophila kuze kune naphakathi.
0: Kunjalo, tata.
1: Kuyazilungiswa.
0: Hey.
1: Uzicolekile kuthi na yena nathetha nonokodema ukuthi omnye nomnye mangazali ngamanzi nekeme moya asoze abone umbuso kwamazulu. Izinto zinjalo ndatizo.
0: Yebo, tata.
1: Sifanele ukuthi sizazi. Masibeke ngendlela le ndatizo. Ukuba uJesu ngelinye ilanga uyasayela uthatha imbewu yesuthu bathi uyajala unkapewu uwajala ndizona.
0: Haleluya.
1: Aqeda uzala pewu yena yahola adihola sedihola didipedi ona le ho hongo hlahanga thiko ke mofoka. Jale nakonye edi shayle ndi holamba kutuwa bahe baka maka nage dumele. Oba nere mona ono uje te kore mpa nere bona mofuka. Ge dumele re tohela mona. Kore hoba na dilese. Dilese te pedi di hole ha moho. Obo sise na kwe kutuzu. Te masan neti kuyo bona hala hanate. Kore di kwalile te pedi se na di hole ha moho. Obo sise na kwa kutulo. Masaku vuna ya natizomini. Omye maa vuna yo. Wetate njo lungileyo. Weifaka nga hapa. Enye wetate weibega hapa. Uya ipazo kukile. Aina ndaba. Uya isosa kuye. Vale lena kujiku wale duhuli. Natizono niti njobo na hala masaku tulo. Niti njobo na hala. Ia hula. Mtena. Hona le mchete pedite hula. Hona le tlang kwa ya khelwe mulong hona le tlang kwa ibutselwe mudiko ne ke ka dula le jwa ka khatlana tse ho hona o bua ka yena ha kae tsela ntho ya bohlo kwa go re bo phelo ba motho ntho ya o e hudisa hona le mo hlotla e kotula
0: ke nnete ntate.
1: Ya shakola ha sa fumana mo nyetla ka tizono go bona le le fa

0: fumana ga batho ba menyetla yo ge phelang ba sa tswala ha sa fumana menyetla ma sa dwa potu sa go age a ha manaka ba ba le nna ka tsa ha yo ba le sa po gona nka re tsa modimo go lo ga ma songa modimo ya ba tshikelo modimo ne tsa ba ya ma hanela ka ha go yena re ha ka ba ba babedi ke mpa nnete ya modimo ya nghanela re nka etsa bobi motlhase ba nnete ha phele sebe. Kwa nonto sumana ga re tsebe le nnete ya modimo ke shebile di mphotsa le fatshe. Ho rena le fatshe le ke tshwagetse.
1: Ha.
0: Ba ne ba buitse ba go tura. Ba ga mogana ga dumela. Ga dumela ga fothole mo foka.
2: Hallelujah.
0: Ga dumela go fothole. A re mpane ne nako ya tsa. Yo go ka kotula ka yo. Na ko ya tanda ke jono ke ene tsena na ke tseba nnete ya modimo gore mahlanyi lo bona hala modimo o lo hetha o re tsanka dinkuti di be ka mona ke nke di pudi di be ka letsong le le tshadi ke ke kwa ho nna lo ne bohle ba se re ntembo go pa sa le fatse le thewa go ba nnete ya modimo yona ile ipona hatsa mo tsela ha ba tsho ba ka ba ba tsema empa mo dimo tsho ba ntse ka ha ge ba ba tsho ba sa iboni e ntse tsho ka na komo tsho ga modimo ha na ka etsa mo kholo ya ba nka dipelo tsa rona o di bea di phatleng tsa rona gore motho e mong e mong a bona gore na motho ena o tshwereng ka ha.
2: Hallelujah.
0: Nyane se se kwa se go bona ka tsana go le dipelo nge ha o tsama ya mane o ge banna o modimo wa ka nnete ke yo ha ye metse na ye metse nnete ya modimo
2: ah
0: ke paka tsena ga paka so go se tsebang gore nnete ya lokolla.
2: Haleluya.
0: Ke bua tsena ga bua nnete gore nnete ke bo phelo ba di ntshosohle. Yo nana ko fela nda tizone ya hore ke ene ke phatlalatse nako e dumela nako la ha isa dumele ke khothatse ka lentswelena bomme le bonda te seba ga tio ba ka le fatshe mona e se re ene tso go khothatsa nang ka lentswela modimo
2: jwa
0: ha ona ntse yong nwe ke ene tso go khothatsa nang ka lentswela modimo ho bana neng ha ba modimo o la bopa motho nda tizone a mo bopa ka mobu mobu ona o tla go sane ha o thewala ka lekase e be go tshela mobu ho di malekase lena ya ba modimo o budulela ho motho moya motho ba moya o thela moya ona mafla o tswa ho motho ko ona moya o ndlo bona nnete gore nnete yena ya o lefatshe le neng le hana ho ipaka modimo o le bontsha moya gore nnete e jwang. Ha ona ntho e nngwe ke fatse mona ga tseba na tezone hore hona le ntho thinki insurance hore mahlaki swa mona na mayena ya ka e tle e tsebe ho boloke ya hantle.
2: Haleluya.
0: Empa ne ne moya wa modimo ona le insurance lo Jesu ke yena nnete. Jesu ke yona nnete tsela le bophelo ke mo tsaka boloki ya nka yona ho ma sama ya ha o tswa nnete ya o tswana a go ebo ke lana le ba galena ke tsonge re se ya ke se khole go nyo go fika ka sa lo go vho tswela ngo le mo wa fika na go ya go tulo
2: ntate wa ka.
0: Lana se fika na go ya go tulo
2: ntate se tla re le bua se ratola ka ya tla na go ya go tulo.
0: La tiso no na kwa ya kotulo ya tla sengwana
2: mme wa ho le gatelaka.
0: Ho ba ne jo hanne wa tshore. Lentse le na le le tshimolo ho lentse.

Q to the heart, Q to the heart, how about the night? Yes, sir. Hey!

0: khotso khotso
1: khotso tle monamdi
0: aw ntate bishop
1: khotso ntate waka
0: ei dadi
1: khotso a Jesu sing
0: haleluya haleluya haleluya
1: ke mame se di buitseng seng di bua ntate o seng khona
0: ntate bishop
1: ho di matabena fela ya le tlatse ba nnete
0: That work.
1: Lebo pelo.
0: Hallelujah.
1: Okay, ha ho ya ka yang hontsa te ha ise ka nna.
0: Ntate wa ka.
1: Le ho seng hona modimo wa rona ke nnete.
0: Ke nnete ntate.
1: Jesu ke nnete ha hona e mo hontsa twa ke ka bua nka ena ho seng hona. Ha ise Jesu wa Nazareta, wa na Maria polo sa ditshaba. Modimo wa pele wa mra.
0: Hallelujah.
1: Ke na be ke shwele me bona ntse a phila.
0: Ntate waka.
1: Le tla tsaba nnete, nnete e tla le lokolla.
0: Ka nnete.
1: Ke na le batho ntate go philo mona ba sa ba tsene nnete ena. A ba ba ka di taba tsa nnete ena. Ha ba ra ke nnete, ba ba ka di taba tsa nnete.
0: O jwalo ntate.
1: Ne tsabo ona ntate wa ka tseo ba tsama ba di khwaetse bo shule motshare ka ba ba tlinnete
0: ntate wa ka
1: le ka tsama nnete nnete e tlale lokolla no beta o na o tsama ka ga situation ya mo fitse o feng ba ba tsuka pa na le nnete ena di ntho tsohle tsene di tlangwe di a lokolwa ha nga ka ke ra o kopa na le nnete o kopa le ke ntsenja mo tsereng ha ke na ka ra le gala
0: ka nnete
1: le tla le ba nnete nnete tla le lopolla
0: hallelujah hallelujah
1: a ke se mo na re bua le mang o seng hona ya tla me ho tseba nnete ena ya tla me ho tshwara nnete ena ya tla me ho dumela nnete ena
0: hallelujah
1: ya tla me ho bula nnete ena ho bana kuteng ka ke ya ntsa le ma ka sala mana en tshwane e ke re ya tsitsi prince sa mo ka me ya phameng o phumola moriting wa ya matla o
0: Hallelujah.
1: We are pila, we are pulosa.
0: Jesus, kineti.

0: o sa mo ba o tsebile maobane a kwa bajete ka jeno gore ke kopane le nnete mme maobane ya ka se ka jeno gobane nnete ena e mpolositse. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen. Amen. Yes.

0: Auf Jesu!
1: Bratjo wa kantsere le hammoho le naneho ke aletare ya tumelo salmoya people's choice PCFM udimata kholetsa thabeng ra aletareng re tlo gothotsa re tlo khothonya ha re tlo khotho ha re tlo khothotsa re tlo khothonya re tle hantle moyeng a le tareng mo re kopana le modimo teng re a leboa modimo le metsi le ka tseba nnete mme nnete tla le lopolla. You will know the truth and the truth shall set you free. Zokululwa iqiniso. Hallelujah. Ha Bartimea amuhua, amuhweletsa. Ori huyena. Jesu mrada fita nkutlwele botloko o re ho yena Jesu o rata hanka ho yetsetsang na o na le monyetla le wena tlokong eo ya hao o na le monyetla Bartimea o ntsha se ka sefubeng sa hae o re morena anke ke buele ke bone hape ha hona maemo a seng a nkile mojaho bophelong ba hao a kekeng a fetolwa ke Jesu. Jesu o fetola maemo. Banna bana ba babedi ba difofu ba tla ho yena le bona ba hoa ka tsela e tshwanang. Jesu morada fita re hauhele. Wa ba botsa hore le a dumela hore nka etsa ntho eo na. Tumelo e hloka hore o dumele boemong bo o leng ho bona pele o bo bona hore boemong bona e fela ke le ka hare ho bona ha ke hlokahale hore ke boemong bona ha o qeta ho bona hore boemong bona ke nnete ke ho bona wa dumela hore o ho bona jwale o tlo dumela hore Jesu a ka o ntsha boemong bona mme ha o dumela hore Jesu a ka o ntsha boemong bona wa o ntsha mpotse wa o ntsha. Botsa Bartimea. Bibele e re ha qeta ho ba fodisa kapa ha qeta ho ba buisa ba tsamaile le Jesu di sa bone.
0: Hallelujah.
1: Bana ba sa bone fela ba tsamaya le yena a ba mema hore ba tsamaye le yena. Ke kopa o be moyeng kgotso.
2: Kgotso ntate moruti.
1: Hallelujah.
2: Ke hoseng ho hotle. Ke morena.
1: Hallelujah.
2: Go bana go robala e ka ba kgetho empa go tswa teng re tla bona le
1: tsone. Mme
2: ke mo hauta ba e.
1: Hallelujah.
2: O tla tsaba nnete mme nnete tla o lopolla.
1: Nnete tla o lopolla.
2: O hutla a re tla ba le mahlomo la mangata. Empa ketellong.
1: Jesus.
2: Go mo taka ntsa go nna go fela.
1: Hallelujah.
2: Taba ena na ere. Ha ona na go go fogalla nnete go bana ga tshwe ga le ba nnete.
1: Hallelujah.
2: Go bana ha le fast re ka batla go rege le khotso fatse. A phile so le ba tang go se phila. Ha ona mahlaka go tswa o sebeletsa yeno yo go mo sepile. A itse mo a tsapa ha.
1: Jwalo.
2: Yeno a kileng a ga ke motho go etsa le shang.
1: Eya.
2: Ke kileng a re bitsa go nna ke tla ga ba. Mme le tso kholotla di bona.
1: Hallelujah. Hallelujah.
2: Ke tsaba go tsiba ha o ha re ditalela pa ha re ditabatswa. O re bitsa go nna. Ke tla araba.
1: A re bitsa boruti.

0: arubitsa mo bishop
1: a
0: e arubitsa mo profeta
1: a
0: arubitsa mo tsamala tala o re tsala dipa
1: go
0: Jesus.
1: Kitaraba.
0: Jesu.
1: Melete kholo o tla di bona te patui. Haga ha ke motho ho etsa le shano na tswa go pelotsa gona dingwe.
0: Ntate waka.
1: Pelotsa gona dingwe tso ke le batho.
0: Hallelujah.
1: Ke mo gona geng. Ha ke motho ho etsa le shano.
0: Ei.
1: Ke me le ntse nna ka ho le phethala.
0: Hallelujah.
1: Tabena kholo ntate mo go tle. In kenzo ke hopola gore ke motho ka jeno ka lebaka la mogau wa motheng.
0: O na le lebaka la gore o baneng o letsitse.
1: Mme ke na le lebaka.
0: O hopotse.
1: Ha ke ka mo bolela.
0: Yeya.
1: Ha ke tsebe na o tla bolelwa ke mang
0: ho
1: le molomo. Le mela gore ke mo bolele.
0: O re yena ka itsusetsa le majo wa tseba.
1: Ke ntate mo di. Ke ke ho wa tlo nkwala molomo.
0: He.
1: O re tshaba di ka suta magalla e impense le yena.
0: Hallelujah.
1: Ke di di di priest mo ka media phami.
0: Hallelujah.
1: O phomola mo ritunga ya matla ofi.
0: Hallelujah.
1: Ne ka yena ka tla phela.
0: Ke bile ntse re phela.
1: Ne re boloke ile. Le ka je.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Le so la hai halelo khutsano ga ama.
0: Liditse.
1: Ke paele ditlolotsa gona tse ka ngholele gona.
0: Liditsebetsa hai, ha di a thiba.
1: Mme liditsebetsa hai ha di a thiba no ga utlwe.
0: Jesu. Ao wa thung.
1: Ke mo ga yena le go dimolle le fase.
0: Ratolaka.
1: Amen. Ke a se re thabile le ba ba ka madamu.
0: Hape a se re thabile le ba.
1: A se re thabile le ba ba ka madamu.
0: O tse ke a utlwa a se re thabile le ba.
1: Amen.
0: Ke a rata wa utlwa.
1: Tsogatwe ke nna ntate go
0: tlwa. Dumedisa bana ba ba ka ka mo.
1: Sona lo fa ntate.
0: Ke o ba bo go se re thabile. Ao ba.
1: Amen ntate.
0: Ke o ba bo go. Hey! Hey! Hey! Hey! What's the matter? How about you, Melo Tula? Hmm! Ah, Mitsutsu, Shimele Mitsumi Rarun Habilo Horing. Yaburubu. Only 13 minutes left before departure. You will know the truth, and the truth shall set you free. O re ntwengwe le ngwe re kopang ka lebitso la hae re tla ietsetswa. Ba re time ola kopa pono sight. Anna le Elizabeth o kopang. O kopang o seng. O kopang. Isengun. Etolaka. Etolaka. Hallelujah. Hallelujah. Jesu. Utwa.

0: ho ya ba mpe.
1: Ee.
0: Ba ile ba hana fela ba le sekoting se se tibile nga haholo. Se be sitswe magetlo-getlo.
1: Mme wa ka.
0: Ya ba ba ka modimo o phelang. Na ba bina thoko ina. Ba e binela tlase.
1: Tsu.
0: Ba ba mesoro ya etsahala. Ba haufi le sebopi. Ba wa fatshe. Ba tsieleha. Ba neng ba eme matoto siyane ba le mane. Ya ba le ba tamalena le ba ama. La ba la fitla ntlong ya kgosi.
1: Ha!
0: Ha ke sebe na wena o mang. Ha ke sebe na wena o mang ngwaneso.
1: Ee.
0: Go bana re ka bua ka mohau ona. O ka utlosa sebe na o kala ka e ketela ka.
1: Me malhloko.
0: A o modimo a re hauhele ntate. Ke tletse ka thabo. Ke tletse ka thabo.
1: Jo.
0: Ke thala jo le kana mane e no ntsitseng.
1: Hallelujah.
0: Go bana e ka re ke nentse ke lapile. Ka ntse ho na le so ke ne ke se laba laba.
1: Oh na ke.
0: Eh ke modimo a hauhele ngwana mme.
1: Bonda.
0: A hauhele le selmo ya sa PCFM. Go bana re a tsho go bona botimong.
1: O jalo hle mme wa ka.
0: Amen ntate mogana wa hauhele le tsagendi.
1: Re thabile mme wa ka o hlona lo fatsa le lapa la hao ka mo. Dumedisa ba tsana ba o ka mo ka o fela ke le rata.
0: Amen.
1: Hallelujah. Hallelujah. Thank you mme wa ka.

হালেলুয়া তালি বিচলা জেসু ও তসবা দি পেলো কি মুদিম na o kalakatsa hore lo wena nnete e kene ka pelong ya hao ka jeno o kalakatsa ho bona nnete ya hore modimo o khonang dintho tsohle o kalakatsa ho e bona tabeng ha bo lakatsa ho e bona ke bua nnete hona mo nomolong hona teng a ko jetse modimo hore na o hloka ho bona ene lo wena o e kope ka nnete o e kope ka nnete nna le mamedi a itseng re tswa dinthong re tswa dinthong re tswa dinthong ho tsona tseo tse o leng ho tsona re tswa ho tsona ha ba ha o tsebe ke bua nnete ha o ka bala bibele o tloa Genese wa tshotshenolo ke Jesu fela ya bileng le matla a mohlolo wa o busetsa pono ho motho. Ke nnete Ananias o la kgutlisetsa pono ho Saule, but that was a temporary blindness. Motho ya tswetsweng e le sefofu. Ke Jesu fela ya bileng le mokgwa wa ho netefatsa hore pono e ka kgutlela ho motho. Ke ena fela e le go le wena ona ile ntho tso sa di boneng ke Jesu fela la nka ba ratlha ka di oli kwana ratlha ka metsi kwana ratlha ka batlabathe kwana ratlha ka dipalesa ratlha ka eng kwana le kwana ha di na go loka ke Jesu fela he is the only one the alpha and omega Jesu ya bonang a tla ile roi wa bona o bone le pele nka tla bua sa le moemo o bone re tla bona le nna tsatsing la ka jeno ka ra tsitsolana le o tseba qetello sa le qalong rentse metsotso e tsheletse re habile hora

Iya. Kinyulem. Oh, wana mo. Eh, rilo. Uy, ayaw mo na. Ay, kaya uwis. Ay. Hallelujah. Rilo. Kaya urata ulo. Hawa ka ba ubona ba mamidi? Kung mamidi mga karatota sa almuy mo na tubo na pera rilo. Rilo! Mamedi ke a tswa ka mo nehe ku sia le rilo so utlile lena ke motho a go tso ka nnete o sa le teng re ke etswe go ba kidumetse morena Jesu a nthole a o thole a re thole ke re ei re ke tsetse na fela rilo ngwana ka ke hatwe studio sena bana ene tulo sena ga ba ke sa steuwe ai ka le tsone lo nna ke tsaba ka saka ke le wetse ke tsaba ka sena saka se ka ga ke o thobela studio. Ah, mamedi wa ka ho lokile re ketswe ka take show ke dumetse. Jehova o hlonolofatse, a o lwanele, a o hlolele. O fihlela re kopana hape Sontaha se tlang ha Modimo o ratile.

Take it all. Ta-ta, Jesus. Ta-ta. This and that.

Yes.

Mamedi o kila ba boemong ba e leng hore ha o bone nna ke eng ka nkane fela o ntse o tshwara mona teng ke tlo fetse mona teng ntho tsena di tlotla di ba tsena kapa ebe o kula haholo fela mpa o ntse o re nna ke fodile kapa ebe eng kapa eng o kila o feta ka ro yona eo motho a ka reng ho no le lefifi fela ebe o fela o ntse o bua bophelo. Eh ba tsantsa ba ha fela ona ntso bana na ntso etsela e. O ntso shebile na ho etsela e fela wena ntso bua ntso ntso ibu. E mongare a bona dikhe di fitile ka rontheng. A re bana ba ka ba phetse hantle ebe kana go eleng ngono ebe kana go eno ngwana ha yo ka ka robo e mo bo buima ka robo e mo bo thata bo busina motho a feka po finga ka bage. A tshe motho eno o tloswa ka rontheng fela ebe o ntso bua gore no man o tsiba fodile motho eno o tsiba motho eno o tswile ka rontheng mo o kila ka ba ka robo e mo bo ka go bua taba ena ya resilience bo mamedi le taba ya spirituality gore na e bohlokwa ga kae le gore na ngata e hlile ho a bontsha ka po ho a netefatsa gore taba ena ya resilience ya manyo a holo le spirituality mme a ntse re tsamaya jwalo bophelo mona re tsamaya lefatsheng mona bo mamedi ho na le dintho tse ngata haholo tseo re tla kopana le tsona re tla thaba re tla ba le mahloko re tla ba le tshepo re tla ba le letswalo ho tla ba le nako e o renang le matla o tla ba le nako e le go ba le difefo empa qetello nya letsatsi mo mamedi ke eng yo re reng re eme ho yona ka poe re thusa ho yema le ka hare ho difefo le dintho tsengata tse go fetang ka ho rotsona le fatshe mo gore o ka sheba beke ya ho fela ho bile le dintho tsengata jwa mo mamedi hona le mongareng yo beke ke bile le yona hona ba monate ho ba ho ba le tsena ho ba tsena o tsama ka ro di motion tsengata ha ho le mme ho nka motho ya nan le spirituality ka pa spiritual yo hore atla feta dintho tse ding ka pontho tse ding disketsa mo tsukutla mo mamedi mme po tsoentse le ka o di mo tsohle ke hore na o arabela jwang diqholotso tse tlang di utobile mo mamedi e bo pilong ba ha o ba letsatsi le letsatsi u bane tsona ditlaba teng ba bane nga ka batla gore re bue ka resilience le spirituality polelo nye lengwe me ke o bane resilience ke mo homong wa hore ka pa e re thusa hore re gone ho adapt mo mamedi re gone hore go gutlele batho be o re leng bona re gone hore re tlokome le ha re kopana le diqholotso tsengata tseo re kopanang le tsona bophelong mona la go kopana le di stress le di le mathata re mangata re tla feta ka hare ho ona mo mamedi e mo le mongwa rona mo ba medu feta ka go qholotsa mo le mongwa gona na o feta ka hare ho ntho tse itseng fela ho tlatswa ka hore na o di arabela jwang ke ke ke ba ga di arabela ka mogotswana go batho ba be di ba ka feta ka hare ho boemo bo le bong fela ba le ba be di jwalo ba fetile ka rontho tswana ha ba tlotla ba di arabela ka mogotswana hona le monye o le o reng o tla gona o di amoela a be handla be calm le ho ja di tlene di motsukutle fela ke ke ba dumela hore di mo qete. Hona le monyelo re ihletla motsukutla e mo qete.

mamedika posha bane le yona hona jwale ha o ntse nana ka qholotso ena mo mamedi o go shebe hore na o ya o ya tametse jwang o leke o shebe hore na o react jwang towards it o leke o shebe di emotions tsa how ya o tobane le yona le gona o ikutlwa o le jwang how ya o tobane le yona mo mamedi ke tsedinga dintho tse ke batlang go di shebe o go di ele hloko ntho reng ena yona ke qholotso e ke tobane le yona ka po e hleng ke leng ka haru ho yona ke le motho how na hana ka yona utlo o ba jwang ke le lonya hao melongwa hao o na hana jwang how ya o le bane le yona mo mamedi le gona bo ikutlwa ba hao ka yona na bo jwang tabana go ishebe we di sa le di qholotso tso tla feta ka haru tsona engwe di ntho tse o ka uthusa ho ro sebetsana le ho ba spiritually resilient mo mamedi ke hore we itumelle ho ba mosa ho wena we tumele hore o ipulela mantsi a o gothatsang o ikgothatse mo mamedika go hanga taga batla batho ba bang ba go gothatse ebe ha e qale pele ka rona offer yourself kindness offer yourself compassion offer yourself words of comfort pele ka di batla batho ba bang iphetsona wena o le motho mme ha o ka gona o go shebe hore na ha o ya o lebane le dinthona o shebane le tsona jwang motho a dulang a kwatile a genne a bitha ho feta hore o ikotle mo mamedi ka potla motho e mong ka mantsi se ha ka lokalo ka ka matso ka po otle boemo bo feeling ka ro bona e gopotsa hore lo wena o motho me ka go lengwe ya ba motho ke hore ona le bofokodi ona le bofokodi ha wa bopelo re utlo phethahala ha ona motho a phethile le wena wa phethahala ho ha mo mamedi ke mogomongwa hore o tlo tsosolose jwalo resilience ha o kopana le di qholotso bophelo mona ka tata go tsola pele ka tsedi mo mamedi fela ke batla go o dule fatshe letsana tsa sa go file tsona ya pele a go imeme hore o go heme just to pause ba hoen se botsana le maikutlo hao ya bobedi o go shebe qholotsolo yo o reng o ka haru ho yona ha o nana ka qholotso yo reng o ka haru ho yona mo mamedi le ka ho utlwa hore na o ikutlwa jwang ha o nana ka yona o tlalwa ke king to kwata ya o tena o ikutlwa jwang o le jwang ha o nahana ka yona mme itumelle hore o be mosa ho wena o ijetse mantswe a kgothatsang o ikgothatse o iponse lerato mme o ko shebe hore na o bua le wena jwang hangata re batla ho sheba na re bua le batho ba bang jwang wena o bua jwang le wena na o bua ka lerato ho wena kapa o dula o ikotla o dula o ikomanya o dula o ithuhaka o dula o itjetsa ntho tse bohloko tse mpe ka wena a ko e disa o e shebe taba eno fela ha o qeta ho elelo o ikgopotsa hore motho le wena ha wa phethahala lerato leo le bontshang batho ba bang o ko leke ho ipontsha lona o ko iphe lona mosa o lekang ho fa batho ba bang o go iphona kutlwela bohloko le ka ngwe ho ifa batho ba bang ka podula ngwe ifa batho ba bang o go iphe yona lwena doctor tsaka sha batse di mo mamedi ke go tlwa fela hore na ke di ntho di fentse re ka re thusang gona na lwena hore re be batho ba sa go di kholotsa go feta ka hore di ntho tse thata re feta ka hore di ntho tse tsengata mo mamedi tsa re fetang ho tsona letse o re tla feta ka hare ho tsona re nne re be resilient re nne re tswele pele re nne re be batho ba ha malampele mo mamedi fela ha re fihle mono fela tjena khona le soul re tla lokela go re senke ka pa re sietse me re go tsosolosa jwalo the resilience e teng ka hare ho rona o ska suta ndi re tla tswela pele 6200956 o tla no ntjwetsa hore na wena o ikelelo o le motho a resilient ha o tsamaka go dikholotso tsa makaro di ntho tsa thata o go ipona le jang ka tla e go

mente ke keng ga ba ga iphapanyetsa yona mo mamedi ke hore bo pelo bona botla re fa di dikholotsa di botla re testa jela ka ga bontsitse felo tla ba lena kwa ya thaba tla ba lena kwa ya tahlehelo tla ba lena kwa ya eternity tla ba lena kwa ya re tla kopana ntho tsa tsa phoqang tse tla lokela hore di re fetole spiritual resilience as taba fela ya ho yo pretend ka bo ya wetse ka ga ntho di lokile empa ke ho tsepa ma le ho dula ho ntate modimo le ha rutlwa e ka re ga tsitsinya ka podi ntho e hlile ha dia tsitsa mo mamedi jwale mohlomong go dula tumelong ya rona jwang le ha dintho di satsa mai ka mogho o ne re lebelletse hore ditlatsa ma ka ona bophelo bona le mogho ba hore buku e bogotsukutla mo mamedi mohlomong wena o lahletse

hararo tsona. Mme ditaba ya resilience ya hao, ha malapelo a hao, e ka ba kgothatso ho motho e mong. Ntho eno o fetileng ka roo yona e boima. O tsebe ho na le motho e mong e tlotla mo thusa. Ntho eno e thata o fetileng ka roo yona ka pontso tsa makaro yona. Ho na le motho e mong e tlotla mo thusa. Ke batlang ke re pele. What has been testing your faith recently? Ke nyore ena. Yan test. Ko ena yone tested tumelo ya ka left, right and center. King. Ke bo medi ke batlang go dilefa tsela yona mo mamedi ke hore. Ke ka lo di thing. Tsentse di ntlafatsa ka pa di matlafatsa jalo tumelo ya ka le ka mana ya ka le mongana modimo. Ke di kwalo di feng. Taba ya ho rapela Bible study. Taba ya ho worshipa. Taba ya communion hore nthena e ntse e matlafatsa. Ka mana ya ka le mongana modimo. E ke batlang hape re dule fatshe le yona re ke re ipotsa yona ke hore na. Ke bone ntate modimo. I'm fit sa ho eng. Na go e fitileng. Go re ke eng. O di hopola ka ofe. Ntate modimo ke le a fit sa ka haro ho eng. O di hopola. E ba re dula fatshe re ipotse hore na gona le motho yo nka ka mo khothatsang. Ka leto la ka. Ka ntho e ke fitileng ka haro yona. Na hona le motho nka ka mogothatsang ka seo ntse ke feta ka rosona. Hona le motho nka ka mogothatsang ka matlatsa ka matla ka ntho ntse ke feta ka rosona. Botsa mo ke batlang go dula fatshe le yona ke re ipotsa yona ke hore mo mo ke teng ntho e ke leng ka haro ho yona. Ha ke sheba ke bona ke kapo ke utlwa ke dutse matleng a ka. Am I relying on my own strength? Kapo matleng a ntate modimo. Le teng bo ene dilwe. We dobe. O ska ikotla fela we dobe. We lelwe mo mamedi ha we lelwe hore. O tsa hle mo. Se ke tutse matleng a ka. Re se be hape botsa o qatela hore na what does resilience look like for me in this season? Ho ha ha malapelo ho nna. Kapo bakeng sa ka. Ho sheba hala jwang. Na go nye ke leng ho yena. Tsa mme ga le bo. Ho go matla wa gone. Ha re sina matla. Re thusa to stand firm when life becomes difficult. Lo ho tshepa. Ha re sina matla ka pa sina di. Ha re sina dikarabo. Deepen our faith, strengthen our hearts, and remind us that we are never walking alone. Udula ona le rona ka mehlala matsatsi yohle. Rapela hore bophelo ba rona e be ponahatso ya tumelo, ya sebete, perseverance. Hore bohle ba tla re bona, ba tla bona bophelo ba rona. Ba bone o tshepahala wa hao ka go bophelo ba rona. O holo ba hao ka go bophelo ba rona. Ba seke ba bona rona. Ba bone wena. O sebetsa ka go rona. Re rapela le go kopa tsena. Ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Mamedi ke batla go kwala fela ka go hopotsana hore. A resilient faith. I see so ka e testu. Ke tumelo e loreng e lekuwe hangata le hangata. Ba sebetsana le yona. Ya ba intsetso la pelo ga thanda temdi. Go sa tsotele na o tabane le ntsatsi le. Ke batla na lwana go hopole ntho e lengwe. Hore difefo di ka tsukutla magasi di ka tsukutla di

ate empa bophelo bo hontate modimo bo motho ngwa ntate modimo potlana botsole pele ho yena so tsotele na butsukutwa ke dintho tsengata ha kakang e ka nna ba tsotsukutwa ke dintho tsengata hona jwale fela ha ka dilo ntate modimo di tla feta di fefotseng ho bana ha ona le ka mohla ntate modimo a ka ba hlole tlala ka matla. Be resilient.

0: Antonio Guterres o re lefatshe le jametswe ke mathata a ditlamorao tsa phetogo ya boemo ba legodimo le mmaraka o putlameng wa matla a o bobedi a bakwang ke go itshetleya ka o fetlhwa ga matla ka mashala. Mokgatlho o lwanelang ditokelo Kenya o tlhatlhetseng ewe yo gona o qosang sepolesa ka o nyedisa taelo ya legotla ka morago gore se thibele motsamao wa kgotso motsemogolo Nairobi. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotseng ya lesuba le metsweng botlhano ka morago gore ya pele.
1: A na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokga wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM e o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mongwe le e mongwe le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara. Bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

Tana o kopana mtaung. Re tlobetsa samiti ya dikakapa. Samiti ya dikakapa. E ga ile mona he metsotso ya rona e le meraro ka moga hora ya pele. Ke tsamaya le Abuti Motlalepule, Motlalepule ke Jonathan Butler. Jonathan Butler, ula ka kena ka gara naga ka mona. Ra tsitsa le ena ka gara mabanta ka mo. Jonathan Butler. Re na le bo Angle City ga mmona, hantle re mo shebile ngwana monna ka nnete. Jwale mona o tsamaya le Abuti George Duke. Ba re fela, Sarawe, Sarawe.

metsona ditaba o di balwa ke Thabelang Tau mo mamedi e bile re kopa tshwarelo ka o qala morao nakong. Baahi ba Berea ba gatlhabetsa sepolesa ka go tlhoya ditlolo tsa molao tse jeleng setsi metseng ya bona le go tla ka dikgothaletso tsa go di fedisa. Tlalo ke gore baahi ba metse ya Lekokwaneng ba teketse mookamedi wa sepolesa dipalopalo tsa ditlolo tsa molao nakong ya pitso ya bona le sepolesa ha Maratintshi. Ke gona kopanong eo mo sepolesa le sona se neng se ithuta ka ditlolo tsa molao tse ka setlhogong ga ba gore di ka tlholwa jwang. Baahi ba tlalegile ga ba tshwengwa ke boshodu ba diphoofolo. Matlo a mothamagane a sa ikobeleng melao dipolao le dikgotlhano gara baagi ba metse e meng tseo ba itseng di ka bakeletsa ditlolo tsa molao. Mookamedi wa sepolesa sa Berea senior superintendent Kabelo Halahala o itse ditlolo tse dingwe tsa molao di ka fela ga fela setšhaba ka bosona se ka tshwaragana mmogo, a bile a tshepisa gore sepolesa sa gabo se tla tswela pele go kenyeletsa setšhaba megatong ya go fedisa ditlolo tsa molao. Puisanong e e fetileng le PCFM senior superintendent Halahala o se a ile a tlhagisa ngongorego mabapi le tsela yo batho ba bolawang ka yona Berea le gore boshodu ba diphoofolo le bona bontse botota setrekeng seo, empa a re sepolesa se tla tswela pele ka megato ya thibelo ya tsona. Ba bang ba Basotho ba loketsweng ke matshediso tlasa Tshiamiso Trust ba tlhagisa ngongorego ka o se tlhake ga methati e e lokelang go latelwa gore ba fumane matshediso a bona. Nakong ya mmoka wa Tshiamiso Trust Harabeke e mong wa bona Monghadi Motlatsethulo o itse ka morago latela e meng ya methati e e tlhokwang go fumana matshediso go aga go fana ka bopaki ba diteko tse supang tshenyo ya matshwafo ka lebaka la lefuba kapa silicosis. O ile a fumana molaetsa empa ka morago moo a bolelelwa ga se a sa tlhage lenaneng la batho ba lokelwang ke matshediso. O kopilwe ke gona go tlhakisetswa methati e nepagetseng ka ga ka dinako tse dingwe lesedi la Tshiamiso le supa ga ba loketswe ke matshediso e be ga morago ditaba di a fetoga. Ka go tshwana Monghadi Motale Morake wa mogatlo wa basebetsi ba metlheng ba merafo le ena o itse methati ya go fumana matshediso ga e tlhake e leng se nyagamisang Basotho ba bangata go thaselela go fumana matshediso ao. Ga arabela dillo tsena Lusanda Gia wa Tshiamiso o tshepisitse gore Tshiamiso e tla tswela pele go mamela le go tataisa Basotho ba loketswe ke matshediso go fitlhela ba lefshwa ditshwanelo tsa bona. A re bantse ba kena dikopanong le lekala la kgiro le bosebetsi le yona megatlo ya basebetsi ba metlheng ba merafo go leka go fitlhela Basotho ba bangata. Le ga o le jalo puisanong e ka thoko le ba bangwe ba loketsweng ke matshediso ba bontshitse go tlhoka tshepo, mme Tshiamiso e phatlaladitse ga e tla phetela mosebetsi wa yona ka 2031 ga dikopo tse ntšha tsona di tla amogelwa go fitlhela ka 2029. Ditabeng tse dingwe, mogatlho o lwanelang ditokelo Kenya o tlatletse nyewe yeo go yona o qosang sepolesa ka o nyedisa taelo ya lekgotla ka morago gore se kwale ditsela tsa Nairobi nakong ya motsamao wa batšha. Tlalego ke gore sepolesa se ile sa kwala ditsela bogareng ba motsemogolo nakong ya motsamao o wa batšha o baneng ba gopola matlhatsipa a ileng a bolawa boipelaetsong ba ka 2024 le ngwagola, mme boipelaetso bo bone bo le kgatlhano le nyollo ya lekgetho le bobodu ka gara mmuso. O re o tlosa molaodi wa sepolesa General Douglas Kanja ka go setisa motsamao wa kgotso le go setisa ditshebeletso tsa mantlha nakong ya bona. Go sa le jalo mmuso wa Kenya wa arabetse ka gore ditsela di ile tsa kwalwa ka ga go bile le benyenyetsi ya gore ditlokotsebe ditlong ka monyetla ka motsamao oo ka go utswa go senya thepa le go tlhasela setšhaba. Ke bonyane batho ba lekgolo masome a mabedi a metso supileng ba ileng ba bolawa letotong la boipelaetso ba ka 2024 le ngwagola, mme sepolesa sa Kenya se se se ile sa qoswa ka makgetlo ka go sebedisa maatla a sona hampe. Ga re diphethela mongwadi kakaretso wa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng Antonio Guterres o re lefatshe le tšametswe ke mathata a phetogo ya boemo ba legodimo le mmaraka o putlameng wa maatla ao bobedi a bakwang ke go itshetlega ka maatla a fetlhwang ka mašala. Ga bua mokeng wa matšhaba wa dikgato tsa ona ka ditlamorago tsa phetogo tse ntwa e botšhabela bogare le yona e baketse lefatshe mathata e so bonwe a

phepelo ya matla a ka holeleng maemo a legodimo morao tjena a fetuhile ka tsela e kotsi go batho go ya ka mogatlo wa matšhaba o disitseng maemo a legodimo ditlamorao tsa maemo a El Nino ke gona di tla utlwagala le go feta e leng se ka nna sa tla ama tlhagiso ya dijo lefatsheng le mehlodi ya metsi ga re dikgothaletso Guterres gore dinaga di lokela go fetogela mekgweng e e tlhokileng ya matla e tla fetlha matla le go thusa go fokotsa ditlamorao tsa tshenyo e seng bakilwe tikologong go sa le jalo go boetse go ba le ditlalo tsa motšheso o maatla dinageng tsa Europe se kenyeletsang Brittany, Fora, Switzerland le Germany. Re di phethela ka tlhaloso ya maemo a legodimo ka jeno le kwaetse ka go kgatha dibaka go magareng empa go phodile go isa go bata dibakeng tse ka maloteng moya o foka o lo bobebe go isa o e ba magareng go tlaya leboya bophirima ditaba tsena di felela mona ditlhogo tsa ditaba di tla latela ka gora ya boraro.

Thank you.

I'm going to wait for you, my brother.

wikend mga jaba. Yale, kya saba ntwechin. Ika ili mwona hera nali mitsutsu e supileng. E pelo hora bobedi. Ke leng ke ka ofela Basotho ba eso ke le emise ko meemo le eme meemo le eme meemo kore re shebe mo re tswang jwale re bone na mo re fihlang na go tla etsala jwang. Ha ke tswa mona ke sa ilo batlana le motho, o na le motho a utswitseng bodugo ba ka jarateng mane ka motseng. Ke lo mo shapa ka The Hunt for the Red October. O ipotsa na ko lemong tsena ha o ntse o kopana le bo Alibaba and the 40 Thieves ko Mashudu o tlo utswa bodigwe. God damn it. Bulugo ba ka kore banna ba sono ba o qetela Last Battalion ba ngotla ka ruta ruta San Shaka Khan ke lo mmatla motho eno o seng jalo fela ke mo bitsetsa pikapo tlabe re mo fumane e ra o le mona ha ke le phamise Basotho ba eso ke re fela emang le le la le le shebe odimo mme ka nnete he di dula ntse le tsamaya. Keep your head up to the sky. Help Albert or fella rise.

0: Mabrefisa fa marmathe ya ga tswaga motswa go na fela ga mathe re ya ka mane ka dihlong tsa ditaba re nya boraro sa ntse le tinga kono gaitse di ya ka thabelang tau ba keng sa dihlong tse jwalo tsa ditaba.
1: Setsi la Europa Rindai Vava uri megale magotla dipolitiki e lokela ho ikamahanya le mano a matshaba a dikgetho le ho hlakisa ka mo itlora rola mathata a basotho. Lefapha la temo bereya ka tshebedisano mmoho le banka ya poso le kgothaletsa dihwai ho fetohela temong e sebedisang mahlale ho eketsa tlhahiso ya tsona. Atho tsa matshaba le tona la nakwana la sepolesa sa Africa Borwa Feroz Kachalia le ipiletsa ho mapolesa ho se sebedise matla ona hampe nakong ya boipelaetso bo kgahlanong le melata bo lebeletsweng ka labobedi le tlang. Democratic Republic of Congo e hlahletse nyewe kgahlanong le Rwanda ka lekgotleng la matshaba la ditlolo tsa molao e qosa ka ho tshehetsa ntwa e sale e rena ka dilemo. Ho tsedin se sole se busang Burkina Faso se gautse maqhama a naha le fora se iqosa ka ho nka monyetla ka yona le ho se ikobele dipehelo tsa tshebedisano mmoho ya tsona. Ditaba ka botsa.

Bobra Peace FM ke metso tswele shumo mo tsumong antle ka bara hora ya boraro. Thanks so ga itsedi ya ka he. Thabelang tawe ka ditabatsi ka po ditlotsa ditabatsi ba diwang mara tsi ya ka lo he mane. 3 o'clock ya mane 3 o'clock. Tabela jiga hape kwa re buka buka sikis. Tabela khutla hape kwa na buka ma 6 ka nete he lo tla tseding hape. Atse ba hore mane a quarter after 7. Atse ba hore a phumule he. Tsebo ra phomola gaitse di yona ka ya ka bone le yena hore na o phetha ma a fela a iko ta phetha ga bi ke ma mmaba ha o tla ba sa sna monyetla hore a lo a phetha ho ha tla ba sa sna monyetla hore a lo a phetha ho hang kana ku yena ha iko ya ha a ile lo tla ba sa ibitse letsatsi he ha ile lo o tla be se a ibitse letsatsi ri tse dina ha di 32 continent in Africa. Na ha di rubong ka fela tse ile mo last 32 continent in Africa he papa ntsa mo palafatse. It's unbelievable man, it's unbelievable. Re itse gepesa lokalo ka. Gepesa lokalo ka lo ha o sheba pakeng tsa ka pa o sheba dina tsa Africa le dina tsa ne tsa Europe South America le bo Asia man. Ha e sa lokalo ka lo ka net. Ha e sa lokalo ka lo pele go re ne re tsebo round date. Rona re a huipua tseba fela ga ga papa ding tsa mo palafatse tsena bo holo tla be di felletse di group stage mmone tse tla phunyeletsa se tla ba tse seng kae fela ka mo go di tabela di ka teng mpona ba le re he out of 10 9 kina ya feta setse tunisia fela ke yone leng gore ba e tlabotse after mo a e khona di ntori mona di ka ofela after modu di ntori mona te di ka ofela ka nete lo re he ke menya kwena ha isale ke menya kwena ya ha isale ya ke menya kwena ya ha isale ka nete ke re tla bona he horna tabaritsa ma ka tla mofuta ofela tla bona horna tabaritsa ma ka tla mofuta ofela ke taba tse mona te ka nete taba tse mona te ritse bele tsa ne tse ding dina ha tsona ke re mona to wa tsona le le ka re tshulo ke wa hore di ba pari tsa bona la o sheba e shebile na hane ya DRC ya ai kona that a o sheba le bona o tla bona ba pari tsa bona di tlhekere bohoro ba tsona di ba pari di kamane ka Europe ya di ba pari di kamane ka Europe league ntse kgolo hence o sa boneng

0: le tsotello le le kutlwelo bohloko kereke ba tlompei ba kereke
1: ba ba gape
0: ka po ba ya fela tsa kutlwelo bohloko le legato leng re tshwanela gore go go di utlwisisa ona kereke mmane
1: ba bula ka thapelo
0: bula a
1: ba tsaba bebele
0: ya gore ra le a o tshutile ra le thoko e tsaba la bo magotle mo bone bo etswa bone bo magotle mo nete fela hai a ke tsebe na e simpa ile culture fela o re ntse di etswa ka polongo ba tlo ba di etsa ba ga tau di etsa ba ipuela taba tse seng tsona a ba ga tau di etsa ba phamisa matso ba re modimo nthuse enye ngwa cha tima ba ipuela taba tse seng tsona so a tsina je bone ga se re tloelo fela ka nnete le ba hlompe ke re ba politiki e ka ba ka kopangwa every morning ba gapellwa ka thata go ka ba domana ba gapelang go bothothumela go tshowe utlwe ka ntse o bua le wena e hloka batho ba re wala kshu ne batho ba ba sna ngutlwa go hloka go ba sna le gato le wala ba ba mba bona batho go ba politiki worldwide e ya ikho o ke go tsa go tlwe mo o lo etela se tshaba pele o le motho a sna ngutlwa le bohloko o le motho a asnan lagato o le motho a sa tshabeng modimo o bane ona le topic e mongwe keleng ga e fuwa ga le segele ntate sotho ho thwe na ba etapele ga dumela gore ka ofela ba kgethwe ke modimo le gore re tshwanela ba hlompa ba kgethwe ke modimo ke ai nawe ya ga nna ba kgethwa ke modimo ai ya ga nna ba kgethwa ke modimo tse ba kgethwa ke rona ke re ntse re bona na go kgethwa lwa hohle mona batho ba ileng ba etapele tse re bona gore a e lantle go kgethwa jena le jena le jena le jena le jena le jena e dipalo fela ga di jamone batho ba go kgetha goba bala go kgethiwe ke modimo tlatlho go bone le tsela yo o leadang ka yone yo o etelelang pele ka yona gore eno a itlhile ke the chosen one ga kere chosen one o tsamaya tsela o e tsamayang re bona mehlala fela ya morena modimo ke batla go qoba gore ya morena jesu ba bela kere ba bang a se ba Christ ya morena modimo ya God ya Yahweh ya Thiko you name them all go bona a ga tsone lo botsa ga bona fela tsela a tsamang ka yona tsela a buang ka yona tsela e tsang dintho ka yona ke reflection ya modimo rale a ja ga sa bona reflection ya modimo e bo thwe ge o kgethwe ke modimo nna ke hana tse di ntsona ke tla sala ke le mong ha ke tlhoka o sala ke le mong ke hana ka nnete batho bana ba ikgethelwa ke batho go kgethwa batho mona gotlhe so tswa gore na a kgethiweng o tsamayase modimo ka polwang ba kgethwa ke modimo bone mabra peace fm ga re e qete ka magodi taba le di ka teng re bone motho a bitswanga Novak Djokovic ka nnete he ore Serena Williams ka nnete gore e be o gotetse papading ena ya tennis ka nnete ke ntho e khothatsang gaholo e khothatsang gaholo ka nnete a empa Djokovic so tswala o phomola lwe so tswala o phomola jole ka bo Nadal bo Federer ba phomotse ska tlatla o khothatswa ke ntho tsa makrizen enwa ha khutletse mona ba pala le bana ntse ba bulaisa na kwa e fitlile ka nnete a e fitlile a tsena o Osaka ona le injury ya loto he a fumane injury ya loto ka nete re tla bona gore na e tlang ka nako e kae re tla bona he gore na e tlang ka nako e kae a tsina yena o ntse a itshebeletsa hantle ka nete ka papadi tsane tsa Wimbledon ka nete he re tla bona le Raducanu o ntse a sebetsa hantle ka dipapadi tseno ka magodi taba le dikate jo re tla bona he gore na taba di tsamaya ka tsela mo FM ba bona PCF FM se bile le kamera o hora bone a ile a hlela ntate Sotho mo lahlela braya ka nna ke ye ba bona PCF FM engine mo tlatse ke rapita ke box ba fukeng Ramasedi aka DJ botse na ne ke le driver fela ke eng ka ke be ya mona hantle stopong sa teng ke destination braya ka ntse mpotsa ga ka go ena thuli ya ke nna ke netse blekino sa tla ba dim mantalla bobedi nna ke tla go bona la boraro ke tswile mo bona PCF FM hle oh tse ke tswara mmao suo sengona 605
2: a fukutse ntate modimo a lo etsa gore dintho di loke gobane tafita o a bua o re le ga nka tsamaya gotlong ya molekuwa lefo ke ke ka tswa obila boibone ke aba dintho di kentseng tse di etsagala mo lee dintho di tla nne di etsagala Jesu a ntse a phela Jesu a ntse a

0: ha tswa tongo mono no o tla nna o phetela gore tongo e ha itswe batho ke tla o tongela mme ha ntse re wa o tongela o ntse o fehla bohloko bo jole le wena o ketelang ba ka boiphetetso ke tla fella neng ha e ba neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka o fanang ka yona magotleng ke ona o nono wa gore ha o tswa ka mono o tswa le bohloko o feta ha o no ke
1: modimo a feteletse sefatlho sa ge ka ona mme a lefe matshiso mme a lekeletse ka gotlhe tsa gotlhe a leetse gantle a letlonolofatse a etse gore le bana bana ba sekolo ba fase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka Kriste morena ame.

0: Mogalo wa rona wa mantlha e ne e le gore re isa dibese tse ka bang tharo tse pedi Newcastle re isa go latela palo tse ne di thuwa magobane ke basanka ba bone re ise tse tharo sebakeng sa ano jole re itlhile mona ka gora ya bone ka mesong ya tatsi ya kajeno ka morago ba tlhothele dipampiri ke lekala la Foreign Affairs mme di tsamaile jalo tsena tse ne di ya Newcastle tse pedi ne se di batla di le pejana go empa le tatsi ya kajeno ntse le phama bohlanka bano ba baemedi ba babedi ba le teng mo Newcastle ke le go se o na le bohlanka ba lekala la dikodiwa bao bona ba latlha ba tsama hanghang ka gika maobane bosi ba fitlhile Newcastle e sa loseng ba ntse ba re tsebisa ka moo re ntse re buisana ka teng mmogo le thakelana gona go ntse e tsamaya jang Durban-e go e tsamaya Newcastle ba re tsebisa go gathe go bona palo tsena tsa Newcastle di nyoloa gagolo mme ga di bua le wena tena dibese tse tharo tsa tsatsi le isetse mogao tsone e lokele ebe di se ditheosa jale di tle ba Durban le tsona re se re di supile Newcastle e le gore Newcastle e se tla ba bese tse tlhano kao fela ga di bua le wena tena tse pedi di sentse di le teng di sentse di go kena dipalama le tharo ke tlalelwa gore ka isa masomeng a matlhano pele di ka fitlha Newcastle taba tsena di etsagala tlasa tshireletso e maatla ya sekolo sa Newcastle mme ka lesonolo ka baka la taba tsena tsa marangranneng kao fela re ntse re fumana le ditlalelo tse live tse bontshang gore a sebontsha se teng ka matlha a magolo go bona gore basotho bano lo ba palama ba tshireletsegile ba se ba na le botlhanka bono ba Durban bo tlatse ke botlhanka ba lekala la eso ba na le lekala la DMA kapa setsang sa dikoduwa mo lono Newcastle ga re tle Durban ba bonana ba tle ba le bangata ba tse ba modisa jale ga e le mona dibese di sa toba teng lekala la dikoduwa gona tena le ntse le etsa ditlhophiso tse potlakileng gore ba bona gore Durban manene go eketswa kapa go fanwa ka makoloi ao bonyane e tla re go sane go seng e be le gore a palamitse basotwana a furalelagale di a furalela di le ba gage eeandate ke boemo ko teng ga jale empa kempe ke phethele ka gore motlho o mompile re ka jana dipotsong kapa wantata itse ka dipotso kempe ke phethele ka gore ke le mmuso wa sotho re le lekala fa le gae watlo wa kanete re a leboga gobane re tlhokometse gore ntlha e le gore ebe mmuso wa sotho o nke le gapeno go na le basotho ba bangwe ba boneng gore matlotsha mabapi taba ena ke tlokotsi ja tlatsetse mme ke bone le ga ba bangwe ba basotho ba sa ka ba retsedisa gore ba kentse letsogo go bona gore basothoano ba anata ga ke bontsha fela gore motlhanka bonono ba boemedi bo Newcastle bo bontsitse gore maobane o na le o bona itse go fitlha dibese tse pedi le ga ba ne ba sa tseba tse nkileng basotho basotho ba tlang kwano gae ka nnete le ga re sa fumana dintlha tse golo ke ntse re leboa re le lekala re a leboa re le moiso gore ebe ga o bona lala tseetso ke bona boemo bo teng date sotho go tlantsa taise ka dipotso empa o bona bolele mosone ba taba
1: tsao ke ne tlhekere ke o tloele o o beye ditaba tseno ke seke nne ka o kena ka dipotso empa jalo ka o se o bontshitse gore taba ena tlhekere ndate tau le gangata o ne o ntse o buea le pele bona batho bano ba ka mono o ne o sa utlwe ba ama basotho gagolo ba ne ba bua ka le melata e meng jale ke rena ga e le mona maemo a nago jale go na le ba seng ba latlhetswe ke bophelo bane ba kankane rona moo re le basotho ga re na ba seng ba latlhetswe ke bophelo ga ga moferefrenyana o ileng wa e tsala ya bobedi ba batlang gae ke ba senang ditokomane fela kapa ga fela e le basotho ba sebetsang moo go itswe a kotlweng gae jalo go tlololokisa ditaba ga maemo a tsitse tle le boela le gotle le mo gape
0: ka letlhako la go na re le basotho ga re tso ka re fumana tsale go kanete ya go ebe ona mosotho a tsaetswe ke bophelo fitlhela ga jale go tloga taba tsena re ditlalelwa maobane goreng ba bose ke ya pele mme ka neteng ka tisetsa basotho ga gona tlale go e jalo empa ya bone di kore taba e ne kelo e etsa mane le ga re etse gae ke batla rebe ka mantse a sotho gantlhe tate sotho ga re late basotho fela empa re le o pholosa basotho gore ka mantse a senyesimanono ka re ga se repatriation empa ke evacuation
1: obantsha
0: sebakeng se kodi mme ga re bantsha sebakeng se kodi ko fela botlhanka ba gona boteng mone on the ground Newcastle Eastern ba ne ba tla ba Durban ba sentse ba ne malala oso bona ge jele batle ba shebe gona mosotho ke mosotho yes wa o kae wa Madimont ya tiane go lokile ga re gae ene taba ke gona ditokomane di teng nang ga ditokomane di le seyo motlhomong tsa go tsela ka nnete matlontlo yane ya gona ya boemedi e na le ntho tse di tswang di-single entry permit mo motho a nkwang photo ya gae a e tsetswa tokomane ya gore a e gagaboanaje motho megabo ga
1: thiseae
0: gagabo mme maneng o kgasela ke bontsha gore maobane

0: bahlanka ba iso mono ba babedi ba ne se ba entse process kapa ba file basotho ba ka ba 60 using entertainment. Le bana ba hona tjena ba ntse ba ngodiswa hantle ba fuwa taba tsa ba ntse ba phele ba e gagabo bona. Ba bang o tla fumana mohlomi ka nna ba tjhe buka tsa rona tsa ho etsa ntse dinakong. Ba bang ke a tseba basotho ba rona ba bona ba etsi jwang batho ba etsi o ka se le bona mogoleng ka teng. Empa bahlanka boteng mono o bona hore phepetso tse bang ba ka tobana tsona di a rarolleha. Mme e ngwe gape o re entseng ko gore nne re lekala le solo tsa matšhabeng le nne le buisana le la ka nqane la matšhabeng o bona gore ka ga ke maemo a tlokosi basotho ba mpe ba lokolole batle ga bo bona mme ke a tshepa gore nke ke ga ba fitlha madikong ya ba kopana le bothata gobane gona gona ke tlokosi yona o ke lokela gore motho se bua sa modimo se bolokelo le o sireletswa ditokelo tsa sona tsa gore a lo fitlha a bo bona a sireletsegile tse dingwe ke tla di bona ga maemo a boetse a go ketse sekwaedi.
1: Botswe na eno ya ga ba ke o ke neng ke tlo botsa ona ona ga le tsena la o le jalo thata thata ho tloa mo jalo ka ana ha le sotho papison le dina ha tseding e potapotuwe completely ke Afrika Borwa le tloetsa jwan le babusi ba dina ha tsetse pedi hore na ha le sotho yona ba ske ba ise ba jalo ka tseding ho bane ha o mo mosotho a ka ya ntle le hore o tla bantsa feta Afrika Borwa ha ke re ditlo tsa molao ka pali ntse le nthweno ya bohaisani South Africa o tshwana le ha ka gare le ha re ipusa tsena fela jwa le e re potapotile re tlo bona le tsa yanda ditau ka pa hona le monyetla wa go be le dipuisano go cheba so tlo bona ba teng ha re le fa ditlodi tsa molao fela jwa le ke le treat ka tsela e batlang fa pane dina tse ding.
0: Ya nako e telele ya ba buru ka mona ka Afrika Borwa

0: kwa 1910 ukujela 1994. Yeah. Mita batu, that is what. Yeah, that. Ki teka mwona hoge, haona mtu waka vene, mwona hake, haki wini ka haki, ito nazi Afrika mwona kwa zonu. Oke, sa tala pili kikulina, kulukela kutobe Afrika mwona kwa zonu, tala se yungu hufi, ye kulukela hongka ka hula, tabe nyawana hoge, sutu yi nolwa, mfini mwona wole apakezi. Mili lukela hongno lo falisa na sutu hira, Pasiri tega mo nuka Afrika mo. Hante kisheba mo tulale luna. Kulale luna. Kukena ana ina kisa uri kemele ramu kulo.
1: Eh.
0: Eh, tabe nukule chela uito. Uito ba Afrika mura kaya. Miki, kio nasila, kio nakata mele uri inga mo. Hanagwele keli mungiso ya kere sheba na Afrika mo. Eh, tigili kama no zako nani luna. Kilo jela ufa pana li, zana ha, difika pa, difika ule amana lesona. Hali yalo jela otama iso kemano. Ah, dita masaka ni teka pa foreign policy fela. Imba kutoka, policy ka pala no le uniki le ikhetano. Eh, na lesutu la Afrika mura. Basotho ba ntse ba kore ha ho bua tobane le Lesotho ha di ame pa hala ho tlo tobana le Afrika bo wa re bua ka Mickey ke khate o ding kileng o tloa ha jwale o ya pili o re tabena tso tla ba Lesotho e ke fele Basotho ba ba nolo fa le go tsweta Afrika bo wa motho mo le ka ba transitional measure wa le mo tsama shume le biso tsama shume ma gago a go yo ke ke le tsisa o tso go le tsima tsela empa o tsetela ntate Lesotho
1: e nda
0: ke o ke Afrika bo la nyina e kholwa ho wa tloa how few mo nyetla wa go tsena magakeng ne ba ga tsenya Afrika borwa ka tipe e we hlaitsa mo lena
1: ena
0: how feel Afrika borwa fela o fela na hentseni se tsatse ya modimo Afrika re go tsena tsana
1: ena ena
0: o nkele benkele le ditswang XYZ ga ke ba di number ba jela
1: ena ena
0: go le benkele la di passo
1: ena
0: le benkele la di passo le ding Afrika borwa Johannesburg Cape Town e Durban ka pakai so bile benkele le re isang di jini tsena le ntana tso go di hlaitsa ha o lu ke mentsa tsa bona so
1: ena
0: ha mabenkela na maholo bolo wa ona ntlo go le yona ya Afrika borwa o tla fumana le ka Angola o tla fumana le ka Tanzania o tla fumana le ka Ghana o tla fumana le ka Nigeria e lo ke maga ka wa Afrika borwa o moholo wa holo go ke beng Afrika borwa le ke la go tlisisa go bona le boikarabelo o fumana mo go teng sutu ke le ba lutela go fa skipi le sa go na ke ka bolo e ka ile go lonya maga ka o ba o fa le sutu go ba sutu bana ba ha bo bona ba tlo nyo ka le mane bo ntse le tla ka kwa ka ka Pati wa kose vete mwana wa saisi ti, kakula ni iti ni utu njene yon age yifale sutu vile Afrika mwa wawo. Masutu wa kumane msiri, wa kose vete wale habu mwa.
1: Eh.
0: Eh, kiyo nata wepulu jala mwye tenu mi, rekari ile henda, tiko tuwa haji nekina lezuna la atama chave na Afrika mwa. Wa, nalane ya kona liluna.
1: Eh.
0: Kite bengi mwana mwoli linti. Uri wana mwoli limbona, liwi pito mwana limbona. Le sutu kabana baba sutu liba sali ya wa sutu wame besi kakule yukulu rebe, mwoni mwoli linti. Yale likeke la disiya mokao pele se keke tsa bofuma ka re go lona mo e reng ha mo sutu wa bo mona a dile le bo madi ba ba mo tlo mong a jama tsa ba 12 o'clock e mo otlele anza pesha mo le bo go ke be le

0: ke a leboga fela.
1: Ga re phetela puisano ya rona Ndadi Tau, taba ya phumantsho ya ditokomane ga se bothata ba Basotho, ke bothata ba mmuso. Le tloetsa jwang gore le lekala le ikarabelelang go bathwana ba yang ka ntle jale le atamele lekala leo le lona mosebetsi wa lona e leng go fana ka ditokomane tse gore motlhomong go bonagale jale bothata ba mofuta o bo fela e le gore Basotho ba tsamaya ka ditokomane tse ba dumelelang go ya ka mono. Mme o bontshitse tabeng puisanong ya rona le wena gore ba bang tokomane di ebe ntse di le teng a sa jalo ja matsatsi, empa e le gore taba ke tsena di etsagetse jale le tokomane ya work permit. Andlande work permit Ndadi Tau, ga motho wa sebetsa South Africa ga e tlo fanwa ke mmuso wa Lesotho, e fanwa ke motho eno a mo sebeletsang ka kwa. Gangata ke uke e bua ka tsela engwe e kang mmuso wa Lesotho ke ona o tlamang go fana ka work permit o fela jale e le motho ya ka kwana. Gathe motho eno wa mo sebeletsang o bone batho bana ba sebetsang le bomme bana ba malapeng kore o ka ba re ba ruteile le go feta batho ba bangwe bane ba etsetsa batho bano di-work permit fela jale o fumane gore di-company tse dingwe di-firme tse dingwe ga di etsetse batho bano jale le tloetsa jang gore bonnyane bo dibukana tsa o eta leng ka go fela di be teng gore motho a tsamaya ena le yona le o ja o ntse o na le ba bang Ndadi Tau o e sia gae mona gore re ga o se o le gobe e se ka ba ya go a thwese le matsatsi Ndadi Tau.
0: Ke nna ke buisa ifiti na so tumana ile tsa taba ene ka nne ya ba e kena dipitso mo South Africa bona hore ka mora go etsetse di permits tse ikhetang ka patumelo tse ikhetang na ya Zimbabwe le so tlo Kenya mme ba fela ba nana le so tlo Kenya le
1: yena
0: fela ke le ba kipile tso bona ba ka fela o ka ke ya pele mme mo ape ile hore o lokela ebe bo tse ikhetang tse pa kwa ke motho yena ba so tlo ya jwa
1: yena
0: mme o le tseteng ha o ka with permits I found it useful also to. So we also to see some who come out of Africa, bora, who rappela, who copa, who tella, who regained it. We le, I compare people to me. They feel also to make community about what I said. If I tell you, to look at me, be motivated, be kiseka, ma bakane akiri, be naji na soi kutela ho. Ina ya di toko mani, na huta maya, kapabuka na zawe, na suto mo. If le yonaji tepe suyo kulo, imba ki atiba ho. Le kala la tsala ha e kwano le tata o fumana metšhini e mmedi ka o di monong tso le teng o hatisang dibukana tsa gagwe. Ke dumela ke bogato o mogolo wa golo o tla etsa gore tshallo morago kapa backlog ya dipasa e be teng. Empa re lojela re gopole empa pele ke yago eno re gopole gata gore ona mosi ona o ile wa bua le mmuso wa Aforika Borwa gore Basotho ba mpe ba dumelela go dula ka matsatsi a kena Aforika Borwa nako ya matsatsi a 80 e seng a 80 ke ona ntse o etsa. Me ina re sotibile ke tlile go bana yona ke matsatsi a 80 ha fela o bona 80 9 da ba ding jona ka bona ma ile go ina re sotu ke taba entle ya holo ha to isa mpile o musa o sotu la fitle empa jale ke lo tsela jale ke ya go ana go dumela na bona ha ra taba ya motsama go ke lo tsela ke tsela jwa me ke mbe ke bona makala a tsale ha ya matsa mpile a fela ha te tsipila ho lo ka ntse di tswa migration model ba o sebetsa mmoho ba o kopanetse ba ile ba naya tse kang naheng tse kang bo Senegal le Gambia ba ya Belgium ba ya Botswana le Namibia ba sha ba bona naha tsena tsona di sebetsa jwang e le mefu ya nanga tse pedi ithuta tabeno mme ba kgutla ba etsa tlaleo ya kgutla bahlomphi matona a ikarabellang ke taba tse ntse di buisana di tswela pele ya Aforika Borwa tseno tse re re tsone gore qetelo ya tsatsi di nolofatse taba ya motsamao pakeng la PP empa re gopole gore le ga matsatsi a bukana ya go eta a ekeleditse a nyolotse motho wa 30 ya 90 days go no ha o fane ka tumelo ya motho wa South Africa Borwa. Ha o fane ka tumelo ke kalba nna re fana ke ba ne ba Africa Borwa ka sepolisa ka le kala la leiba ka le kala la ta le hai ha ba sa tsoba di semiti mona ha ba fumana motho wa go mosebetsi ya ba ntse le matsatsi a le ka matsatsi ya 80 ke fike ke tlo ya mola ba ha na go ipini ke so tsa mona le se o reng re la tla dia fa tsela Africa Borwa ga ha re ra go lenda ha ke ke mo tsala nda ke so at some point the month of it about 1978s ke tlalelwa go nna ba sotho ba ka bana ba ba sotho ba ka namba isa diketeng se magolo a go bedi ka ba ofeta ba ne ba sebetsa ka Africa Borwa mme ba ne ba na le stempe sa bona sa bona tsore ha so ke mo nono ke nako wa marapo o sebetsa sotho ba lo sebetsa tlhagi ba po sebetsa ka sotho ba ke sebetsa ka ke lo jela go buisa na Africa Borwa gore ha re ntse re lutsetsa le sotho go le transit le mo dikemetseng ke no lo fa le tse le bomme ba makitchini ke no lo fa le tse le ba se betsa maplasi ke no lo fa le tse le ba se betsa ka eng go ba ne ba re ba se betsa ga ipelo tse tsa go ba se betse ba tlo go ba thuse go di sonya ya le sotho that is sotho ka mo tsa 2023
1: yeah that
0: bo ga polasi ba ka mana ka Eastern Cape ba ile ba ngola mo South Africa bro le ngola ka tlhibo ka petition mo ba ne ba kopa go Africa bro ife ba na ba sotho ba kutang dinku the exception penny one ba ka pele ka potlako ka boitelo mme ba etsa mosebetsi o motla ba kutang dinku
1: yeah
0: ha o sheba ba ba bua ka ba sotho ba number 32 ka ofela ile hore tabene ya exception ka the exception penny ha ya lokela hore e felle fela ho bao team ke ba na le ditribo tsa ka dibuka kapa tsa masala a hloho kapa tsa eng se ding ke skill sa matsoho seo batho ba ipabolang ka sona jolo ka banna bana ba sotho ba kutang ke mo bolo jalan ya Afrika Borwa hobane di sa le borapolasi ba bona ba ke re thabela ho sebetsa le bana ba basotho bana ba ba kutang mme ke tsala kana ke lokela ho nolofala ha re tla re sheba le Afrika Borwa jwale ka nnete that ena ya dibuka tsa ho etela yona e matsohong a lekala la heso la tsare hai mme ke a tseba jolo ka dibetso ba qeta ho fumana metšhini ka ba mmedi ka ho no ntse o le teng mme jale phano ya tsona e dumela ke tlile hore jale e tla ntlafala e tla potlaka empa le yona ga ba di fumane basotho ga kalo ga di bolele hore ke tumelo ya ho sebetsa bare work permit ga o jola ka o soboletse ke matsohong a ya hirang le mmuso wa Afrika Borwa wa mmuso wa basotho ona ke o dula o kopa o kena dipisano le Afrika Borwa mme ga o bona tsela le tsona na tsa felelwa ke nako mme di extendwa kapa di etsiwa ke a gola tse tengwana tsena ke a fela ka 87 tsa mmedi mose kapa di di tsa mmedi mose tsang ha ba di opela hantle ke ka baka la hobane mmuso wa sotho ntse o kopa hore ha re le dipuisano tsa rona tumelo ya mosho ya laeta ba efe ha re mmedi di eketseng tsena tse teng re ska ka ke edise e le gore ke tse di tsa boiteko bo mmuso wa sotho ntse di etsa tabe ntse o senang taolo ho tsona o rate o lokela hore e le mebuso e lekanang e le mebuso e le nate e nang le nalane e tshwananyana ko ebeleng
1: mme ntate tao ga moamedi ebe a kwa gopolagile ga president Ramaphosa o ne a ga ba dipotso matsatsing onana ke ka labone a botswa ke ditho tsa paramentele o itse ba ema ka maatla le mafapha a tshireletso ba entse go ema e seng o tlhekefetso batho go shebe batho ba hirang batho ka toko o molao ba tlo nkelwa dikgato le bona a ba bua ntlha engwe ya botlhokwage gobane batho bana ga ba sa hira batho bana ka tsela tse e nepaetseng ga ba bafe moputso o nepaetseng ke la ka tshwa ditaba tseno o tsholobiwa le president Ramaphosa gore ga motho o ne a hirile batho ka toko o molao ga ba patale tšhelete ya polao eyandata jale molaetsa o monke ona kore ore ntate Brown ke kgothaletsa gore ntate letona a tswe ka ofising a otlolle ditaba a seke a thola go dile a itlhakisa gobane go thwe ga a sebetse go gang a bile a bua sealemong seo ke se ratang agolo sa PCFM bjale gore ke mme kapa ntate mpho iwa ka mona ka makgaleng e mong ore suodi e be o mo potile ka o lefe ntate tau hae ka keo o dumela go bua sealemo emo bana moamedi na go jalo ke opola gantle gore ke dintho tse ngata gampe tseo ke ke moletsetseng ke di bue mona a ba re e re a kere mphe nthuse mo a re ae tona le itseng le letsetse o tla ga ba ditaba tsena mamang ya ofising e itseng o tla e gaba ka botebo go mpheta ke batho ba bangata mpe ke o letsetsa gangata o e botho jalo jale ke utlwa otho ga o bue ka kgola ko ba re tswa dibuding ga ke
0: tseyeeyatate
1: ga ke tsebe nane tau o ka reng fela moo motlhomone se bile re phethela puisano ya rona gobane ke a tseba gore ga ne ntse re bua o na le mabaka a mangwe a o ntse o tshwaretshana oa tshwere jale o ka reng jale se o phethela puisano ya rona le wena
0: nkare mmuso wa habo rona mmuso wa lona basotho ke a le tisetsa ga o a le latlha o tshwere ka thata go bona go otlolola go le nolofaletsa taba tsa motsamao jalo ka kese eletsoke ke na le tokomane e bitswang migration model e ntse bo chopa ke santitsweleme

0: mmuso wa bo rona o tshwere ka thata, mme ditholwana tsa teng se le di bone ha Afrika Borwa maaisaneng wa rona a dumela go tlosa matsatsi ao re fang ona a ka ya ka mane re le bona babo rona re phetha mabaka re ya dingakeng re etsa jwang a tloa matsatsi a 30 a ya matsatsi a 90. Mme re se re bone a mmuso wa bo rona o ntse go sebetsa ka thata gore ba nang le ditumelo tsa go sebetsa Afrika Borwa ba nne ba tswele pele gore di nne dintšhafatso go fitlhela re fitlhetse tumelano ya moswelente ka nnete ke lakatsa fela ke ititse Basotho ka gotlhegotlhe gore taba ena ya di-exception permit e teng re tla dula re itlhoka le mmuso wa Aforika Borwa empa re tla dula re ba gopotsa gore ga o tlua o le Sotho teng dikamano tse ikgethang gobane gore na o tswa ka gare Sotho o tswa Botlhabela o tswa Bophirima o shebile Leboga o shebile Borwa Bophirima o tswa na Aforika Borwa mme taba eno no e re ke lokela re amaneng ka mokgwa o tlhomphanang o lekanang re dina tse itlosang fela o qenegelang gopola gona gana e nngwe e saletse morago ka baka la e nngwe ga o ne go e tsala sejwang ke lokela re bue le Aforika Borwa gore ga e babile re ile lwana ba Basotho ba fetang 200,000 go isa godimo ba nkileng kagolokgolong ya mogu wa Aforika Borwa Aforika Borwa lokela go tswela pele gore ke be re kene leetong la go bona gona Lesotho le kaolola bofumeiwang ka gore e nolofaletse ga jale motlhomo ka nako isang lebo tse ba20 tsapa magago jero ka kobeletse gore na Basotho ba sebetsa bonolo jwang taba ene gore presidente Aforika Borwa la e bua gore go na le batho ba ka hirang batho ba ka tswang ka ntle ehlile e teng gobane jele ba batla go ba ba lefeditse ka tlase ele gore Aforika Borwa ga e ba e tlhokometse e na le boikarabelelo ee ba gore e nolofaletse Basotho gore ba sebetsa Aforika Borwa ka ditsebo tsa bona tse ikgethang tsa go kuja dinku ka ditsebo tsa bona tse ikgethang tsa go sebetsa difeme tsena tsa diphatlho maoba mona ke la ka bona bosi ba bangwe kapa bomme ba bangwe ba Durban ma difemeng ba re dimatšhini ya diatlana go tsamaya jere ba botsa gore dimatšhini kokimang ba re ke Basotho bana gobane bona batho ba go katala tsena ba bangwe se sengwe ke utlwe gore maAforika Borwa a se katala Basotho ke bona mara ba itshebeletsang lala teng ga o fumane motho a sebetsang lateng a tswane Sotho ke gore ke nako e latala tsena tlhoko mme ba nolofeletse Basotho sebetsa Aforika Borwa fela ke tiise tsa Basotho gore ka nnete tabe e leno re tla e sala mogago empe ke qetelele ka ena ya go alata Basotho mane kwa Zulu-Natal yona re tla e sebetsa gobane gona tsena lekala la DNA jelo ka ke boletse ntse le sheba le gona ba ne ba Durban bona tsatsi ka o sana le dikela ba be ba fitlhile gae mona jwang gona ke a tlo gona Basotho ba gapetseile mo Western Cape ba o tla fumana go motlhomo mesebetsi le ba mesebetsi ba itse ba sa kwala gobane nna le dikgetho tsona tsena empa mono bakeng tseno ga gona sesupo se bontsha e ka dare go ka nna ga ba le dikgatlhatso tse ka isang tsholong ya madi mme ke re re gae mono re sebetsa le ba sepolesa sa Aforika Borwa gore ba nne ba re sabe malotsana gona go jwang le ona batho ba gona a boemedi e tsatsing tena ga ke diwa wena go ke ntsa pesa se moifo wa rona wa sepolesa mona bookamedi ko ne bo buisana le ba Aforika Borwa gore bane ba bee sesetso le mona go ntse e tsala dibakeng tseno empa e ne ya KwaZulu-Natal yona ba latla ba dumelana gae ka rebele go tla ba le kofumana ga re ke ba re galoka gae ke tle ke go bonna maemo a depala jwang gannete ka kakaretso ntate ke tsona taba tsenono mme nka tie ga bothata bo le teng ba le Aforika Borwa matho wa boemedi ya teng re fane ka dinomoro tsa ona gotlhe kao fela ke bone di a tsamaya marangrang mo bothata bo le teng ga o tlalele matho a boemedi mo bothata bo le teng ga o tlalele lekala la tsa matšhabeng tsa Lesotho motlhomotsa diphatlhola tsekolo ka lona ke tseba go tlhaba tsatsana ka pelenyana le bone nare ya re nalwang pele dimoso
1: ke ntse ke na le tumelo ya gore ntate Tau motlhomong le ga e ba re sa boemoeng re tla dula re o kgathatsa go sane re utlwa gona jale na se di fitlhile tsena tse ileng le gore na motlhomong obane ga ke re ga ba le moo bantse ba tla bona ditaba tse dingwe gore a ga di boele di eketse gape e bang re bua moeng e bang jale gore fa ditaba gona re a bua empa re tla etsa jalo mongaka
0: ntata o ke ba phatlalatso yo re entse re le lekala tsa matšhabeng ke bontsitse qetelelo mano gore lekala la tsa matšhabeng e sebetsa mmolo ya mosompedi magolo ka setsisang sa dikodiwa e tla eketsa makoloi ga o tlhokagala ke tse ke bontsie gore makoloi a matlhano a neke rerile gore a gole Durban le Newcastle a sa ile Newcastle kao fela mme gona jana sentse re batla ke bonana re tla eketsa makae re tlo kena ka phuthegong a morago ka shwalane mosheba bo mo bona mme ke a tseba gore ke eme sentse e sebetsana le gore e kweletse metseding tse palo yodimo agolo bane ke bone kapala tsa Durban mane ka nna ba ko chetswe se bo kae dimonya gore bonyana bosi bona bosa a tsatsi ditšhaba di bedile Durban nka ba Sotho ka ba gotlhela gae
1: kanetekaleantaeiqetelele
0: ka gore a nete ditse ke leboa Basotho bana ba e bang ba sele ba ithaopa golo bana ba kenye letsogo ke a ba leboa ehlile bothata bo a kopanelwa ke le bonete Sotho.

ga ba go batle magwana le betiri andate ha go tsene go tsa rona le sotse mo ba ga ga bua ha go le nna ntate ka sibuka sa satsi re ka dile ka di 16 dokomane mo ne se ke sa swela ka di 28 ntse ha se se dile pele mo ka hola ga ya ga tsipa nna le wena mona gore ha ke sheba ha re bone a thing ka pa mo go tla ga go jang ga o bane bane ba sentse la ga le pehele tse bana le yena ba di tsange sa di strategic plan 2022-2027 ka dutse ka la le le le le le le ha e sa le ho tsitse ka ha ga di pehele tse ba strategic plan 2022-2027 le ba mamela tsela ha ha ho ho yona ba bulela ho ba tsapa ba tsibisa metso ya tshebedisana mmoho tabeng tsa meruo le kgwebo le kgwebisano dinaheng tsena tsa fatshe ba dile ba ba na le six core players a mmoho say six core players tseo ba dilo tsa dikgwetsa la tsona ke bone ntate gore matona a ganeng a kgekela dijong le bona ba ntse ba kene ka gagana tsa gonesia yone ke taba tse ge dilileng tse tsosedie ya barere ya botlhokwa eo bamamedi ba tlameileng go elelwa tlasa tumelano ya fatshe ha se taba fela ya gore o arolelwana karolo ena ya kelo ya makgetho kapa mokgwa wa gore na o tlile o rekileng South Africa jalo o etsa ka mone ebile go na le dintho tse teng ka gare ka mono eo go kenyeletsang le disaitsa tsa teno ke naga diwa taba so taba tsena ka o tlhola ntate ke ditaba tseo ba di buleng ba itsa ditsele tsona jale kgetlheng go President Boko ka mantswe ya hae gore he is going to steer the SACCO ha e le matsong a gage ke lebeletse ka letheko e kgolo gore o tla tla etsa taro e nna gore o tlo tla fetola sebopeo sa SACCO jale a e maatlafetse gore e be maatla tswele dilo tsena tse tlhano tse e ditlhokaela molemo ka o tswela ga tsona maoba momeledi na ile a re botsang tate ka bobadimare ya ba gore na ga go a golelana jang e keitse ke taga batsekeng ka jono kateshape itse bosoko duaduago onaga e ne na le 653 MD ga kerekerekereke a ebile ana o simanya se na le 117 ga ke tule naya beka yaka ile kaa jale ke kefikile gore ke shebomamedi tsa gabo sekeneng jale taba ya bosoko ya sakunga ebile ga se taba ya gore go shebiwe taba ka golelano ya tsekene madirile go shebane le mekgwa ya go tsamaya o tate go bua kapakeng tsa gae le namibia na le ntho e ba ditsang trans kalahari corridor e wala tlasa sadi re a tseba botsona is a landlord namibia is not because namibia na le mawatle ba leka go tsatsi trans kalahari corridor ba hude botsana go ye fumanang lansi to the sea e leng ntho eo welang tlasa the landlord development countries ya United Nations sentra South Africa e tsebe ya go dumelela didumelano tsa di le teng because ga ba ge batle ka simolo go kopa president ya gajeno President Boko gore ba na le trans Kalahari corridor pakeng tsa bona le Namibia ba sebetsa mmogo go botsware e le ena lock e kgone go fumana access to the sea e leng se bolewang ke the landlord development countries yeo go tsenke ya United Nations e tsholwa South Africa ya e fuwang fela ke ba etsang eno ya gore ge ne e le mokgwa wa gore re wa teng le go be le tokela transit gore re tsamaye re fete ga re re ba le tumelwa le le botswareng gore metsi a fete a e Botswana South Africa ka baka le kagolo ya metsi ano ya Botswana why because tumelano ya matšhaba e teng kate re dinage lelo dinaga tsena tseo seng ke di-hostelere dieri tseo bogalang tsona dina le molelelelemoa di tumelele tsena tse lelo ke go di fete go sa tsotelong maa ke taba o sedisa metsi o etsa fela go dumelele go fete fela ana wa letela yone e ya metsi ya Botswana o tlo bone fafafreseo kabakage e le ka gore e tla re imelang tatse dio se tlo tla tsamaya gore kene ditshenyelong tsa gore fafafrea le ka gore

0: la police nda ci wa ko dina la xata fa beug mel la ci ci so di taw zana na fa rande de ko ci dina le fe ko ya hole hayde mu jwa re fuu kan mi so fa rande fa ci ci di mu ko le ko nya hay kan ni gudi wala mu dina ni sa pa ni ya ne ci de ye ya te ti sa e ko nya hay ya te ti na bu ta wi le ta ba ni mu gwa ha de ni ma ta ta de de la ni fa ja ni ka haiba akalle le jisa taba yen na ho ni sumen de zana tawa le nonti a ali salam gao ni ni tuna la ho ni se de je mo sa va vrika e re senda de re senda ga o ho na ni de ni access to the sea ho la jana mara ho so i sen de zana ko ka ma sa la ho ko ji le ba te ti ni le ba te ti fa ni as ni pisa no te ji sa no da Kala kira malawa ute wa machaba wa mingi na luku jela fa fafdika yata fa access, transit, sifit. So, nitaba zana kwa ufaranga desoto. Kini taba kwa ufaranga kwa ulenda. Nigiri mela hariwe kuna kwa unga bufana. Kina lifepu ya kiyewe. Sibupe wa sahoye na saji kakwa wana. Kiki yako falo sile kabili kwa kina kwa adivizandu kii kira. Kite wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa o chai tsa hore jalo ha se di jeng se di ske de saki e tsai tsa yo nda ke se ke tla bua go tata isa ka dipenda
1: jale ke mona jalo ka re bontsitse e botlile ho Afrika borwa bo ya ho Botswana a re shebat mogwaona ha Botswana e sebetsang ditaba tsa yona ka yona ge bile ge ithuta le hore na tshelete ya bona e re mpapisong le Afrika borwa le ya rona Lesotho mo tla elelelwa go pula e batla e phame go feta ranta lodi jwale ke re na boemong bona bo jwale e seng e lena modulasetulo what can we expect re ka lebelela eng jwale um mohlomong kgolong ya ranta ke nnete a re sheba taba ena e tsagalang mane Afrika borwa gona jwa lejina ke ore na taba eno re ka bona e beile boemo ba ranta kae ndate monyalotsa
0: ndate sotwa tsiba ga o sheba mafoa ke le absolutely fine financial resources mobilization e tlile moo e boletse ka kotlolo gore bakeke ba sheba gore ne na haye mo tharetsi ya na yemi jang go ba dilo ka go sala go bona putello ya di tsaba tsena tsa ma di ho na re bugelo ha ga ba le tsenga go sa bolela ga ga bella ho re re mo se tsaba sa go na se tsitsa le re se bone mo ga na se ka se le di ya e le go bugela ho la nyen e le go tale bella ho ha re se le le tsene go le ga ka bolela ga ho ba bolela ba tsela e sha ba sele tsaba ya ho na ba tsuba ka ba bukende tse ha kae di tsela ke le tsama di ho go ga ha gire ho tsana ga dilipi ga mabu ga mabu ga mabu ga dilo go re dilo go ka mhuja go ka fola ho se ya bona o tla pa tse tse ke ga ba nga wa pa tsala ka tsala ga tshi ka bu se re ba tsena ke le nna ha mo ga dilo ga ya ka nne aba she ni ta ba le rena na ha mo ho ba se ga ona ta ba ile ke le ke nna ha ha ke ni ga ga ho bua na ho ka nda ho bona ho na le mo sa fa mo ka le se ga ha ke ona ye bo jella na ho le ka mele se na ho ke mpa he bana ba itshini ba ke ja ho pula kana ke le tsanga le se ntse ke ga dilo se ga ka ma bu ga ga ka mo lo e se ya e nda

0: na ke ya di feta tseno re ke mametse mohlompeng re tsebonyalo tsa 1 dipotso ke tsena ebe ha bone Lesotho entse ha bone Lesotho le entse mehato ya kgolo ha ile e da dilo tsara e ha ile mo le mo sa bone sa puso ya kajeno e le hona ho buang ka matshidiso Afrika Borwa bakeng sa mahlasipa a 1972 itsa lore e kenye letsoho la matla kgodisong ya moruo wa Lesotho 2 ebe ke hobaneng Lesotho le dutse le kwekwetla ho itela bo ujwana dimokeng tsa matjhaba ka tshwaro e bodutu ya Basotho naheng ya bo aelane. Re shebile dipehelo tsa matjhaba ka dinaha tse potapotilweng ke tse ding. 3 na ebe Lesotho le hlahisitse ngongoreho ya lona tulong ya Sakhu malebana le kgafiso ya makoloi a Lesotho a rekilweng ka kotloloa Moseho Mawatle. Ke ile ka re ke tle ke nke mono le pele ke qeta tsena tsa ka nda le monyalo tsa o ka reng ha o araba botso tseo
1: o sa leke hore e behe ditaba tsa yona ka pele ho matshatsi a matjhaba. Nate le tshaba ditokomane re di saenne mona re le naga nka ho balla tsona moholo wa ka. Le rona re ya makala hore na bothata ba hore ba se ba behe ditaba tsa bona ka pele ho mekgatlo ya matjhaba jwalo ka ho bolela ke efe. E nngwe o rona hobaneng kajeno le hona Lesotho le tsekang taba tsa ho bolawa ha batho ka 1982. Ni ta bena go hopola nda desha tore. Ke ne ba itse ga go tla mo tshaba go palenda le tshaba. Ka mo ga go mo khotse ka ba tshimo tshaba ba bobedi. A tsa ma ya jina tshimo tshimo a lotsa ka taba ene. Ni na tla a fele. Ni jo lu tshine ba re pe. Imbanda de ni mi nse fitile ni ba ka ba itse taba ya. Mpa ha ile bana ba ka taba ya le tshaba hale. Ha ke ya mo hele nda tle re dimelana le bona hore ya le ba ne tshile. Taba ya jalo hore sa le ba tshaba ba wa lo tshimo. Ni ha ya ba tlo u tsinwa ke na sala sa fa mo kana ke ni e patalo ba ni ni ene le ke di ne le go se ka fela ke seng ke di patalo nda e anda tsale o go lela ho kana u ba ni ha ba do na ha le ke go e ke tsana le ona ni ya di eng ka yona ya ho kana o sa ipulele ho me khatsa ma tshaba go tsana le ka bo ke se di len long development countries e ni go ba tla tsana le ka hona ya ho tsetela ke mona ma re nna ngwa ho ya ma go ya enta dire tsara ka nnete mo khonde le tsuna la tshelete ya re shotu di mutsile ha bua ho go buisa le mphato ya tsara fa fura ka tsara ina di go tsena ke ho bona la mo ya le sa fa fura ina ba tsara ke di le tse di le ri ri importe ha ke ha ke ho bona le ho ui ke ho be ile taba tsa hae o le tsuna la ma la ntshile ho fa fura ntate a yeno go bule ntate go e tshipi
0: mme taba e nngwe eo nke keng ka e tloela

0: hobane jwale o tla bona gore tsedintsa dintho di bua fela o bo dumelelano go botekene fela e be ga di kengwe tshebetsong.
1: Ka kgona le ntate shoto ga ile ka gopola momametile mong ba bare ya ba gore yena o ne a sfadisa go leletseng go e tsang boto e tla bona gore ditsala tsena mmuso o gae boto e tla bona tsala tsena tseo go dumelelane ka tsona kapa tsena tse fanka ga gomelo e go tsamaisa re tsetsanya le bo sa fatshe bota ka ba go kopana le tsona ditumelano tsena tsa matšhaba. Yale ya ba gore go be le boto e thewang eo neng yone e tla bona gore ditaba tsena di a phetha thata mme a o sale gore go be le boto e thewang o tla shebana le taba ga o gotiwa sadi jalo ka go gotiwa sadi teng. Ile ga matona a mehang letona la kgwebo le mosebetsi yone le letona la foreign affairs letona la finance ba dile fatshe le boto eno jalo ba bona gore na di na dintlha tsena kaofela gobane matona ke ona a ileng a shebela tsala tsena tsa baetapele pele gore na ba dumelelane jang. Yale ba di fabo ke ba bona la di thethela ya mo mabedi mo la go thusa ntate ya re yena ona se se ya go ba le botse ya ga di thethela ga di ba ya nda
0: mme mo la etsa o monki o na hore dumela ntate Sudi le ntate Monyalo tsa mme ga le boa ha o ntse o re memela yena na ha ke mametse puo ya president wa Botswana ke tseba naha ya Botswana ke utlwa e ka ho fapana le hore e be pokeletso ya theoha e tlo nyoloha haholo o mongwana hore ntate Sodi e be tonakgolo ya Lesotho itseng mmokeng oo he batho ba na le monyalo tsa ena e thata e go kageng
1: andati ga go tsela ka ena moomedi ya gona motlhodi o tsena go ditseng andati e shoto kagolo ya ditaba tsena diileng o di buile e le motho e mogolo wa moetapele mme a ntse a leka go bua ditaba empa go ja ona a re nna matona a nga a ikarabelelang a e leng ona beng ba sefoloba bana bana se ba tlalegele fela beng ba sefolo beng ba taba ba dise ba tlhogatsale ena ka itsena ke letona la kgwebo letona la ditšhelete le le tuna la machale di ka go lela bana ba tshwatsa ba ba ba go tlo tsale ke mane mo ke re mo go le tuna la ditšhene tsa go go pala le mphabo wa hae minister go don go anwa sa fa Africa ba buisa ni tsedi ka tso ke ka wena di go rutse go go di ye le ke re le go ba hora ye na mo sendo tsa go ya ga ba ga ya mo mame ya ga ga ke o mame tsi polelo ya Nelson Boko ni o na le kutlisi go le thepe ya go ka ba sa go mo ho mo go go tsana e tsa phana le nna ke mmola na le nna di go se go tla matla fa tsa sa u tlo ya u go tla matla fa tsa sa go ha go ho re u tshele nna tsena tsela di tsamile ni bu itla mo bo ba ha ke nna ka tsa sala ma ka unda ya nda
0: mo mola etsa go na hore nda le sodi ndumedisetse mohlomphe mo nyalo tsa ka mo ke le boetse manollo ya hae ya ditaba tsena empa ntse se mona ke utlile a re 60% ya budget ya naha rona e etswa ka tjhelete e hla mokotleng ona ke kopa se o di hore ndate monyalo tsa a itse hore ke utlwisise hore na o bolela mono ndate
1: e ndate so re tsaba go go bona go tshile go ya le ndate ha ke le bua gore ka nnete a re go le gore re batla re tshwere ditaba ga le gore re mo phulla ha ndate ka ba ile go lwa go ndate ke ga ke tsama tsa go ile ka nnete re ya le ndate mo sa lo so to ha ke re go sala mo mamedi ba ya tya ona ba re go le ka nya gore tsa ba le khula mali go ba tla ke ye ya wale ba shebe ho kana ba je tiena e tla tla tshetsa e tla finance ya ke di e ha ba kala go kwa ke shebe le tieno la sakhu ba bu e kenya 60% be ino ngore ino kholo la malutu mo go ka ona o sa ga di di tshi e tla be kenya 60% go tla bo soka go ke yalo ni so ba ka ona 40% e nga

0: bani biki pesente sente kwa sasa akira yana ibalo kadi atiani shoto 60% sasa habu wale yana 40% useka kaisa mto muhu mtalo shoto kwa kujenga masaje una nili hoje mjani yana fanzi ili ipalo saba fanyo uwe tu una nili hoje mjani dona grant mtwana kwa sasa kwa kujenga dipo di jaje zetaro Rafunde nsuti dona grandi dona franzi beri tweka bokane la 40% na FC inta 50% na ikhale tswa sa tsanga ngwa e anda ati ba hola ke ligile ho ke gigi masabu gigi masabu ke ntse ke ha sa u di tswa ku tsanga ate
1: e ke ke mona u bile wa iketsa o rena e le hore ntate monyalo tsa o bolela hore e banna ha e sa fumana pokeletso e ntle ditshebeletso tsa mmuso ha di tlo atleya ka rona ya rona le Sotho
0: mmuso wa rona ke ge o se mo ha ke re ha ke go ntsha ya re o dile jo ha ya ba ntse e re fa mo mo ke se tsipa sa ntse ga ka ga ka ga ntse ba ga ga ga ntse ga ntse ana se tsipa sa ntse mmuso wa Sotho ka ba le thata ntse ke se le ba mene go rena o thata o bona 10% de kai hobane re le hana go re ntse se ba je tya go re ntse se tswa gore ha e so ga e tswe la ntse ga e re 15 billion tsentse re tsama 24 25 21 le teng ka nne e re u bani ba je tya go na ha wona ntse fa ene sa nda le so go nna ha se di ha ke nge na botswana botswana ba je tya na financial ke ntse mane e financial ke na ma ya ga di tsena ma ga di go kwa di tsela tsa bo How bona currency ya botswana pula e ntse ka mabo 134 ka hodimo ga nka o ba ne di hlahisa ka botswana tse ka nna ma di demand ke tsona tse finance and budget ya botswana ni so bona ha ona se tsaisa tse finance and budget ya go ne ka tswa ka tsa tsela go tsitse se ndo tswa ga ho tswa se ka khu imbo ho ya ne re ga ne tsitse yana di demand ke tsene ke tsona tse re ga ntse ka thusa Nuti hore le matafale le ta thusa hore budget tsa rona di matafale ke ka bua ntle ka go bua le di ha finance budget ya rona di ke mane ha di fine so di ho tsena tse ka mere ke ya go thusa ha di thusa
1: le ke re mahauhele o tla iketela ntate monyalo tsa mamiri go tsa
2: ba ke nda dikhe
1: ya nda dikhe
2: ke go pa o nda ntate monyalo tsa ga ntse go na ha ile iba mmuso wa Lesotho o na le mine o teng kwa ona ka mola ka mo di-mine tsa ditemane di leng teng ntle le di-mine tseno tse e leng tsa beng ba tsona e ba tlhagiso e tlaga moo ke tšhelete e neng e tlhaka kotlolo mmuso mo bakeng sa naga e ne re ke ke ra nyolola kgwebo le kgwebisano le dinaga tse dingwe ka matsa e leng gore Lesotho bonyanne re tlabe re na le ntse re itshwere e ntseng re tsa re re fumana di 30%, re fumana di 20%, gobane re shega le monga thipa yena e le ya mmuso le gore na motlhomong o ne o ketlo wa sedia sebaka se batantsi le badi gore bonnyane batho ba sebetsang e be kete tse lesome kapa tse tlano ka nako e ga go qala kore ga e motho a ba ya mosebetsing e be gotlo tsweletsa 5000 ya batho ga e thaisa gulwe ke na another 5000 ebe mmuso bonyane o hirile batho ba ka yang mashomeng a mane go itsa wa matlhano a dikete
1: o e utlwile ntate monyalo tsa kere tanki ntate ntate ke re renke le eno emong re ba kopake mamele kgotso
3: ntate monyalo tsa kedumetse
1: ntate monae
3: ke nyanyeletsa potsong yena ntate ena ka gore gantse nte setisa mmuso a Lesotho o batla sekolo Lesotho o iketsa mmaino wa tsona ke e le go batle ba patale ntho eo qetelelong e tla ba ya bona ya bobedi ke enang data ya Lesotho ga ke bone ka ya haelela ke bone ka ebile e ngata tsela yeo boko ba rona ba rona bo jeetsa go budget ya rona e shabane le ngata gobane nako ena ka go fola go utsiwa dimilione tse balwang ka magolo ka mashome ya tšhelete yona budgeting eno ya rona tšhelete e be megutle is it fair gore re re budget ya rona ya haelelwa kapa re fitwa go sebedisa tšhelete ao planning ke yone e na le mathata ke a lebo ntate
1: ke le buile gagolo ntate monageng re nke le enwa re ba kopanya dumela aoa gaoa o tla gutla o tla gutla mongaka o tla gutla ga ke tsebe na bothata ebile bofe gore e be o gauhile mme he e ka nna ba ise le wena gape moamedi

0: bantse ba ya dimokentsetsi ba yang ho tsona ka mehla empa re pelo ya ga ba re mokopanya le ena dumela
1: ndate
0: ndate
1: nna ke skatch
0: ndate skatch
1: e le le tena go lotsa ka sa Afrika kana na go mohlomo wa tla ka biele ka tsa ba di ditlhoko tse ba shotse ba le ba shotse ba bo kopa re bana ha ba tla ma diboho o le bua ka di tema ho di tema o ba ba wa fitisa ho feta ka di ntshane ka matekwane ke ba nna le nna tena go o bua ka tselo nyana o di ka fela botla hae go gana ba bang ha sentlo ngwa jo tele ke taba ya dintho tse leng yena ke ne ke tsebaga go tsona ke tshwetse ke tu pele yena ena ke emane ena ke ntho ndale se watho handa ke monyalo tsa ntsa tsanja ga ka tlameha go tota bona ga dipotso yana ga le na le se tira mo ndale matekana ne ke nana go nna mosomo ke kgwala yena bona ga ye tabe te go feta ba bang ka ofela go mosomo ke ka nna ba ka ha sa rentile motho ana ntsa ke se tira ga ntse tsana tso le mane go sala ntsa tsa maka ga ga ntse ile ya go ho ne ntse ya pele ga ga kuna tsa ke ne ke tsebaga go yona ne ke nana go mosomo go ta go le ke ke le go kopa le batho ba tsela leng go fetela le ha ile yena motho nna ke le bile bontate
0: ke le bile go londa deskak ndate bunyalosa
2: ndate mo mamere ya ga ngwe ga le ke o ka pure le ha o ndate ke ya mo le boela yena ya ho ba ka mbele le tse di di le go kopla so ndate so ho nna ha ya ngwe le ngwe ba busi ba bana ba ya tswa ba kopane le ye tsapi ya matshaba ka ba di shiba ba ba di na di le ka ntle le ho ha ba khutsa mo ba ka ba tsena na mele empa ha ebe bana ba le shuku ba di tsala mo fela di tsofana ha ba khutsa ona le tlhile ba tsela le ona ka nnete re ka fumela dipolelo tse ka mo mametse ya tsonga re ba ke nna ke jwa nga ha ebe ka mele re ya kompela mo kana ka bona e ne se ge u bu ya ka ba go tsogenda mme ke ga tama na ma mentioning ka ba matekwa ke ke keno yo kele ha bu kwa ga nga dira ela hore yena ri temane ha ho bane ni khonde tsi ho ho la se le tsanga le yona ho lo ka mo ya re ha sa le tsho o na le bile jo ga ka se le tsa hantle o feta o bane yena o santsa le ka mo wa tsho ne mo ho mo ni production en tsiang ka mo nka ke ska jo na o a tsiwa mo khonde tsi ho lo na o yo se ke tswa jwa ke ke we na matekwa nda ke ni na matekwa ni ne ntse na ha ina ka se sifo se na ka tsang ha ni tsala tsho bangwa masimo a batho go lela go jwale ke yona mo go tsang kana a ira go tsogwe ile ga ho tla ho mo wa ja ke ntse a di tsaba ba se tsa ba wa di di di di ma ba thoba ba nga sa le ba ntse di tshelete tsa bona ba ge ka ba ba di license go go go tsela taba tsa matekwane ba ba tla ba tsiteng ba tla le bona wa go ba go tshelete tsa bona ba se di mala ka jeng tsenda tsenda ke sotho ha e fa le tshelete tsa ba di ntsiwa ba ga sa ha mana ba me ya ke tsela tsa ona tsa le di bua ntle le le ke bile ka tsang ga tsala tsala ba tsene tsang tsa bona ya ba ye no mo kana sa ke go hupuli ke ga ke gore ni jo na ba tlo ba no ba tsa le bona ba jo bana ba tsala tsela tsa bona di bua nna ka sa ka ba tsala mo le go tsala ma tsa bona ke tsa bua nka ke kwa ka re ba tla re ba ipile ka fela nka
0: ha re se re di akaretsa ntate mnyalo tsa re tswe itswela o ka reng
2: and that is what we are going to talk about in the chat. But some of these things are how do you want to have the view that we did see? And we are going to see it in the view of our own ability to be able to see that by utilizing high market share and the value of the thing. We are going to have the sense that we are going to be able to see the view and that is what we are going to go out and see and get the sense that
0: nare mnyalo za grebile ha ho lome ha la iteng mpana ko ha isa dumela ge le bile ha ho lomnga thank you that mamilo piece fm ke ha bona oletse e me highlight e fela ya le nako ha isa leyo ha isa leyo re sentse re e ka nnete o tle o hle o be le bomamedi bo monate ba mana neo a tla latela sia le moya sena sa pc ke tlo sia mona le bishop Steven Machati le nana o ke le eto la sfapano ha o tla o nka o la hlele hore nyane ya bo robo nalo ena ke tla kopana hore nya bo supa o sane mantsi buya le nana o la se hlohlolong ha modimo arata ya modimo arata ke tla kopana le wena kana kweno he wena mo mmidi e motle wa PCFM. Joale.

ke kena thapelong. Mo mametse a ratega. Tate, re batla sefahleho sa gago. Bane re a tseba modimo wa rona. Mahla a hao, re a tseba ha o le teng. Le mahlomola ha sa baba. Ke o swabisa holo. Pakeng tsa naha tse pedi. Lesotho le Afrika Borwa. Bana ba batho ba matswalo. Ka nako ena mabaleng. Ka o mema senatla. Senatla sa go loka. Ka go lokena. O lokena o phunyeletse. Tate ya lokileng. Ke wela mahlodi. Ke a tshepega. Sireletsa Basotho. Tate ya Mosalema hao. Letsoho la hao. Ka la mashome a mararo. Ho lo fihla wena pele. O lo roba dipelo. Ba apere matla a bona. Tokonyana e ntle. Ka nako ena, toma matla. O na le matla Modimo a lokileng. Phunyeletse diprofenseng tse leshome tsa Afrika Borwa. Letsoho la hao le lo okamela. Letsoho la hao le lo ba teng. Matla a hao a lo ba teng. E lo ba wena ya kenang. Ya sebetsang ka ho loka. Ka nna tsohle. Lokisa mo senyeli. Batala tsa e le wena. Kganya le matla ke tsa hao Modimo wa rona. Moleberi wa Iseele. Morena re ka ya ho mang. Ke wena ya na le mantswe. A bophelo bo sa feleng. Tate ha o so re lahle. Ebile ha o so re phoqe tsa matadima Basotho lefatsheng la baditjhaba. Ha e lo ba wena ka sebele. Ha e lo ba wena ya sebetsang. E lo ba mahla a hao. Tate o lokile. O na le matla ohle. O lo etsahala wena Modimo wa rona. Bane o fihle pele. Lokisa dintho. Mabaliwa bophelo ka Jesu Kriste. Amen.

ha le fifile tshwara mdimo le selila o le hlae ka le tsatsile o le hlwaileng le o banna le basadi ba le shebileng ka mahlo ba le se ba bona kganya ya hao ha e fihla na molela basotho dimo ya lokileng Chaba Sarantso, Sikske sa Felisana, Sesike sa Jana, Ibe wena ya sebe sangka ulok. Ibe wena ya sebe sangka ulok. Tate, haribu ile lwena ulekani, hao shoka liye mundi paken, sebe sangka ulok. Jehova kilibiso la hao. Moyo o halalelang o foka mo dimo lukile moyo o halalelang

thusa pina ena morate motle ke rata hona jwale ka metsotswana ena e setseng kere phephi o kereke ya moshweshwe kere phephi go lelapa la hanthako modimo ha fose ona konkamihla etswe ntate ona sebeditse o lwane ntwa e molemo ke bale ho ex ke bale ho di pesaleme pesaleme ya mashume a robo motsomong ke bale temana ya pele ya dutseng sephiring sa mookamedi a phahameng o phomola moriting wa ya matla otlhe ke yona pesalemena momamedi gobane ntate Thabo Nthako e a dula letsogo lena modimo ga e sale a dula ha isale a sebeletsa modimo ha isale a utlwa lentswe le reng bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe ya ba o dutse ngwaneso ya rategang senatla sena se ileng hae ha isale a utlwa gore bophelo bo modimo ya bakano yena wa e tshwara o yetsa ka mo modimo a mmanetseng ka teng ke bua ka senatla ke bua ka motho e moholo ka hara naga ena ya ileng a tshepagala modimo a tsamaya ka bokgabane pela sefatlhego sa Jehova.

ke le bo Bishop Machatsi mme ditaba tsona o di balwa ke Thabelang Tau mo momedi itumela. Lefapha la temo la Berea ka tshebedisano mmogo le banka ya poso le kgothaletsa dihwai ho fetohela temong e sebedisang mahlale ho eketsa tlhahiso ya tsona. Ofisiri ya temo seterekeng seo mofumatsana Malerato Lekgowa o itse ka letsholo le ntseng le potoloha le ditereke le banka ya poso, dihwai di fuwa monyetla wa ho ithuta ka mekgwa e metjha ya temo le gore lekala le tshwere ka thata go kgatlhametsa dihwai go reka diterekere ka ditheko tse amoelegang. Lekgowa o re dihwai di nke monyetla ka mogato ona ka o reretswe go di maatlafatsa e seng fela ka mokgwa o di ka rekang thepa empa le ka ditsebo. O boetse a re temo e pharaletse mme lefapha le ntse le tswela pele go gokagana le bareki ba ditlhaiswa tsa dihwai e le go batalatsa mebaraka ya tsona. A bile a re Berea e balwa gara dibaka tse enang le mobu o lekaneng go tlhagisa dijo ka bongata le ga a re morago tsena masimo a sebedisetswa mabaka a mang e seng a temo. Setsebisa tsamaiso ya dikgetho mokgatlong wa dinaga tsa Europe Rindai Vava o re mekga le makgotla a dipolotiki e lokela go ikamaganya le maano a matšhaba a dikgetho le go tlakisa ka moo e tlilo rarolola mathata a setšhaba. Sena se tlhaeletse thupelong ya mekga ya dipolotiki e bileng Maseru Harabeke mo gara dintlha tse ka setlhogong

Thupelo yeo e neng e bontsha botlhokwa ba gore megoo ya mega e ikamaganye le meolwane ya ntlafatso le puso ya setšhaba ka setšhaba. Vava o re go na le mefuta e mebedi ya mega ya dipolotiki, mme yona ke e thaselang go atamela setšhaba le go ithuta mathata a sona, ga emeng e le eteletsweng pele ke batho ba shebileng maatla fela ba sena thaselo ya go kenelela setšhabeng. Ga phethela o kgothaletsa bapolotiki go oba dikgotlhano dipakeng tsa bona ka ga seo se hulela naga morago go phethagatsweng ga puso ya setšhaba ka setšhaba. Thupelo ena e boetse ya tlholotsa ba bileng le seabo go yona go arolelana mekgwa yo go ka fetolwang dipolotiki tsa naga ena. Sesala se busang Burkina Faso se gautse maqhama a naga eo le fora se tlosa ka go nka monyetla ka yona le o se ikobele dipegelo tsa tshebedisano mmogo ya tsona. Go tloga o kene pusong, mmuso ona o eteletsweng pele ke Ibrahim Traore e sale o fedisa dikamano tsa Burkina Faso le dinaga tsa bophirima e ka setana le o thibela mesebetsi yeo amaganyang le tsona. Polelong ya ona gasong ya naga ya ka labohlano, mmuso o phatlaladitse ga dikamano tsa Burkina Faso le fora di fedile ka le reng fora e nka monyetla ka dinaga tsa Sahel le go tshwetsa dikgogone tse di tlasetseng. Go sa le jalo, Paris e arabetse ka gore qeto e bontsha go tlhoka botsitso ka gara mmuso o wa sesole le go ipolela e sena molato ditlhaselong tsa dikgogone tse amagangwang le Al-Qaeda tseo e reng e sale di tlasetse naga eo le baaisane ba yona ka dilemo. Talao ke gore fora e tla tswa dilekane tsa yona le dinaga tse dingwe tsa Aforika tseo metheo ya tsona e itshetlegileng dipolotiking. Bogolo ba dinaga tsa bophirima go Aforika tse kgaolang dikamano tsa tsona le fora di kala dilekane le Russia kapa China. Go tseding, Democratic Republic of Congo yona e tlatletse nyewe kgatlhanong le Rwanda ka lekgotleng la matšhaba la ditlolo tsa molao ICC e tlosa ka o tshehetsa ntwa e sale e rena go yona ka dilemo. DRC e re Rwanda e tswile tlase melao ya matšhaba e kgatlhanong le polao tse setlhogo tsa batho, kgethollo ya merabe le go tshehetsa tlhekefetso ya basadi. E tswela pele gore baagi ba yona gagologolo ka botšhabela ba tlhekefeditswe ba baleiswa magae a bona ha ba bang ba bolailwe ka bongata go tloa dilemong tsa bo 1990. Ha jole DRC e ntse e tswela pele go tobana le ntwa ya marabela M23 ao ka makgetlo Rwanda e hananeng le diqoso tsa go a tshe. Go tlala matšhaba la ditlolo tsa molao go phatlalatsa Rwanda e le molato wa ntwa e renang go yona, go e laela go emisa ditlhaselo tsa yona le gore Rwanda e itlame ga e keke ya tlhokofatsa setšhaba sa yona. ICC e netefaditse ga e fumane nyewe eo ya DRC le ga e sare letho ka mogato o tla latela. Ga re diphethela ka tsa baaisane ba rona Aforika Borwa, letona la nakwana la sepolesa naheng eo Feroz Kachalia le ipiletsa go mapolesa go se sebedise maatla a ona hampe nakong ya boipelaetso bo kgatlhanong le melata bo lebeletse.

Mohamed ya motle re bua ka ya dutseng se pirin sa mo ka media farming o pomola mo riti nwa ya matla o pomola ka mo ra mo sebet on tate tabon thako pa na sebetse le fatsinena mo pyo hai Atali mamon na wamdi. Kore o loke la ke pomo lo. O loke la pomo le. Me sebe ti nya ha. Jale. Buke ye mwe se. Ya so lang. Ketla mo api sa. Di apalo te tue. Keke ka sakwai. Buke nyan tate. Le manyolo ya hai. Sebele tsa motemo lo ka jeno. Ya sebedite. Ke tla sa mo sebetswa motemo lo. Ya sebedite mo mamedi mo.

0: ere mo mamedi a motleng ka ha o re nya bosupa ke tlome ma mo raba sitsa ke na le metsotso fela wa ne somreni e tla ntumela go ke go dumela o fete fete ka o le mong fete ka o le mong fete ka o le mong o ka nna itsala gore batho ba ba mashome a mabedi ha ka ba o le mong le mong le mong ba ka nna ba feta ke na mo mamedi ya rate a nja o mema ke ke na karolo la palanta teng thako kamane kamakhaka kamane ka beria makhaka ke kere kena morati mo tle khotso e belwe khotso
1: khotso ntate bish
0: ntate wak
1: ntate ke o tompa
0: khotso ntate
1: a go tikima ho ho fulu jo ka le sana la morena ntate dimelle
0: yes
1: ke lo ka ha tsi la seo a se yoni ka 331
0: Jesus.
1: Le
0: nna ke le hlana la morena.
1: Ke mo latela ho se mo wa yang.
0: Ho se ma yang.
1: Wa ri ke a Musa ha ho di sang.
0: E ba. E ba.
1: Empa u tlang ka ro pele pele.
0: Ha.
1: Wa ni luna le mahala a la wutsi.
0: Luna le mahala la wutsi.
1: Le le nna ke tla phala ke tsaele.
0: Ha.
1: Le ha ke le le sana fa. Ke a sitla sa se yone 331.
0: 331. Ya.
1: Ke ka lang hona teng ka se bisho.
0: Ntate.
1: Ka ke re ke tsitsi me.
0: Ha.
1: Are bua ka sona ta.
0: Hey ba.
1: Ke bua ka ntate ntako.
0: Ke bua ka ntate ntako. Yes.
1: Ka ke yo ka mo tsanga wa modimo.
0: Jesus.
1: Ka tsang moya.
0: Hey.
1: Ha ke se le ka fihla makhaka pele le tsatsi le shaba.
0: He bang.
1: Ya ba ke se ke fihlile ona mo.
0: Ha.
1: Se le tu ka riwe ntate wa etswa wa sena tsa.
0: Eh.
1: Ka teng tsa go jo ka ke go tsiba.
0: Ya.
1: Ke go pula hantle.
0: Hey.
1: Ke ke ke nya mo se se go na batla ha o lo boloka ntate mo ruti wa o tsetela ntate 18 ntlama.
0: Ha.
1: Ke bile ka ruti se tlo ntse le seng le ntate ntako.
0: Eh.
1: Ha go boloka ntate e ntla ma kwa labata.
0: Kwa labata. Yes.
1: Eh ya ntate ke ne ke na le ntate ntako.
0: Mm.
1: Ya de e se la di bua ntse ntate tsena tla se pakuwe. Ba di tsaba tu. Ba lo ka ho bua.
0: Ya.
1: Ba fuwa se baka.
0: Yes.
1: E la ha o le bitswa la bala tlola.
0: Eh.
1: Eh, ha tshe ntate ma tshasi.
0: O re le na tsa le emela le bitsole.
1: A tshe ntate ke hanga ba ga e tswa go ka le dikga sa ba ba le ha o tswa bitse le bitso.
0: Yes.
1: E mpa moya u ja wa hana ka re ile ka e mang ka e tswa ba moya wa lwana ka ronda e tsaka ga ka ha wa bitse le bitso. O bitse le bitso la ntate ma tshasi.
0: Eh.
1: A tsaka ka tswela ntate. Ha pita ntate mliko. Ya ke pa jo mlebo.
0: Eh.
1: A di bizi le lwa bedi.
0: Yes.
1: A ke na le na ya di tabanza te. Bo se bana se ga ba paka tsona sa sirena.
0: Jesus.
1: Ya ni di ba paka tsotlhe sa ke ga mo tshepe. Di sa bona tate ma tita di buwe sa bolelwa.
0: Yes.
1: Se sebetse ya ha inda te e wa yena yesa.
0: Eh.
1: Ya teng tsa go ile le tsona tsa.
0: Ha.
1: Mo khatong wena wa ba ile. Ba hopola hantle ntate menyatsi
0: eh
1: ile le tswa di tswa go go sa mkhatlo wa ba dile
0: eh
1: ntate menyatsi a tsangana a phila
0: yes Ke le bontate.

0: tso ha e bele lo
1: ya se dirisa mo ka le da phahame
0: e
1: o phumela go ritima matla go
0: mona o bua maisano a ha yes ma
1: ka tsena mona o tsale mtu wa
0: amen
1: ke sa tsena ka je mo tsena ka tswe go lo a ne re bua ka ithabo
0: e
1: ha ala bone ho no ho tshe ho hopola ha mo fia lokileng ke le tsono no o tlo tsebe ho mo ga wa ha ya sanga mo etelle tsipile a ke re o no tshe ya botile tsono lo
0: ke sa
1: je sa le ga je no riti mo ya
0: ma ya ma ya ma
1: ke mo ho mo ha re se re bua ka ena sa le sio ena o se a re tsela di ho ke se sabelo le tsho sa ya hai ho ba le lo ho di tsi ma so a te ba
0: so
1: a tsuja lo ha go na ke o le bo ha fela go bane mo sebetsi wona o le o mjate modimo o la ikotlisa
0: e ya hle
1: ya pita re re e modimo re ya le boga ya le boga
0: ga le bo mesisi
1: ka re ka nka o shetse molemo tse wa nga tsitsela go re di be teng e leng khotsi
0: yes
1: go le la pala handa ten tsa go homme le bana e se le go fela le tsatsi la ga jeno ba se ba kadile le qhepele letsa ba ga modimo o gulukile gulukile go fedile go bane re ne re fie senatla re ne re fie ka kapa mao ba re ne re lla empa le tsatsi la ka jeno ga modimo re thabile go bane re na le tshepo ya go se hlopa sa manyelo se se se mo hahlameditse go tshega ke ya ha bo re bone ke mo tlo re ke matsatsi go no lu tsene le malane le wa le go di mo fela go no sedu masole ana mo emeletse ka nqena le ka nqena a etsa bonnete ba gore ba mo fantho ya neng a e rata ke se le go fela le tsatsi la ka jeno mmina tshokonte mo reng tombohle ba hai ba le so
0: yes ma
1: eh ha ke go sebeditse ntate masimo o la gobola a hlaola etsa tshohle ke se le go bona mo tsela ya silenteng ke ne re buke bungeletse re tshelle e le re palese ena ka pa di yalo tsena tsela di hole re kopile sentlo ja mamano
0: ke
1: te mo di mawetse handle senta
0: ka le bomme ka le bomme
1: se se o di bua ng ga di ngwale ke le lonya gona ka ntle go di mesa sa go
0: ye amen amen ka le bomme se se ya amen.

re qetela mosebetsi mo mameng. Mantate Moruti, Thabo Nthako, wa kereke ya Moshweshwe, o bileng teng a phomotswa ka Labohlano ka mora mosebetsi o ana o tletse lefatshe a etsa se molemo pela Jehova. Ke motho a ileng a utlwa lentswe a re bua Morena, bohlanka ba gao mametse e leng tsenena di ile la kena ya ba le sebetsa ya ba leng tsenena e ba bophelo ya ba leng tsenena ya e ba matla a mo tisang lentsweng la Modimo. Go ya o latele lentswe la yeng tsotlhe mo lerongwang a le santse le jadilwe e be o na o nosetsang.

0: la ye ngwe e papaneng
1: Jesus
0: o ba ne re le batho re itibala wo ntate
1: my ma
0: re itibala ho
1: ne na
0: batho ba mo futa o fi
1: o
0: re boele re itibala hape le hore na re tswa kae jwale ke batla mo mamedi wa tshebeletso o
1: hey
0: ai le bona ke tota ke sekela lengolo la phuduo ya letshatso o tla tsamaya le nna
1: my
0: gore moya wa ntate modimo o tlo o sebetse ka gare ho ena
1: o kosia
0: ntumelle re bue ka monyako o patisaneng ke kopa o mphetlele buka ya gago ho mateu kgaolo ke ya bosupa
1: kgaolo ya bosupa
0: re tlo tla ka bala temana tse pedi fela ya leshome le metso e meraro
1: tse pedi fela
0: le leshome le metso e mene
1: allright ga
0: re rapeditse pele modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang wena jehofa ya kaletseng maru re tlisa ditanki le ditebogo go wena ramasedi wa poloko ka o re ntate a lokileng o re bolokile le letsatsi la kajeno modimo motho ya tsebang taba tsena o re a e se ka botlhaleng patse ka mogau ebile o atomela ka o bina sefela mogau wa modimo ke kwetsa e kakang na e sale o mfitlhela ke sala ke makete fela a re di thusang dipelaelo le ona masisa pelo ka gore mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang ntate kena le rona tshebeletsong ya letsatsi la kajeno yo re etsetsa mohlolo ntate a matla otlhe bana ba gago ba yo phela ka yona gobane o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya moya o halalelang
1: amen
0: ke kopa o ntumelele ke e bale ntate matšhatsi ke itse re bua ka monyako o patisaneng e re ke o balele yona kenang ka monyako o patisaneng gobane monyako wa timelo o hebehebe le tsela e yang teng e phatlaletse mme ba kenang teng ba bangata gobane monyako wa bophelo o patisane le tsela e yang teng e tshetshane mme ba e fumanang ga ba bakae re bua ka menyako ntate matšhatsi e mebedi re bua ka tsela e
1: patisanebe
0: bosumba letsatsi la
1: kajeno
0: ke kopa golelekelela ditaba tsena pele lefatsheng leo re phelang go lona kajeno tsela e bonolo ntate
1: matšhatsi
0: batho ba rata o etsa tsotlhe tseo batho ba bang ba di etsang ba latela bongata go na le o latela modimo empa morena jesu o re fa kgetho e tlakileng go na le menyako e mmedi go na le tsela tse pedi ga gona tsela ya boraro modimo ka jeno o bua ka tsela tse pedi ebile o boetse o bua le ka menyako ye mebedi go na le monyako wa hebehebe nyako o patisaneng kapo tsela e patisaneng ka jeno o tsamaya ka tsela ese dumelle moramatlhatsi ke kene lengolong lena batho ba ntate modimo batle ba phele monyako o mogolo le tsela e sephara jesu o bua ka monyako o feng o bua ka monyako o bonolwa go kena go ona monyako

0: botoko tate machatsi re ke bua taba ye nngwe
1: ntate masitse
0: pele ke kwala hangata baruti ba tsenwa tsietsi ke batho batho ba ba meya ya bona e tsetelletse e sa robala ka kgotso ka lebaka la ai re bua batho hantle ha ba se ba tshwele
1: yes
0: le ha ba ne ba sa etse hantle
1: yes
0: ba ntse ba phela ephete gape moramafita
1: ya
0: re bua batho hantle ntate masatsi o tso setse mmele fela empa ba ne ba sa etsetse modimo hantle ha ba ne ntse ba phela gobane e thata ntate matšhatsi taba ena o ka se re lefu la motho wa re ee motho enwa le a tlhokaetse tsena empa o na loya o ka se tsho wa re motho enwa le ga tlhokaetse tsena e ne le tshwana le a tlhokaetse tsena e ne e le moleko wa motho o na le dintho tse dinge le baruti re tswafa kapo re tshaba go bua nnete ka gore na difemedi le tlageng ka nako tse dingwe o patwe o sa jwetswa mantswe a nnete moya wa ga o tlo qetelletse o solola sebakeng baratiwa ga re bakeng re lokiseng re bakeng re lokise mmelo wa morena obane nako e ya tometsi lefu le tla jwalo ka leshodu ga re tloele menyako e hebehebe ya dintho tsa mahala obane ga o na tlhonolofatso ka nako tse dingwe o ka e tsala yese teng tlhonolofatso empa dumelela modimo a sebetse kopantate modimo ka thapelo gore jehofa ke kopa e le o ba wena e le o ba wena senatla sa legodimo ya phagametseng tsotlhe ke batla gore ka jeno o ko ipotse potso ke a e kwala ntate matšhatsi ke batla gore ka jeno o ko ipotse potso gore a na nna motlhang ke thotseng batho ba tla be ba bua eng ka nne a nna nna motlhang ke thotseng ntate matšhatsi ke esia gona mona ke batla motho a ipotse potso wa ba ikarabe a na nna motlhang ke thotseng ba tlotla ba re eng ka nna lokisa tsela tsa gago modimo ke o motle le bosumi ba letsatsi la kajeno ka lebitso la ntate moralela moya o galalelang ntate re ya leboa ka keresete ke morena amen
1: amen ra leba ntate ra leba ntate momamedi a rategang ba ne monyako wa bophelo o patisa le tsela e yang teng e patisa bophelo momamedi go patisa na o kokomalang le fifinleletse ontso hanelang tong konyadibi jeso tlile ke molapolwe o tlile mamati o batla utswe batla utswe o tsakapeli e mamamedi Saka wena o tswe sebaka solen sona se sa o dumele ho etsa thato thato ya modimo sebaka solen sona se sa o dumele ho bolela lentswe la Jehova modimo sebaka solen sona Se sao dumele go ka utlwa ka mo Jehova a buang ka teng. Se ka utlwa. Se ka utlwe. Kwa nesu ya rategang. Ke tadimane le maemo. O suba le satsi lena. A o sitisang. Go aparwa ke mohau ao sitisang go bona mohau ao sitisang go utlwa lentswe lentswe la Jehova go phetha ka moo Jehova ao babaletseng ka teng ka utlwa lentswe

kamo lileng ka teng. Na ngwane se a ratehang o ntso kokometse tronkong ya lebi. Se se utlwile ke molopolle o thuile mamati o batla o tswe bosung bona bona. O batla o tswe kgotsa o tlamileng di sere di matla ke ntho tse bodileng fela di natua fela. O batla o tswe maemong o keneng ka rona ngwaneso moreneng ke a o dumella o kene, ke a o dumella o kene. Dinomorong tsa mahala 21219956956. Ha o le ka ntle ona ha o etsa +266 e be o etsa 21219956 le ya Vodacom o etsa +266 o etsa 59956 e be wa kena mo mamedi a ratehang. Tswahle go tse o tlamile o ipofeletse ka tsona fela o di o etsetse molemo. Tswahle tronke mesebetsing yo o sitisang go kopanya le Modimo o tlo tseba o kena ka monyako o patisaneng bane monyako wa timelo o hebehebe le tsela e yang teng e phatlaletse ngwaneso ya rategang.

0: kgotso e be le wena kgotso king
1: hi ifile habo
0: ako ntate Sekgwane ako iphumulele hle ngwane eso ke a tseba o tla bo keng wena ngwane eso yo motle o kwena eo o no batla o bua ka leqeba tswela pele nnake
1: I'm going to go to the hospital.
0: Oh, no, unwile dipidisi ya ba wa roba.
1: Eh, bale ke di dungwa ba taolo.
0: Ah, pepi hle ngwana nne. Pepi.
1: Eh, andan.
0: Pepi ntat.
1: Eh, go
0: re bua ka monyako. Re bua ka monyako. O patishani. Re bua ka katsela. E patishani. Go bane monyako a timelo. O hebe hebe. Le tsela ya nteng e patlaletse. Wa kama nyako patishane.
1: Eh ganna tama ya.
0: Mwanamme.
1: Eh bophelong.
0: Ke
1: tsile ga ta kopana le dikholotso.
0: Yes.
1: Go fana le yona mira yo me patishane ntate machatsi.
0: Ha.
1: Eh bo tsumba bua le wena. Bo bua le wena ka mokgwa o le go dia o le moga.
0: Oh, Jesus. Oh, ke rata ba bangata ba shebile sekontiri mo ne ke rata mona sekontiri ho lokile ntate ke le bo ntate

want to worship Jesus. Amen. Thank you. Amen.

0: re re fetele fela ka kgwebo mpele mo mamedi ya motle re tle re tsebe o tswela
1: re go molati
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: ngwana mme ke tseba ya pa a kwa nke ko nke fela nke ke bona na o ka phetisa o ka a ba sa nyame le ke nke ke u kana ka phetisa skoto sa motsotso ha ba ka phetisa nga phamisa matsoka re Jesu motle re kana re go le lego ngwaneso morene re kana le ngolo le leholo
1: PFM dumela ke o dumedisa ya o dumedisang le busung ba letsatsi la kajeno ke moruti masitsa ho hlaha lefatsheng la Thembisa
0: yes
1: dumela ke phamise letsoho la moya
0: my
1: letsoho le rumelletsweng ke Ramasedi.
0: Alright, sir.
1: Hobane ha ile letsoho la nama lona ke le silafetseng.
0: Oh, yes.
1: Moholo wa ka, Bishop Machatsi Kgotso.
0: Kgotso, moholo. Kgotso, moholo.
1: Ke re ho wena saluti, a e se etswa lefatsheng empa ke etswa lehodimong.
0: Mighty.
1: Ke boele ke o dumedise ke re ke a leboha ka monyetla ona wa hore re boele re kopane hape ho tlo bua ka lentswe la ntate Modimo.
0: Alright.
1: Ntumelle nako
0: my alright.
1: Ntumelle ka jeno.
0: Yeah.
1: Ke tlo tla ke meka mekana le moya wa hao.
0: Oh.
1: Ntumelle ke tlo tla ke o ruta ka bophelo. Kapo ke tlo tla ke o lemosa ka bophelo ka tsela ye nngwe e fapaneng.
0: Hey batho.
1: Hobane re le batho re a itibala. O ntate Machatsi.
0: Ntate Masitsa.
1: Re a itibala hore na re batho ba mofuta ofeng. Re boele re itibale hape le hore na re tswa kae. Jwale ke batla momamedi wa tshebeletso. Ha e le mona ke tlo tla ke hlekela. Lengolo la phudu ya letsatso tla tsamaya.

0: que é o de Melita. E é o de Melita. O Bamelele Marco, e aí em cima, ou já tem mais chazi. Re aí em cima, lá, Rurenar, baixo, vamos fugir ao fim. Rebuele ri em cima, lá, rapé. Le hore na re tswa kae jwale ke batla mo mamedi wa tshebeletso o ha ile mona ke tota ke sekela lengolo la phuduo ya letsatso tla tsamaya le nna hore moya wa ntate modimo o tlo o sebetse ka hare ho yena ntumelle re bue ka monyako o patisaneng o ke kopa o mphetlele buka ya hao ho Mateu kgaolo tate matšhatsi kgotso le momamedi ya mametseng mona wa PCFM re ntse re le lenaneong la leeto la sefapano
1: yes
0: ke utlwa ebile ke tshaba ho senya nako ka mogou ntate matšhatsi ke utlwa lenaneo lena le tsamaya ka teng
1: yes ke batla
0: ke utlwa gantle gore moya wa modimo o theoile sebake moya wa jehofa o ya rena go momamedi e mo le e mong ya mametseng leeto lena
1: allright
0: ntumelele ntate matšhatsi gore ke o ba monna ya mokgutshwane jwalo ka sakia empa ditaba ke di beye godima tafole ke be ke di otlolle
1: yes
0: gore legodimo letlele kgone gore le theoele go motho e mong le e mong ya mametseng tshebeletso ena re kena lengolo le legolo ntate matšhatsi
1: yes
0: ga re ke re bule buka ya tshenolo wa boraro
1: right
0: tshenolo kgaolo ke ya boraro re tlotla re bala temana ya bosupa go fitlheletse moo moya o ka wa felelang teng lengolo la botshelela go kereke ya Philadelphia e bala ya tsena temana ya bosupa ngwalola lenyelo ile ya kereke ya Philadelphia o re ya
1: halalela ya tshwereng senotlolo sa tafita ya bulang mme o seya ka
0: kwalang
1: ya kwalang mme o seya bulang
0: ya hao
1: yes
0: bona ke butse monyako pela hao o ke ke ngwa kwalwa ke bo
1: ne ke batla tabatseng
0: hobane o na le matlanya le ntselaka mme ga o ka wa latola lebitso laka
1: ya kwale nta
0: mme ga o ka wa latola lebitso laka
1: ga o ka wa latola lebitso laka
0: ke lenyoloi le ngwalang kereke ya Philadelphia
1: jesusate
0: matšhatsi
1: ei
0: ka jano modimo o bua le batho ba ikutlwang ba fokola o bua le batho ba ikutlwang ba kgathetse
1: ei
0: o bile o bua le batho ba llang bosiu le motsheare gobane menyako e mengata e kwetswe bophelong ba bona
1: mighty
0: mohlomong ba bang ba bua mantswe ntate matšhatsi ke batlile mosebetsi empa menyako e kwetswe ke rapela nako e telele empa ga o letholele
1: alala
0: batho ba mfetohetse lelapa le ntloetse metswalle e mphuralletse empa morena jeso ka jeno ntate matšhatsi o bua taba bona ke butse monyako o go seng motho ya ka kwalang sena se bolela gore motho ya ka bulang o

0: fela ntate machatse ke modimo ka boyena sena se bolela hore motho teng ya ka kwalang ke modimo ka boyena jesu ke yena ya na le senotlolo ya tshwereng senotlolo sa dafita ke rata mona ya tshwereng senotlolo sa dafita ya bulang mme o se ya ka kwalang ya ka kwalang mme o se ya ka bulang senotlolo ke pontsho ke pontsho ya maatla ha o na le senotlolo ha o na le senotlolo kapo ho yena senotlolo ke bophelo ho yena senotlolo ke maatla jesu re adimile senotlolo ha re se fumanwa ho motho ke na le senotlolo
1: Sena
0: ntate machatse se bolela hore o na le senotlolo sa mosebetsi.
1: Yes.
0: Momamedi wa PCFM nkutlwena ke reng ka jeno ke bua le wena. O na le senotlolo sa
1: mosebetsi.
0: O na le senotlolo sa lenyalo.
1: Yeah.
0: O na le senotlolo sa bokamoso ba hao. Ha batho ba re ha o kgone Jesu re ke tla bula. Ha dingaka di re ha o sa na tshepo Jesu re ke na le senotlolo. Ha lelapa lo lahlile Jesu re ke ntse ke tshwere senotlolo. Modimo o tseba mosebetsi ya hao. Ntate machatse Jesu o kala ka mantswe a reng ke tseba mosebetsi
1: ya hao. Ke a tseba, ke a o tseba.
0: Ke tseba mosebetsi ya hao.
1: Ke a o tseba.
0: Sena ke se kgothatsang wena haebe o ntso o dutse tseleng e nepahetseng sena se kgothatsa wena haebe o ntso o le motho ya rapelang batho ba ka sena se bua le wena o re ke tseba mesebetsi ya hao ba ka se ke ba bona meokgo ya hao ba ka se ke ba bona ha o itima dijo
1: oh jesus
0: ba ka se ke ba bona dithapelo tsa hao
1: oh
0: tate machatse
1: tate machatse
0: ba ka se ke ba bona boikokobotso tsa hao
1: yema
0: boikokobetso ba hao
1: yema
0: empa jesu o re ke a tsiba modimo ha le ba le motho ya mosebeletsang le ha batho ba sa o namolele modimo wa bona le ha o sa roriswe ke batho lehodimo le a tseba mamelana o re matlanyana ha a thibele modimo o re o na le matlanyana ha ka a re o na le matla o re o na le matlanyana hona ho bolela horeng
1: jesa
0: modimo ha sebedise dintho kapo ha tlisi tlhonolofatso ka baka la matla o sebedisa boikokobetsong be o nang le yona dafita e ne e le moshanyana fela josefa e ne e le lekgoba moshe o ne a rata ho bua empa a sa tsebe jeremia o itse ke sa le monyenyane empa modimo o ile a ba sebedisa kajeno ho wena kapo kajeno wena o re tjhelete ha eyo
1: yes
0: o re batho ha bayo oh my god o re thuso ha eyo empa modimo o re le matlanyana
1: yes
0: ha le ka ne tumelo ye o nang le yona bakeng sa lebitso la ka
1: oh jesus
0: ba bolokile lentswe la ka ba tla fofa jwalo ka ntsu ba ke ke be ba kgathala o re ke a tseba ke a tseba ke tseba mesebetsi ya hao
1: ke o tseba
0: sena se re bolelela gore ga fela re ntse re etsa gantle tlhonolofatso e tseleng tate machatse ga ba ka ba latola lebitso la jesu o re ha o ka wa latola lebitso la ka ke ntho e bonolo ntate machatse o sebeletsa modimo ga dintho di sa tsamaye hantle
1: alright
0: gobane o kopa maatla a legodimo empa batho ba lefatshe ba etsa

0: ntho e thata jobo o ile a lahlelwa ke bana a lahlelwa ke maruo a kula empa a hana go latola modimo Shadrake, Meshake, le Abednego ba ile ba lahlelwa mollong
1: yes abakala
0: empa ba ile ba re le ha modimo a sa re pholose re kekebe ra khumamela setshwantsho modimo o rata batho ba sa fetuhelene la ya hae modimo o rata batho ba sa fetuhing ka lebaka la maemo o re monyako o bulehile Jesu o re ke buti menyako tate machatsi hona le mo batho bana ba sa utlwisising ha re ke tla bula o re ke buti menyako sena se bolela o re ke modimo o se a qadile ho sebetsa le ha o sa bone le ha o sa utlwe le ha batho ba ntse ba tswela pele ka ho soma monyako wona o butswe ha o motho ya ka kwalang batho ba bang ba re ha ho motho boloi ha boyo mohono ha uo mathata hayo ha fela ha o butse kreste qetello e ke batlang ho fana ka yona ke ena ka jeno ke tlile ho lo bolella gore motho e mong le mong a ka dumella gore modimo a kene ka ra bophelo ba hae dumella gore modimo a etse gore o seke wa tatela dintho o seke wa nyahama dumella gore modimo a sebetse ka hare wena dumella gore modimo a o bontshe tsela e o tlameileng gore o etse dintho ka yona ke batla ka jeno o ipotse dipotso ke tsena ke ya gore na nna ke boloka lentswe la modimo na nna ke a tshepagala nakong ya diteko na nna ke tshepa gore modimo ke ena ya tshwereng senotlolo sa Dafita ha o dula le kreste menyako eo a e bulang e kekebe ya kwalwa ke motho modimo a nketsetse lona gantle tsamaya le lo phela le yo tseba le gore botshepei ba gae bo a tshepagala ha le phirimile o re neya boroko gobane re lala re mo tshepileng tate ya lerato modimo a nketsetse lona gantle bosumba letsatsi la kajeno ke nna senotlolo sa bophelo ha ke butse ha ona motho ya tla kwala ha ke kwetse ha ona motho ya tla bula dumella gore modimo e be ena senotlolo sa gago tlwela o itshepisa batho gore o tla thola mosebetsi ka lebaka la batho tlwela o itshepisa batho gore o tla fumana legabunyane ka lebaka la batho tlwela o itshepisa batho gore o tla fumana lenyalo ka lebaka la batho senotlolo se tshwerwe ke modimo ntate matsatsi
1: aefe
0: modimo sebaka a etse mosebetsi ka kreste ke morena ntate re a leboa amen o fitlheletse re kopana gape modimo ke eo
1: amen momameti ya rategang ke na le metsotso e mehlano e saletse nna ke rata ke mathe ke pakise ke a kofe ka se go molaetsa ke botse monyako o mompela gao o ke ke ngwakwala ke motho baneso ya rategang jehofa ore re o tsebise jesu ore re o tsebise ga le o kopa o na le monyako wa dikopo o sokang o bule o re ke o jetse bosigo bona bona ke ga kala o bula o tlotse ba o bona matlahai ke botse monyako o kekeng wa kwalwa o kwalwa ke motho ke a tseba ngwaneso dintho gale di sa etsagale maemo a gana o etsalla magareng a bophelo tseeditswe ke bophelo bo thatafaletse empate mana ya rona ya bosigo bona e re bona ke botse monyako ke tseba mesebetsi ya gago ka lebaka la o tseba ke a tseba momamedi o no sena tsa o isa bana sekolo ebile o ntse ipotsa ha koro di tlo bula o batlwa kotara

0: Yes.
1: Jesus. Calibon. Calibon.

0: Kotswabelwe.
1: Ntate Matshati.
0: Ntate.
1: Re kopana le temana.
0: Yes.
1: Dirimaneng. Ereng.
0: Yes.
1: Ngwala le nyoloi. La filosofia.
0: Ya.
1: Ntate Matshiri, Ntate Matshati.
0: Bali ya ntate, bali.
1: Re kopana le lengolo.
0: Bali.
1: Le blanka sinno ke sinno tolo.
0: Hey.
1: Abusi, ha ho ya ta kwalang.
0: Hey.
1: Ha ho tsi ha ho na ya ta kwalang. Ntate Matshati ke nya kwe me ka ye kwe tsing.
0: Tsisa.
1: Ke ana tsing Ntate Matshati. Ke ba ba kae ba kwalo tsing nya ko. Ka me sebe tsi ma toho. Ba ba ma sebe ba tirile. Ba ine he sin Ntate Matshati.
0: Ha.
1: Tsana na ko nyina. Ha mamela upa. Kuwa kase nasolo, se nasolo nta tema chati, nasolo ni nasa, isafani, unadili nasolo, se nasolo, kastole punyele tu,
0: zisa,
1: se timama kilo,

0: Ke a tseba mo mamedi o tsamaile bo imeng. Ba le tlo o tsamaile mo lona. Ke a tseba. Khalo fetuile se. Tseba mo sumona. Tseba mo sumona. Ke mo abuwa. Ka bo yana re wa tla. Ne wa tla o tla se ba ke sa. O re wa tla o sumona. Ba no tsamaile ka yo.
1: Hey!

要说干么地么？可说干么点么好？要说干么地么？可说干么也没路呢？要说干么地么？可说干么没啥路呢？要说干么地么？

0: kana mama e di tsama ke tsa ke sa bona ke tla bua khotso
1: ke wa se
0: yes
1: le sila se
0: wena wa nkutla yes
1: aba le di rongong
0: o ba di yes
1: aba pena
0: yes
1: wena go ya le ye a ntara mo tselo o le ba di rongong
0: ha
1: ha bona ke tsa halo yena
0: yes
1: o le ka nya gore ba tsarwa
0: ha
1: ba se ba ba le nge ka ofela
0: mai
1: o ntsha sabule ya ha uri wa ipulaya
0: yeah yeah
1: bona ka sa lo ke sebetsi
0: yes
1: impa ta ba ya sa
0: yeah
1: e le bona o se wa ipulaya
0: ska ke sa le mona ka ofela
1: o bona ke sa le mona ka ofela
0: mighty
1: ka bona go bua nda se
0: Yes.
1: All right.

0: kgotso, kgotso.
1: Nya kgogagane lefelleng.
0: Yes, ke rata batho
1: ba tsa. Le mati ntate di so.
0: O bale ye.
1: Go bula le mati.
0: Yes.
1: Na hore.
0: All right.
1: Go tsho fuma ne he se tla etsa ho nwa bene.
0: Eh.
1: O bane so le ne e to le ne se ho fedile metsi. Tsela ya ba a ka le nna ngwana thukwana.
0: Ha.
1: Ka se ka bona ha iswa.
0: Jisa.
1: Tsela ke tsike le ke mani nya ke bo.
0: Munya.
1: Tsela ho se se nya le nyoroi.
0: All right.
1: Ke se sa ho me a gare. Na go nya wa sa sa ba tsho bona ngwana ha iswa. Ya le ba. Ha. Bona ntwe ba.
0: My. My.
1: Chabutsin ke go hafa modimo. Bona. Ke nwa ha no na lona. Se di ba ke se na ke la hao. Ke go hafa bo di ba se na se bo. Bona. Ho na mo sa ri ntate bo shopo. Ya nne na sa se le metho.
0: O Jesu.
1: O ba le pele ya bana.
0: Jesu.
1: Yeah.
0: Oh, Jesus.

있어? 오케이. 오, 꺼냐? Yes, 너를 가. 나를 미소.

0: Khotswebe teng.
1: Khotswebe yona bishopo.
0: Bona ke butse.
1: Bona ke butse monyako.
0: Balea, balea.
1: Ke batla o tsamaya.
0: Eh balea, skatama, balea, balea.
1: Ke a fikelele a fikelele nebe bishopo.
0: Yes.
1: Ha ke ntse sa bogosi.
0: Yes.
1: O bona ba tshe ba fita. Ke mosadi wa yoriya.
0: Eh.
1: O ya kwa nutseng. Ke fita ha mo hlokomela.
0: Ke
1: ba wa shapa. O na le polelo re mpike ke nyena.
0: Eh.
1: Ke le ba mo bitsa. Ha fika o tsena le di kubone le di shopo. Ka mora ga ntse ba dietsa hale.
0: Ya.
1: Ke le ka fita. O ngola le ngolo, o ngola hore o re ho bana ba ile ntong o re le ba yuke o mhete ka pili.
0: Eh.
1: A da tsela ho shwa.
0: Ye bana.
1: E bile le ngwana ene le di shopo ke le tsa nyoriya.
0: Ya.
1: Hore a ya ha ya a tsela di kubone le mofumadi wa hae.
0: All right.
1: E be ha ke di kubone mofumadi wa hae ke le ka ho kubona ta fita.
0: Yes.
1: Le ma chatsi. Bona ke butse monyako.
0: Okay, ke
1: mo. Ke butse monyako.
0: Pela ga.
1: Ha, mme mo Samsonye na ha menya go e bua. O na le pola ya e bua. O ga makaka mo mo re nwa ka.
0: Ha,
1: ke bani. E nne ngata ma ya le ene ne ke di shopo. O na sa go kutsi se o se ile se se le mo ho ye.
0: Yes.
1: Yo go le ene ne ke di shopo ding ding ha bo hloko.
0: That's right.
1: Ke keta ho tsena.
0: Eh,
1: ya hle. Re ke finya ka ha ne di shopo.
0: Ha ntat.
1: Ha mo di mo ga tande ke ntle tsa ba fana ka khumbo tsa ntate ane.
0: Ha bo lo ke ntate ma fana. Ke le bo. Amen.

0: tswebe teng
1: bona tiki u simunya go dira hao
0: baliya
1: simunya go sala o ke nwa go ba ke mo
0: yes
1: se ba ka korinta tabi shopo mo modi mo question ho ya ka o mo modi ba u tin ho ya ka kora
0: ha
1: bona mo ha u ka se ho ba ori ha ke ke mo fika
0: all right
1: Tell
0: me what I did.

Ya. Ya le van a dar su prabo.

0: tswebe teng
1: naha e teng e rate ha e ke nang ke baloko
0: haleluya
1: polele na ke sa dumela ke rata ho ya ka teng hobane ka teng ho tla kena fela ba ngodilweng bukeng
0: ntau
1: mme buka eo ke ya kunyana
0: sebata
1: ha ditshepiso di tla o gopotsa Modimo
0: gopola
1: ka moo ke tsamaileng pela gago ka teng
0: oma
1: go na le nako ntate Matšhasi eo o di gopolang tsofe o be o dima sefela pela gago ga ke fitlha o seke wa nteleka gobane ke tla ke tshepa wena
0: mai.
1: Wena le

0: kalaka.
1: Ei.
0: Ke tsabetse ho wena. How fika le sike?
1: How fika?
0: O etsa polelo.
1: Ei.
0: O phelo ke wena ndi. Hey, ke di tla bona ka tshwarelo ho
1: ya. Ya.
0: Se tang le ha di le botho. Gere ke dintho tse bodileng di na thoa fela.
1: Eh,
0: nna ya sa fetin tola le ho nna.
1: Oh!
0: Oh, fa ba bang hakalo, o mphe hanyenyane le nna.
1: Ya!
0: Bona ke omeletse, ho thisetsa marothodi.
1: Jesa!
0: Ke nna o nkolobise.
1: Eh!
0: Ntate ke a dumedisa hle.
1: Ntate makgwa.
0: Ke lahlatsa ha le ntse la ka le ka nna lahlaha.
1: Amen.
0: Ntate o ntumelle o mpate ho fihlela sefofo se be.
1: Ha! Ntate makgwa.
0: Hobane.
1: Amen.
0: Di mo neha ujelo ale ha ujelo ne ale fe khot.
1: Ah!
0: Ale buluke ka mehla le mehla le ditsolla ha.
1: Eh.
0: La Kriste a itla ipetha me fokolo nya rona.
1: Ha.
0: A ntsa tsa di dilite o re lang ka tsona.
1: Eh ya se. Ke le bontate mo khwa. Ya. Ale bontate.

ga ke na thapelo ha re tsamaisane le eto le na le wena ke rapele ha mmoho medimo o leng teng Afrika Borwa o meme Jehova ha re rapele mamamedi tateo ya lokileng jana le matla ohle senatla sa ho loka le fifikile le batla ho aparela lefatshe timo ya lokileng sa mokena kara setšhaba sa rantsho modimo e tla re ga matla a lefifi a e ba te motsheare go hlae lesedi la gago le be se le aparela Afrika Borwa yotlhe be se le aparela bana ba thari modimo ba kwaele ntate ya lokileng ka kganya ya gago ke senang go fela ba kwaele ka lesedi la gago ba kwaele ka matla a gago ko modimo wa rona ba ne ga o tlhoe ke letho ko modimo wa rona ga o imelwe ga o imelwe ke letho tlaisa lesedi le kekeng la fela seabe sa o loka ga o tla wena ga o tla wena gona jale tate ya lokileng bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe nama ka lefatshe la Afrika Borwa o phalle o tetime mabali wa oloka magotla a legodimo a sesenye lefatshe lefatshe le eme le emiswe ke wena wena o hlaile ka kganya ya gago roma matla a satane a keneng ka ra bana ba batho ka modimo wa rona ka modimo wa rona ka modimo wa rona tate ya lokileng ba beile letsatsi la la masome a mararo kgwedi kenegelong go yona tsa mafihla pele go la masome a mararo e re ga ba phaphama ba utlwe matlare godimo a se a phalale lefatshe lotlhe ba utlwe matla gago a kenela morele modimo ke a lokileng wena o senatla sa le godimo wena o matla rona tate boloka boloka tšhaba sa gago boloka ka matla gago o lokile modimo a rona o lokile ntate o lokile maemong otlhe o lokile ntate ga o robale gao tsele tate ga mosema gago moya wa gao lo kena ga o lo kena o lo sebetsa golumetsa basotho

balabasotho tate ya lukileng ya nani mahlahohle ka itlotlise wena ka matla a gago ga e le matla ya mobe a tla gauwe gore ne moya wa gago tate ya lukileng re kene modimo wa rona sefefo ka gare ka re o le batle ske sa utlwagala gwa ba le timelo tate ya mosamagao tsa bokena ya lokileng le bone le na le tuka le bone le na le tuka le lo tukela Afrika Borwa diprofenseng tse lesome tsa Afrika Borwa le bone le na lo tuka le tukela Freistata ka ro Freistata yohle le bone le na le tuka le tuke mabaledi go ya fihla KwaZulu-Natal le bone le na le tuka go ya fihla Northwest-e le bone le na le tuka le lo kena Kapa Modimo le bone le na le tuka le lo kena gotlhe tate ya lokileng o lo phunyeletsa gotlhe ka matla a gago se re latlhe mabaledi se re latlhe mabaledi bophelwa ke wena fela empa batho ba batsebi re mema boteng ba matlale godimo re hlolela ka lebaka la botshepei ba gago tate ya lokileng pota basotho go rumetsa bana ba thari modimo o ba kwagele ka kobo kobo e putswa ya mogago o ba kwagele ka pobo koba ya lereko modimo matlale godimo a tsebagale ka jeso morena le mopholosi ya ratetseng lefu a re siela bophelo bo sa feleng wa ba dinatla ka matlale godimo ka kreste morena mogau wa morena wa rona jesu o be le rona botlhe kreste morena ya ratetseng lefu a re siela bophelo bo sa feleng amen.

Baba,

Vamos, vamos, vamos.

Come on!